0: Tanso Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 8:02 in the morning. Yan, maganda umaga po. Welcome back sa Celebrating Life. Ikalawang oras natin. Ang tawag po sa ating ikalawang oras ay reflection segment wherein we invite guests that will give reflection dun po sa ating topic earlier o sa first hour. Ang ating guest ay Suki. Suking-suki natin dito sa Celebrating Life. At ngayon po ay abala siya sa pagiging leader ng Bible study sa Baysa. Ano ba to? Quezon City or Caloocan? Quezon City. Quezon City. Okay. Ang akin pong tinutukoy ay walang iba kundi si Pastor Gene Yonson. Pastor, good morning! Hi,
4: good morning, Sister Cecil, at sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang
3: si Pastor ganyan.
4: Celebrating Life. Yan.
3: Kumusta ka, Pastor? Mukhang meron kaya. You're under the weather. May karamdaman ka bang konti?
4: Kagaling ko lang sa ano. Parang trangkaso.
3: Trangkaso, parang
4: buti
3: uso.
4: Buti nilang pinagaling agad ni Lord.
3: Iyon. Amen for in time for today's program, di ba?
4: Apo.
3: Oo nga. Anyway, Pastor, unang-una, kumusta ka? Ano ba mga pinagkakaabalahan mo?
4: Ayun, yung Bible,
3: businessman po ito eh. Business.
4: Bible study sa Baysa. May BG group din kami sa church. Tapos, yes. Ayun nga, yung business.
3: Business pa rin. Tuloy pa rin, ano?
4: Tuloy pa rin.
3: Oo. Kumusta po business ngayon, these days?
4: Sa biyaya ni Lord na nakakaraos pa naman.
3: Nakakaraos pa naman. Oo, si Pastor talaga, oo. So, Pastor, gusto ko, ang ganda kasi ng topic natin kanina, di ba, yung pagtugon no, sa panawagan ng Panginoon. Ikaw ba, balikan natin, no? Let's take us back. Yun. Doon sa panahon na ang Diyos ay nakipagtagpo sa iyo. Paano ba nangyari ito?
4: Way back, nangungusap ang ating Panginoon sa akin sa pamamagitan ng dream.
3: Sa panaginip?
4: Tatlong gabing sunod-sunod yun na ako raw ay naiiwan dito sa mundo.
3: Mm-hmm.
4: Pero hindi ko pinansin yun. Nagpatuloy pa rin ako sa gawain kong makamundo.
3: Ano ba yung mga gawain mo makamundo, Pastor? Tinanong talaga.
4: Alam naman yun.
3: Basta makamundo.
4: Basta yan makamundo. Alak, sugal. May konting pling sa babae.
3: Konti lang? Pastora Emma. Ah, okay.
4: Tapos, nang time na birthday nung tao ko.
3: Staff mo, okay.
4: Nagiinuman kami. Nung habang nagiinuman, yung ibang tao ko naman, nag-play ng tong eats. Yung bara.
3: Nagsusugal, yes. Oo. Okay.
4: Ngayon, bigla tinawag ako ng isang tao ko. Sabi ko, kuya, pakitira muna, iihi ako.
3: Ay, ikaw muna ang ano, lalaro.
4: Pagkahawak ko ng bara, biglang may dumating na pulis. Nahuli kami. Akong may hawak ng bara, kaya yun.
3: Oh, nakulong ka?
4: Nakulong ako ng for 3 hours.
3: 3 hours?
4: Pero pinakawalan din kami.
3: So, anong realization mo nung nakulong ka ng 3 hours?
4: Sabi ko,
3: ayoko na, ganun.
4: Nadungisan ko yung pangalan ng family ko. Siyempre nakakahiya din sa wife ko.
3: Ah, may asawa ka na noon?
4: Oo. Okay. Si Emma. Pero nauna siyang...
3: Wala nang iba, siyempre naman. Tapos,
4: nauna siya siyang naging Christian 2 years.
3: Nauna, si Pastor.
4: 1993.
3: Opo.
4: Ako naman, nung time na sabi ko, tigil ko na itong kalokohan ko. Nagkaroon ng event doon sa church, sinama niya ako. Yung married couple, kasi Valentine's Day.
3: Oh.
4: Ayun.
3: That was the time?
4: That was the time na nagtuloy-tuloy na yung pagdalo ko sa church. Hanggang sa tumanggap ako nung 1995.
3: So, 1995 ang pag-surrender mo kay Lord. You accepted Lord as your Savior.
4: Yes.
3: Yeah. Talaga. So, ano napansin mo no, nung na i-describe mo sa amin yung buhay mo noong wala pa si Kristo? Eh, nung andyan na si Cristo bukod sa regularly attending Sunday service o sinasama mo na si Pastora Emma. Ano pa yung mga nagbago sa buhay mo, Pastor?
4: Eh, sabi ko, hindi siguro dapat makontento yung buhay ko sa pag-attend-attend lang sa church.
3: Okay.
4: Kailangan mag-serve din ako. Kaya na-involve din ako sa pastoral staff noon, tsaka EA ministry, evangelism ministry. Kasi yun yung ano eh, yung last command ni Lord na humayo, ipalaganap yung kanyang salita.
3: Huli yun eh. Oh.
4: Kaya yun ang dapat na nating first concern na mga mananampalataya.
3: Yes.
4: Kaya yun yung naging bridge ko para mag-serve sa ating Panginoon.
3: Mm-hmm. Yung bang calling sa'yo ng Panginoon, meron ka bang masasabi na parang naging symbol o sabi na nating ito yung inakala mo na panawagan niya talaga sa'yo to become a pastor? Pastor ba kaagad yung tinarget mo, Pastor Gene?
4: Hindi. Yun nga, nag-ano muna ako sa EE, evangelism, nagturo ako doon para mag-train ng mga mag-share din ng gospel. Tapos, actually, nung nag-i-start pa lang yung church noon ni kay Pastor Ray, nakita ko dumadami na yung...
3: MMIM yan, ha?
4: Okay. Dumadami na yung attender. Eh, naalala ko yung panawagan ni Jesus na the harvest is plentiful but the workers are few. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan magbukod dito sa magpagamit pa ako ng gusto. Pero hindi madali kasi mahirap pagsabayin yung
3: business,
4: family, kasi tatlo yung pinag-aaral namin, dalawa sa college, isa sa high school.
3: Okay.
4: Tapos ministry.
3: May ministry, business, tapos
4: nataon naman na yung Bible school noon hapon. Kaya nakatutok ako sa business umaga. Ayun.
3: Hirap din ano, Pastor?
4: Mahirap.
3: Oo.
4: Mahirap.
3: Pero ano yung nagpatibay sa'yo para talaga pangatawanan? No, yung ito yun, this is what I like, ito yung panawagan ni Lord. Talagang, I will pursue this.
4: Walang may susukli na kabayaran dun sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan sa kanyang anak na sumampalataya sa kanya.
3: Yun. Alam niyo, mahalagang pag-usapan din yung bukod sa pagtugon, no, sa panawagan ng Panginoon. Pastor, tell us, kasi businessman ka eh, di ba? May nabago ba sa buhay mo nung bago si Kristo at nung andyan na si Kristo as a businessman? Mahirap yan eh, di ba? As a businessman, maraming mga bagay-bagay yung in your life, no? Sa business.
4: Yung pagbabago naman, konti lang naman yung difference. Kasi, na-assign naman ako bilang associate pastor naman eh.
3: Yes.
4: Yung... pag may na-assign lang preaching, yun, doon lang ako mag-aaral. Hindi naman ako full-time pastor na na kailangan araw-araw ka nandun sa church.
3: Pero yung as a businessman, yung buhay mo, may mga ginagawa ka pa before na tingin mo, ayaw ni Lord John as a businessman na, kumbaga, talagang 100% nakasunod ka na kay Lord as a businessman.
4: Yung ano, yung pagiging honest dun sa mga sa customer namin na yung binebenta namin ay original.
3: Yes. Puro original, hindi ka nandadaya na ano lang, made of ano lang. May ganun ba, Pastor? May mga nandadaya?
4: Meron din.
3: Kinompromise pa si Pastor eh, no? Tsaka ano ba yung, syempre may mga customer din na hard, di ba? Hindi sila, may mga mahirap to deal with, no? I'm sure, pero si Pastor naman, iba personality, di ba? Napaka-cool eh. Di ba? Cool, talaga bang cool kang ganyan dati pa, Pastor? Yung parang hindi ka marunong magalit.
4: Ay, parang ganito na po talaga ako.
3: Oo, eh, no? Parang ganun si Pastor, eh, no? Pero paano dumating yung, ano, yung sinabi mo na hindi mahirap, here I am, send me, 'di ba? Sinabi mo yung pastor, no? Parang si Isaiah, no, do sa ating scripture for today. No, sinabi mo ba 'yon at dinesisyonan mo 'yan? Did you talk to the family, kay Pastora Emma, and to your kids? Na talaga ito na yung gusto mo. You will be a pastor.
4: Actually, hindi naman talaga 'yun yung goal ko na maging pastor. Nag-aaral ako sa Bible school.
3: Para?
4: Dahil tinanong ko rin yung ibang nag-Bible school. Sabi naman, hindi naman lahat ng nag-Bible school pastor na eh.
3: Tama.
4: Oh, kaya nag-aaral ako sa Bible school.
3: Mm.
4: Later on, nalaman ko na pagka-graduate, ya-assign na kami sa ano.
3: May purpose pala, no?
4: May pag-a-assign na pala ang lugar na pagpapastoran namin.
3: Pwede ka tumanggi. Pwede naman tumanggi, di ba?
4: Ay, hindi. Yun yung, ano eh. Yun yung...
3: Parang ayoko. Nag-aral lang naman ako, pero ayoko maging pastor. Bawal ba yun?
4: Yun talaga yung pinasok ko eh. No choice ako kundi sumunod.
3: Gusto ba ni Lord yun? Baka naman sabihin ni Lord, napipilitan ka lang, Pastor Jean, kaya nag-pastor ka.
4: Ay, hindi naman. Yun talagang ang intention ko, mag-serve.
3: Mag-serve, pero, yun. Not necessarily mag-pastor.
4: No, pastor.
3: Pero that's, siguro yun yung... Yun yung ano, yun ang gusto ni Lord sa iyo.
4: Sa ano, kung gamay ko yung office work eh, yung paperwork.
3: Yes. Pero may mga doubts ka ba? Anong nung talagang ito na, wala na akong choice eh, na-assign na ako. Anong mga doubts mo bago talaga pumasok?
4: Kay Lord, wala akong doubt sa aking sarili kasi sabi ko, kakayanin ko bang pagsabay-sabayin lahat yung family, yung business, tsaka yung ministry. Sabi ko na lang, tiwala na lang ako kay Lord na bigyan niya ako ng lakas, wisdom, tsaka guidance para magampanan ko lahat ng pinagagawa niya sa akin.
3: Sa mga unang buwan o taon ng iyong pagiging pastor, ano yung mga naging challenges mo? Dahil tumugon ka nga eh, di ba? Ito na, pagka-graduate mo, ito, in-assign ka na. May mga, ano yung mga natatandaan mo, pastor, na naging challenges mo as a pastor?
4: Ayun yung, kasi na-assign kami sa may bagong silang eh. Kaya, every week, babiyahe pa kami doon para mag-minister lang sa mga attender doon. Tapos, minsan yung dadatnan mo ilan lang yung attender,
3: tatlo, lima, ganun.
4: Ganun. Kaya parang nakaka-frustrate na bagay. Sabi nga, isa lang makakilala kay Lord, dadami naman na yun eh.
3: Yes. Basta gawin mo lang, di ba? Si Lord na bahala.
4: Bahala na si Lord.
3: Pero sa totoo lang mga kaibigan, frustrating, di ba?
4: Frustrating.
3: Kasi dito din sa office, minsan we invite people to attend the Bible study. Ang hirap mag-invite.
4: Mahirap nga po.
3: Mahirap. Walang time. Kung minsan ayaw, saka na lang, di ba? Pero nakakalungkot yun. But sabi nga natin is, we're doing yung gusto ni Lord. Bahala na si Lord kung siya na magpapunta ng mga tao dito sa Bible study. Pero yun na nga, no? Yung isa sa masasabi nating very fulfilling, yan naman na nangyari sa iyo as a pastor. Ano yung mga nakapagbibigay sa iyo ng fulfillment, satisfaction, pastor?
4: Gives me peace of mind, joy, na every time na I share the gospel, may nakakilala, tumatanggap sa ating Panginoon at nababago yung buhay. Ayun, tsaka happy to serve.
3: Yes naman.
4: Happy to serve God who gives us the eternal life na and forgiveness for our sin.
3: Alam niyo po, isa si Pastor Jean ever since pa very generous, no, tsaka si Pastora Emma. When it comes to yung mga gawain ni Lord, talagang they support people, they support missionaries, pastor, di ba? Oo, ikaw yung kumbaga in your own little way, talagang regular yung pag-support mo kahit na yung business ay maayos, yung business ay hindi maayos, diretso sa support sa mga missionaries, pastor.
4: Opo, yung business naman namin na hindi naman namin tinuturing na amin. Kay Lord yun. Kaya every time na merong nangailangan missionary ng support,
3: opo.
4: Nagbibigay naman kami. Kasi kung hindi ka makahayo, di yung gustong humayo, yun yung suportahan natin. Mag-support tayo financially sa kanila.
3: Oo nga, no? Oo. Sabi niyo, hindi na akong pwede sa mission eh. Bakit? Wala akong time. O, mag-support ka. No? Para meron ka rin bahagi doon sa ministry.
4: Prayer.
3: Oo, prayer, support in any way. Hindi lang naman pera ang support sa ganyan, di ba? Pwede ka magpadala ng food kung gusto mo, di ba? Yung mga ganon, Pastor. So, as we speak, kumusta ka na? I mean, you've been a pastor for how many years now? Ilang taon na yung paglilingkod mo sa Diyos na talagang tumugon ka sa panawagan ni Lord? Pastor?
4: Yung mga 10 years mahigit.
3: Wow.
4: Medyo natigil lang kami dahil nagkaroon kami ng health problem ni Sister Emma.
3: Mm-hmm.
4: Sa kanya yung tuhod, tsaka yung liver niya na bumabalik kasi yung sakit niya sa liver.
3: Mm-hmm.
4: Tapos ako naman yung heart ko nagkaroon ng bara.
3: Mm-hmm.
4: Ayan, mm-hmm. Kaya medyo natigil kami
3: sa ministry. Naglaylo muna. Oo, naglaylo.
4: Pero kahit ganun pa man, ay yung Bible study namin ni Pastor Charles, tuloy-tuloy pa rin.
3: Mm-hmm.
4: Tsaka yung pag-support ko sa mga mission.
3: Mm-hmm. Pastor, may mission kami next week, ha? Hindi, joke lang po, joke lang po. Yan. Alam naman natin si Pastor, ano, kasi may mga ano yan. I'm sure as a family man, yan, Pastor ka, no, as a family man, paano nakatulong sa'yo yung mismo directly naglilingkod ka sa Diyos, no? Ano yung, kumusta yung pamilya mo? Yan.
4: Well, lahat naman sila nakakilala na sa Panginoon.
3: Amen.
4: I would say na yung nagawa namin yung dapat namin gawin para sa aming family,
3: mm-hmm,
4: na dalhin sila sa ating Panginoon.
3: Mm-hmm. Pero wala...
4: At yun nga, okay naman yung mga buhay nila.
3: Wala na pinapaaral, di ba? Okay na kayo?
4: Oo, wala na.
3: Sitting pretty na kayo. Kaya ano eh, tawag dito si Lord ang kumbaga ay may gagawin ka pa, Pastor. I'm sure.
4: Meron pa. Di pa tapos yung ano, habang nandito pa tayo sa mundo, patuloy pa rin tayo maglilingkod sa Panginoon.
3: Oh, tsaka yung health na yan, i-re-restore ni Lord yan dahil marami siyang ipapagawa sa inyo. Yan. So ito, what made you decide to serve God as a pastor? Okay, nasagot na natin yan. Ano po yung personal understanding ninyo, Pastor? Kasi mabigat itong salitang, here I am, send me. Yan. Anong dating sa'yo? Anong impact sa'yo?
4: Ang impact sa akin niyan, ano, Sister Cecil, ano eh, yung panawagan niya ng Diyos eh, sa atin na...
3: Sa ating lahat?
4: Sa ating lahat na nakakilala sa Kanya na mag-serve sa Kanya, ipalaganap yung gospel sa lahat ng tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Kaya naman yung iba, hesitant na mag-serve sa ating Panginoon kasi feeling nila marami silang kasalanan, hindi kayang patawarin ng Diyos yung kanilang kasalanan, wala silang time. Kaya kasi hindi naman sila nagre-repent sa ating Panginoon para mapatawad sila. Kaya hindi nila maranasan yung buhay na walang hanggan na pinagkakaloob ng Diyos na libre. Libre naman eh. Tanggapin mo lang yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus.
3: Amen.
4: Bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay.
3: Yung nga sinasabi, Pastor Jay, yun lang, maliligtas na ako. Tatanggapin ko lang yun, yun lang. Anong reaction mo ron? Na parang sabi, minamaliit na tanggapin mo lang, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Ganyan. Yun lang gagawin ko? Parang ganun.
4: And then after that naman, ano eh, yung talagang total surrender ka na sa Panginoon.
3: Hindi lang yun.
4: Obedient sa kanyang salita.
3: Yes.
4: Alam mo yung role mo bilang mananampalataya. Hindi lang dapat matapos dun sa pagtanggap, kundi dapat mag-aral din tayo sa salita ng ating Panginoon para mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya.
3: It comes with responsibility, di ba?
4: Oh.
3: Tsaka pag tunay po yung pagtanggap ninyo, ay hindi ka magre-relax, di ba? Pag tinanggap po talaga sa Lord Jesus, is that you will do more things not because you want to be saved, but because you are saved, di ba? And that is your response sa ating Panginoon. So, Pastor, lahat ng tao, naniniwala ka ba may purpose sa buhay na ito? Kayo po,
4: meron.
3: Kayo po, Ano sa palagay ninyo yung purpose ninyo sa buhay na iniregalo sa inyo ng Diyos? Pastor Gene.
4: Ay, yung purpose ko ay yung ano, yung share yung gospel.
3: Amen. Right, yan, right.
4: Yung, mm-hmm. Yun yung panawagan ng Diyos sa sa ating lahat eh. Kaya in a small little way, kahit hindi ako nakakahayo, eh, sumusuporta rin mo ako sa missionary.
3: Mm-hmm.
4: Para sila yung gawing instrumento ng Diyos para ipalaganap yung salita ng Diyos.
3: Pero Pastor Gene, anong sinasabi nila na parang para ma-enjoy mo talaga yung buhay ay tumugon ka sa panawagan? Ikaw, ano yung klase ng galak? Ano yung klase ng kapayapaan yung naranasan mo noong totally you committed yourself to God to serve Him?
4: Si Sir Cecil, ano eh, yung you will do everything, even your time, money, para maglingkod sa ating Panginoon.
3: Masaya ka while doing that.
4: Amen naman.
3: Amen naman.
4: Kasi simula nung tumanggap ako hanggang ngayon, patuloy pa rin naman yung ginagawa ko.
3: Para consistent ka.
4: Para sa ministry ni Lord.
3: Mm. Tsaka iba, no? Parang ano yung mga kaibigan, pag tumugon ka sa panawagan ni Lord, parang yung buhay mo, you cannot say na empty. Di ba may value ka?
4: Oh, may value.
3: May worth ka. Tapos may bahagi ka sa gawain ng Panginoon. I think, ano na yun eh, yun na yung purpose na sinasabi natin.
4: Yes.
3: Na kasi iba, ang daming ginagawa, pero iniisip nila, ano nga, bakit ko ginagawa to? Bakit ako gumigising sa umaga? Di ba? May mga ganong question, Pastor.
4: Apo.
3: Di ba? Pero ikaw, was there a time na ano, dumating yung parang ayaw mo na? Parang ayaw ko na magpastor, ang hirap. Parang, di ba, may mga challenges po ang pagiging pastor. Was there a time na sinabi mo sa sarili mo, nako Emma, ayaw ko na. Parang pwede naman tayo mabuhay ng mas relax tayo. May ganun ba?
4: Oh, wala naman. Na yun nga lang yung nagkaroon kami ng health problem ni Sister Emma. Kaya medyo natigil kami dun sa pagiging pastor.
3: Opo, opo. Sa ngayon ba, dahil medyo naglaylo ka, nasa radar mo ba o nasa plano mo ba, Pastor Gina, bumalik uli as a full-time pastor?
4: Sa edad ko, baka...
3: Bata ka pa naman, 22 ka pa lang.
4: Magse-70 na kayo. Pareho.
3: Talaga.
4: Parang siguro hindi ka 70. Siguro yung pag-support na lang din sa ministry. Mm. Yun na lang din hanggat... nandiyan pa yung business tsaka yung yung blessing ni Lord ay patuloy na dumadaloy.
3: When you decided na hindi mo na ikaw magpapastor, may sadness ba on your part? Kasi yun yung ano eh, yung parang nasanay ka na for many years that you're doing that.
4: Meron naman. Siyempre, naiwan mo yung plak mo na iniisip mo kung sino yung hahalili na mangangalaga sa kanila.
3: Yes.
4: Kaya, yun ang naisip ko. Kaya, niyaya ako si Pastor Charles na ituloy namin yung Bible study sa baysa. Kasi dati, church yun eh. Nawala na eh. Dahil nawala na rin yung nagpapastor sa kanila.
3: Mm.
4: Kaya, yun, tinuloy-tuloy namin yung pag-Bible study ron hanggang ngayon.
3: Oy, para nakikita ko magiging church yan ulit, pastor, no? At ikaw ulit magiging head pastor. What do you think? Tinamaan lang ako ni Pastor Gina.
4: Kung yun talaga yung kalooban ni Lord, eh. Bakit
3: that's
4: hindi?
3: The good answer, right? Yun ang kalooban ni Lord, wala tayong magagawa, eh. Parang hindi ka naman si Jonah, eh. Di ba? Natatakbo ka, eh. Di ba? Okay. Teka lang, ha. Batiin lang natin itong mga kapatid natin na nanonood. Ano? Nick Danies. Maganda umaga po. August 10. Pangalan ba yon? Okay. Malet Taliase. Maganda umaga po. RP Davao. RP Zamboanga. Gingoog. Tandag. EQ. FM Radyo Pilipinas, dyan po ito sa Baguio. And then si Mr. Ramon Perez, magandang umaga po. Thank you for joining us this morning. Okay, Pastor Gene, sa mga gustong magpastor, sa mga gustong maglingkod sa Diyos in any way, di ba? Missionary, evangelist, gusto nila, ano yung gusto mong iparating sa kanila? Because here I am, send me. Malaking, ano to, malaking pag commitment sa Panginoon. So sa mga nagko-commit na kay Lord, wala pa sila diyan, mga bata, na, gusto ko maging pastor, gusto ko. Anong gusto mong payo sa kanila?

0: ang kanyang puso na maglingkod sa kanya, maybe this is the time for you to say, here I am,
1: send me.
0: Right. Or gagayahin mo ba yung sinabi ni Isaiah, o ipoporso mo na lang yung sarili mong goal o agenda sa buhay at tatalikod sa panawagan ng ating Panginoon. Mm. It's your choice.
1: Yes.
0: But for me, we decided to serve God.
1: Yes. Pero alam mo, pag tumanggap ka kay Lord authentically, no? And then madedescern mo, mafe-feel mo yung panawagan ni Lord, hindi ka namang mapapalagay, pastor, eh. Naniniwala ka ba dun?
0: Opo.
1: Hindi ka mapapalagay. Kasi, susunod ka. May burden, eh. Diba?
0: May ano yun, yung kumbaga sakban na yung patuloy at patuloy kang kakatukin,
1: yes,
0: at kakausapin ni Lord.
1: Yes.
0: Gaya nung ako, nung 3 times kong napanaginipan yung na ako na lang naiwan dito sa mundo, tumimo sa aking isipan yun, eh, na siguro time ko nang magbago ng buhay.
1: Mm. Ayun. Nakatakot din yung napaginipan mo naman na yun. Ikaw na lang naiwan. Ano ba yan? Ayoko yun. Diba?
0: Oh, so, parang ni-rapture na lahat. Ako na lang na yun.
1: Ba't ako naiwan? Ibig sabihin, hindi ako mapupunta dun. Yeah. Diba? Parang something like that. May mga ganun. Iba-iba ho talaga, mga kaibigan, ang pakikipagtagpo ni Lord sa bawat isa. No? Iba kay Pastor Jean, iba sa'yo, kapatid. Pero ang mahalaga rito is, of course, tatlong bagay nga, eh, know God, and then tayo rin, yung sarili natin. Sino ba tayo? Ano ba tayo? Diba? At syempre, we should see the world as God sees it. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Alright?
0: Amen.
1: So, babalik tayo, Pastor Jean, dito sa ating kwentuhan, dito po sa Celebrating Life. Muli, maraming salamat po sa mga nanonood at nakikinig. We will be having some reminders. Babalik kami.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi #panatag ang may alam.

0: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cons. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
4: 8:32 in the morning. Kayo po'y nakasubaybay, nanonood, nakikinig po sa Celebrating Life, and we will be on until 9 in the morning. Yan. Alam mo, Pastor Jean, na naisip ko lang, di ba natatanda mo yung kwento ng ano, babae sa balon? Woman at the well.
5: Na kinatag, Samaritan woman.
4: Samaritan, tapos kinatagpo siya ni Jesus, di ba? Sa ano, sa katanghalian tapat. And then tinanong siya, ganyan-ganyan. Wala akong asawa. Yeah, alam ko, yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa yan eh. And then sinabi sa kanya yung mga naging lalaki niya sa buhay. So, yung mga nagdadalawang isip na mag-share ng gospel kasi kikwestiyonin yung kanilang buhay, baka i-question ako kasi nung araw ganito ako. Parang, yan naman si Charles, ano yan eh. Ganito nung araw yan eh, no? Pero ganito, ganyan. Pero nakita niyo yung babae dun sa well, bakit yung babae na yun pinaniwalaan ng mga tao? Di ba, Pastor Jean?
5: Apa.
4: Dami naniwala sa kanya. At ang I think may nag-research nito, nakapagtayo ng church because of that woman. But nobody questions kung sino siya, ano siya, ano yung buhay niya. Why? Kasi si Lord, anointed siya ni Lord eh. Nung pumunta si Lord doon sa Samaria, tama ba ako?
5: Apa.
4: Ang purpose lang ni Lord, talagang katagpuin siya, di ba?
5: Actually, hindi kultura ng mga Hudyo na i-meet yung mga taga-Samaritano kasi half Jew, half foreign, yes. Ano na sila.
4: Parang mixed race.
5: Citizen.
4: Yes. Yes.
5: Mixed race.
4: Yes. Pero si Lord naman, si Jesus naman, that time marami siyang ginagawang against sa law eh, di ba? Pero yon may purpose siya bakit niya ginawa yon. Kaya living water ang i-offer ko sa'yo, and then naniwala ka agad yung babae, pinamalita, and that was the start of a big church in that area. So, mga kapatid, huwag natin intindihin kung ano tayo. We are now a new creation. No, kung ano yung utos ni Lord, sunod lang tayo because si Lord na po ang kikilos sa inyo. Anointed ka na eh. May spirit na talaga. Kaya huwag po tayo magdadalawang isip. Alright? Naisip ko lang yun eh. Yung meeting na yun ni Jesus, no?
5: Opo.
4: Lakas ng impact nun eh, no?
5: Pag nakita naman ng mga tao na malaking pinagbago sa buhay mo, siyempre, parang ano ka eh, yung lampara na ano,
4: nag-iilaw na
5: maraming lalapit, ganun.
4: Yes, sa gitna ng dilim, ikaw yung ilaw.
5: Oh,
4: we are the light.
5: Ikaw nakikita ng, ayun, Diyos ang nakikita sa
4: hindi
5: buhay
4: ikaw.
5: Mo, hindi ikaw.
4: Yes, tama. Kaya lahat naman tayo, di ba, we are now a new creation. Nilinis na tayo ni Lord. We are restored, we are transformed, we are redeemed, di ba? Not because of us, but because of Jesus Christ. Kaya wala na yon. Yung Cecil na dati, wala na rin yon. Si Pastor Charles, wala na rin yon dati. No? Bago na tayo. Pastor, eto na. Hanggang saan ang extent ng commitment mo sa Diyos in answering His challenging call? Hanggang saan ka maglilingkod sa Diyos?
5: Hanggang buhay pa, hanggang may lakas, clarity of mind,
4: yes.
5: Tsaka nakakapagsalita pa para i-share yung gospel.
4: Yes.
5: Papatuloy akong papagamit sa ating Panginoon.
4: Hanggang buhay ka.
5: Habang may buhay.
4: Yan. Kung wala ka mang boses dahil malat ka, pwede mo isulat. Si Pastora Emma ang sasalita. Di ba? May mga kaparaanan naman yan. Yung commitment na yung pastor, no, it's something that paano sa mo hinugot? What motivated you? What drive you? What kind of passion? Sa mo hinuhugot to? Yung talagang mission mo na paglingkuran ng Diyos all your life?
5: Utang natin sa ating Panginoon Diyos yung ating buhay. Sabi nga, lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa panuntunan ng ating Panginoon Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero doon pa lang, hindi na tayo worthy sa ating Panginoon. Pero binigyan niya tayo ng chance para magbago ng buhay. At tanggapin yung kanyang anak na si Jesus. At matransform yung ating buhay. At yun ang parang way natin para i-commit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kasi kung ikukumpara mo yung life mo sa hell, forever na kapdusa yun eh. Yung
4: eternal wala, suffering.
5: Eternal suffering yun eh. Compare mo lang dun sa feeling ng ating Panginoon Diyos, all you have to do is to give your life and serve Him. Yun lang ang pinaka-commitment ang bawat isa sa atin. Dahil sa regalo niyang buhay na wala hanggan.
4: Yung iba sabi, Pastor, ito wala sa script ah. Bakit ginawa yung hell kung talaga mahal tayo ng Diyos? Kala ko ba mahal niya tayo? Bakit gumawa siya ng hell na eternal condemnation, eternal suffering? Gusto niya ba tayo magdusa ng habang buhay? Walang katapusan pagdurusa? Bakit ganun siya ang Diyos? May tanong na ganun eh. Anong gusto mo sabihin doon, Pastor?
5: Alam naman ni Lord na yung kahihinatnan ng bawat tao eh.
4: Yes.
5: Yung hell, dinisign niyo para kay Satan talaga eh.
4: Yeah.
5: Pero si Satan, siya yung prince of this world eh.
4: Yes.
5: Kaya patuloy at patuloy siyang manghihikayat ng mga tao na isasama dyan doon sa hell.
4: Hindi kailanman magsasama, mga kaibigan, ang dilim at liwanag. Opo. Alam niya yun, no? Kaya may paglalagyan sila. Kaya may sinasabi natin, alam mo yung tao na may paglalagyan yan eh. Isang araw, parang ganun tayo, alam natin. Ano?
5: Kung alam lang ng tao na yun ang magiging kahinatnan nila kung hindi sila tatanggap sa ating Panginoon. Yung suffering in hell for eternity. Siguro ngayon pa lang mag-iisip-isip sila na magbago yung ng buhay.
4: Yes.
5: At tanggapin si Lord na bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay at maglingkod sa ating Panginoon.
4: Amen. Sa mga gusto magbago, sasabihin nila, parang hindi ko kaya. Hindi mo naman talaga kaya. Wala ka naman talagang kakayanan, di ba? Alam naman ng Diyos yun, wala kang kaya. Ang kaya mong gawin is to accept God, di ba? To surrender, to submit. That's the only thing you can do, and bahala na si Lord, di ba? May sanctification ang gagawin sa'yo yan. Basta makikinig ka lang, magbabasa ka. Yun lang, kapatid. Ikaw, wala kang gagawin. Wala ka naman kayang gawin. Eh. Ako rin, gusto ko magbago. Gusto kong gumawa ng mabuti, pero bakit masama ang mga ginagawa ko? Di ba yun ang sinasabi ng iba, Pastor Gene?
5: No, hindi naman porket tumanggap ka sa Panginoon ay yung mga bisyo natin ay
4: agad-agad
5: yes. Tatanggalin ni Lord. Unti-unti yan, ipaparamdam niya yan sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita pag ito ay nabasa ng bawat isa sa atin.
4: Yes. Si Manny Pacquiao nga eh, di ba? Maraming medyo nag-doubt kasi nung nakakilala siya kay Lord, ginibap niya yung sabong, ginibap niya yung pagsusugal, pagiging chick boy. Ay, hindi ko naman sinabi siyang chick boy, pero may ganon. Kaya ang happy-happy ni Miss Jinky. Pero sabi nga eh, so far, in the grace of God, na may maintain niya naman yun. No? May ganon eh, agad-agad eh, nagkaroon ng transformation, okay. Naging very evident. No? Si Lord din yun ang gumawa nun. Yung iba naman, parang nag-aaral, hindi ka agad natututo, hindi ka agad nakikita sa buhay, pero in the long run, makikita rin siya. Di ba, Pastor?
5: Opo. Kagaya ko, dati laman ako ng sugalan, pero ngayon sinusugal ko yung time ko, yung resources ko para sa ating Panginoon.
4: Amen. Walang talo dyan.
5: Walang talo.
4: Oo, puro panalo.
5: Puro panalo. Kasi
4: win-win.
5: Haharabis ka ng ano eh, ng soul.
4: Yes. Oo. Titingnan nyo yung ganyan si Pastor Gene eh, ano yan? Malaki yung business niyan. Diba? Simple lang, no? Si Pastor. Yan ang gusto natin sa mga Kristiyano talaga. You don't have to, you know, brag about it, you know. Kailangan lang is that yung nga susunod ka sa Panginoon. Now, sa ngayon, Pastor, very challenging ang mundo. Nangyayari sa paligid natin, very anxious sa mga tao, sa Senado, we all know that, 'di ba? Minsan at the expense din naki-question din yung mga iba-ibang mga faith, no? Pero sa ngayon, what can you say about itong mga nangyayari na to? Kailan o paano dapat ang response ng mga Kristiyano dito?
5: Patuloy lang natin ipanalangin yung mga leader na ating bansa.
4: Amen. Amen to that.
5: Kasi yun nga eh, kung si Lord ang nagahari dito sa ating bansa, ay wala sigurong corruption, walang mga krimen, walang
4: gulo. Gulo yung, sa Senado.
5: Yung mga rally, ganun. Wala yun eh. Basta yung leader natin maayos, na yung naibibigay yung lahat ng pangangailangan ng mamamayan ng bansa, siguro naman
4: we need
5: ano,
4: to pray for them talaga.
5: Prayer lang po talaga. Yes. Yan lang po talaga yung ano, para mabago yung kaisipan nila at lahat sila ay magkaroon ng relationship sa ating Panginoon Diyos.
4: Yes, we need to pray for our president. We need to pray for everybody, sa senators, congressmen, mayors, lahat, no? Kasi kailangan po nila ng guidance ng ating Panginoon, no? Kung may mga naliligaw, panalangin din natin na sila ay makatagpo na ng Panginoon, di ba? Kasi we are not here to judge, no? We cannot judge. Isa lang po ang dapat naghuhukom, si Lord.
5: Opo.
4: And no man can restore man. Only God can restore men. Kaya talagang si Lord ang dapat ang ating kapitan. Okay, ang pagpapastor. Yan. Marami pa ba nagpapastor ngayon? Tingin mo, Pastor? Interested to do pastoral ministry and, you know, serve God to the highest, kumbaga.
5: Marami pa naman po. Hindi kagaya ng commitment ng mga naunang nagpastor. Mm. Yung ngayon kasi parang ano eh, yung more on social media, kaya
4: yung iba.
5: Doon sila nag-ano, pero hindi sila talaga full-time sa ministry. Mahirap din kasi talaga yung magpastor kasi kailangan mong pangalagaan yung flock eh.
4: Yes.
5: Kamustahin sila. Mahirap din po yung mega church kasi hindi mo alam yung mga, may mga problema pala yung isang miyembro mo, pero wala kang kaalaman lang bilang pastor. Kaya mahalaga din po na concerned ka sa,
4: yes,
5: sa flock mo.
4: Kaya minsan yung mga mega church, nabanggit mo yung mga mega church, ano po, may mga D groups yan. Kasi hindi kakayanin ng pastor eh, na talaga malaman yung concerns ng mga members.
5: Opo.
4: And the leaders of those groups will be the one to coordinate. And, you
5: kaya
4: know,
5: mahalaga din po yung meron tayong group na,
4: yes,
5: accounted tayo sa isa't isa.
4: Yes. Uh-oh.
5: Para kung may problema man tayo, eh, may mga kapatiran na handang dumamay sa ating mga problema.
4: Importante yun, di ba? Pag masyadong malaki, para nakakatakot magsalita eh, no?
5: Opo.
4: Pero pag grupo kayo and then you get to be familiarized with the members, parang okay ka na mag-open up, no? Minsan kasi ang hirap po mag-open up pag masyadong malaki. Pero pag kayo na and then magkakaibigan na kayo, medyo ano na yung komportable na, di ba?
5: Opo.
4: Na magsabi. Pero ito ba, Pastor, yung scenario na ito? Nakakapag-ulat yung leader nila sa mismong pastor nila. Nagsasabi din yan. Do they meet regularly?
5: Opo. Minsan pinaabot din ng yung
4: leader.
5: Bible study leader, yung concern ng miyembro sa kanilang senior pastor. Para matugunan yung kinakaharap ng kanilang miyembro.
4: Lalo na kung seryoso, no?
5: Opo.
4: Oo.
5: Lalo na kung related sa church.
4: Related sa church.
5: Oh, kasi minsan yung bawa may Bible study.
4: Iyak yeah, okay.
5: Minsan yung Bible study lilipat sa kabilang grupo.
4: Ay, okay, yung mic. Okay.
5: Parang nagkakaroon ng problema yung parang nagkakaharap hatakan ganun.
4: Mm. Yung member ng Bible study group lilipat sa iba.
5: Parang ano ganun. Mm. Yun ang yung ibang concern no ano.
4: Opo. Sa isang pastor ba anong pinakamasakit na problema ng isang church na maaari mong makaharap? Kunwari pastor ka, ano tingin mo pastor ang pinakamasakit na maranasang problema ng isang pastor sa church?
5: Yung pag hindi mo na ma-maintain yung operation ng church.
4: Okay.
5: Halimbawa, kulang na sa offering para matugunan yung renta ng church, yung mga utility bills. Tapos unti-unti na babawasan ng miyembro.
4: Sakit 'yan, ano?
5: Masakit po 'yun.
4: Mm-mm-mm.
5: Tapos yung marami pang bagay-bagay na pwedeng problemahin talaga ng isang pastor. Lalo na kung may mga miyembro na humiwalay doon sa ano.
4: O kaya mga miyembro na naliligaw ng landas. Di ba?
5: Opo. Yung, halimbawa, sumanib sa ibang sekta.
4: Mm.
5: Na alam mo naman na cult yung church na yun.
4: Mm. Anong gagawin mo pag ganun, pastor? Doon sa member mo? Hayaan mo lang siya? O may gagawin kang bagay
5: hindi,
4: para?
5: Hindi. Siyempre, ipatuloy ko rin siyang ipapollow up.
4: Follow up na tama
5: ba yung landas na tinatahak mo? Mm. Alam mo ba kung anong klaseng church yan?
4: So you will not take it sitting down, right?
5: Okay lang na lumipat siya sa ibang Christian church. Huwag lang dun sa church na mapapahamak yung kanyang buhay.
4: Yes, dapat naman, no? Kaya nga may mga pastor na dapat ay kumbaga alerto, no, doon sa mga nangyayari sa mga members, kasi nga yung iba kahit na believer na sila matagal na naaakay pa rin pastro sa mali, di ba? Nasisway ng mga bula ang propeta, di ba? Kaya doon naman alerto dapat yung mga pastor. So yung last question ko, siguro sabi ni Pastor Jean, mabuti naman last question na. Pastor, ano yung best sabihin mo na nating na experience that you had, no, as a pastor, yung talagang nakadama ka ng ibang klaseng joy and fulfillment as a believer? Pastor, go.
5: Yung joy and fulfillment ko sa bilang pastor na ginamit ng ating Panginoon, yung makita mo talaga yung mga miyembro mo na lumalago sa kanilang faith.
4: Amen.
5: Sa ating Panginoon.
4: Yes.
5: Na babago yung kanilang buhay.
4: Mm.
5: At the same time ay nakikita mong naglilingkod din sa ating Panginoon.
4: Yun. Namunga na.
5: Namunga na.
4: Namunga at naging committed na.
5: Opo.
4: Diba? Nakita mo siya yung ano niya, journey niya, ano, na ito siya dati, ito na siya ngayon.
5: Opo.
4: And then committed pa rin at naglilingkod. Diba? Yun ang mga tropeyo ng mga pastor, eh, no? Hindi opo, malaking yung allowance, yun yung trophy nyo.
5: Yung nakapag-disciple ka ng mga, siyempre hindi naman forever ikaw mananatiling pastor.
4: Yes,
5: eh.
4: Yes.
5: Kailangan mag-develop ka rin ng mga leader na balang araw yung hahalili sa'yo.
4: Yes. So nakakapag-disciple, ibig sabihin po ng discipleship is teaching. Part of it is teaching, di ba?
5: Opo.
4: Nakapag-turo ka and then itong tinuruan mo, nagpastor, hanggang sa marami ng leaders, di ba? Katuwa-tuwa. Marami ka na-develop na Christian leaders.
5: Opo.
4: Yan. So ang pastor, sasabihin niya iba, huwag ka magpastor anak, walang kita dyan, walang kwento, walang... Totoo po yun, pero wow, imagine mo yung anak mo anong ginagawa, nagliligtas ng kaluluwa. Di ba? Wow, sinong gumagawa nun? Wala CEO'ng makakagawa nun, di ba? Pero grabe yung kanyang investment na yan sa heaven. Kaya po, wala mang pera dyan, pero ang boss mo dyan, isa lang, si Lord. Di ba? Kaya nakakatawa. Anyway, Pastor,
5: apa,
4: salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa discussion natin this morning.
5: Apa.
4: At salamat, kahit may sakit ka, nandito ka.
5: Opo, pinagaling na ni Lord.
4: Amen. We claim healing. Thank you po. Thank you very much.
5: Sister Cecil, God bless your heart. Sa programang Celebrating Life.
4: God bless your heart.
5: God bless din po.
4: God bless Sister Emma, nandito the ever supportive wife. Yan ni Pastor Jincy, Pastora Emma Yonson. Okay, maraming salamat po sa mga sumubaybay sa atin. Davao, Zamboanga, Ginoo, Tandag, EQFM Radio Pilipinas, Baguio. Wow, buong Pilipinas, no? Ang nanonood. Salamat po. God bless everyone. God bless po kayong lahat. And of course, ang team celebrating time, si Jobel, si Rovan, si Jemart, si Susane, and Miss Judith Caringal, catch up doon sa ating programa ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Please stand by for the news with Tommy Reyes.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/RadyoPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, 8:53 na umaga.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Iginit ng Department of Energy na palaging nasa konsiderasyon nila ang mga consumer sa paglalabas ng presyuhan ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga consumer at iba pang stakeholder, dapat pa rin nilang balansehin ang paglalabas ng mga desisyon sa presyuhan ng petrolyo. Ito'y upang hindi naman malugi at madehado ang mga kumpanya ng langis. Aminado rin si Garina sa ngayon wala pang full supervision ang pamahalaan sa presyuhan ng langis. Ngunit sinabi niya na nagiging maayos naman ngayon ang pag-monitor nila sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Department of Health naghatid ng libreng serbisyong medikal sa Klinikalayaan 2026. May ulat si EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bilang bahagi ng nalalapit na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, naghatid ng libreng serbisyong medikal ang Department of Health o DOH katuwang ang Manila Health Department para sa tinatayang halos 500 beneficiaryo. Kabilang sa mga lumahok sa programang Klinikalayaan 2026 ang DOH Quezon Memorial Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center, National Children's Hospital at Philippine Orthopedic Center. Nagbigay ang mga ito ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan tulad ng medical check-up, dental cleaning at bunot ng ngipin, pamamahagi ng gamot para sa ubo, sipon, lagnat at maintenance medicines, gayon din ang bakuna laban sa tigdas at rubella. Nagsagawa rin ng chest x-ray para sa mga nangangailangan. Kasama rin sa programa ang on-site PhilHealth yakap at gamot registration upang mas mapadali ang pag-access sa publiko sa mga serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: MyFIP Program, patuloy na pinapalakas ng Department of Health Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Binigyang kasiguruhan ng Department of Health Cordillera na mararamdaman ng bawat mamayan sa rehiyon ang pantay na access sa dekalidad at apod kayang healthcare kakibat ang proteksyon pampinansyal sa pamagitan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program. Sa pagsisiwalat ni DOH CAR, MAIFIP Coordinator Kirtlyn Pablo Paulino, umabot na sa kabuang 70,750 eligible patients sa rehiyon ang nagbenepisyo mula sa naturang programa hango sa consolidated report ng DOH CAR at DOH Hospital sa Cordillera. Ayon kay Paulino, ang kagawaran ay nakapamahagi na ng tinatayang 234.1 million pesos na halaga ng assistance sa mga vulnerable at disadvantaged population. Ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ay tinurang cornerstone ng Universal Healthcare Agenda ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na laing mabawasan ang bigat ng gastusin ng mga eligible patients sa mga ospital, sumasaklaw sa mga gastusin na higit pa sa PhilHealth benefit packages at iba pang funding sources, saklaw ng naturang programa mga gamot, services at iba pang mga medical products na autorisado ng licensed physician o health professional. Idinagdag pa ni Paulino na iniimplementa ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program sa 5 DOH hospitals sa Cordillera, kabilang ang 30 mga local government unit hospitals. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
7: At 105 million peso cash for work program, tulong sa mahigit 13,000 magsasaka, mangisda at transport workers sa Ilocos Region sa gitna ng krisis. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Naglaan na ang Dole Region 1 ng 105 million pesos na pondo para sa mga magsasaka, mangingisda at manggagawa sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa Ilocos Region. Ayon kay Dole Region 1 Information Officer Jenny Mapile, target na mabigyan ng tulong ang 11,100 na magsasaka, 773 na mangingisda at 1,435 transport workers. Ipagkakaloob ang ayuda sa pamamagitan ng Tupad Cash for Work Program. Nagbibigay ito ng 10 hanggang 30 araw na pansamantalang trabaho sa komunidad para sa displaced, underemployed at seasonal workers na may sahod batay sa pinakamataas na umiiral na regional minimum wage. Batay sa datos, as of June 3, nasa 554 na magsasaka, 148 mangingisda at 2 transport workers na nakinabang sa programa. Hinimok naman ng Dole ang mga kwalipikadong benepisyaryo na magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng Dole o peso ng kanilang lokal na pamahalaan upang makapag-apply sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Ms. Muyatang nagkakabit?
17: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sani, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, playing boring.
13: Radyo Magazine
14: 1278 AM.

0: I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
4: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.

We're taking it.

0: natanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine.
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
8: Radyo on the Go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
14: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat
6: anapatay,
5: yun lang po.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home na hindi boring.
13: Radyo Magazine
14: 1278 AM.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo
3: Magazine.
4: 1278 AM.
5: Join Carito. Tutok na sa kauna-unahan.
6: The first and the only.
5: At original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community. Promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
7: Rainbow Radyo.
5: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Carito. Rainbow Radyo.
8: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Manda ako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras na makabuluhang chikahan at masayang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman watch the live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Para naman sa mga episode na miss nyo, no, punta lamang sa Rainbow Radyo Facebook page at i-check out nyo doon. Pero at the meantime, manood muna kayo dito dahil live na tayo. Happy, happy Saturday! Diba mga ka-Rainbow, kamusta naman ang lahat? Happy Pride Month! Ayan, pero alam niyo naman dito sa ano Rainbow Radyo, year-long ang Pride celebration natin. Excited ako dahil maraming ganap for today. Mamaya meron tayong Pride Run, diba? Saka bukas din sa ibang areas. And sa mga susunod na linggo, marami pang Pride events kaya magsawa kayo. Ayan, at gaya ng dati, no, kagaya ng pagsasawa ng mga iba dyan na nambabash pa rin dahil Pride Month, simulan muna natin para maiba naman ang ihip ng hangin with good news. Tsa, balitang bahaghari. Run with Pride, Run for Pride. Iyan ang tagline ng gaganapin na Quezon City Pride Run ngayong araw ng Sabado, June 6, 2026 at 5 PM sa Tomas Morato, Quezon City. Katuwang ang Quezon City Gender Development Council, ang Pride Run ay naglalayo na magbigay ng visibility at bumuo ng camaraderie among the members and supporters ng LGBTQA+ community. Para sa mga gustong lumahok or manood, pumunta lamang sa Facebook page ng Quezon City Government for more details. O diba, mamaya rain or shine, tuloy na tuloy yan. Actually gusto ko sumali kaya alaming ganap ako mamaya. Pero sa lahat ng mga sasali sa Pride Run na sponsored ng Quezon City Government mamaya sa Tomas Morato, saludo ako sa inyo at makikitakbo ako sa inyo in spirit. In spirit man ako doon sa ano Pride Run mamaya, dito naman live na live and alive ako ngayon dahil nandito na tayo sa pinaka-paboritong segment ng bayan, ang tinaguri ang pinaka-educational to date sa balat na radyo, ang Baclavulari Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental. So tuturuan ko na naman kayo ng isa pang gaylinggo na magagamit nyo na agad. So ang word for the day natin ay... Imbe! Ayan, okay. Imbe, ano nga bang ibig sabihin nito? So ang ibig sabihin ng imbe ay imbierna, nakakainis, nakakabuisit. O, marami na ba nakarelate dyan? Pwedeng gamitin agad, no? Okay, o, sige, gamitin naman natin siya in a sentence. Nakakaimbe ang mga ganap sa ibang mga parte ng lungsod ngayon, di ba? O yun, ganun lang siya. O kaya pag sobrang init, nakakaimbe ang init. Just to show na naiinis kayo or nabubugnot kayo sa isang bagay. I hope magamit nyo yan soon pero ma-resolve nyo din yung pinagagamitan nyo. O tatawid na tayo sa next segment natin, di ba? Kahit sa mga bagay na nakakaimbe, eh dapat meron pa rin tayong say dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, eh deserve din tayong marinig ng mga kapwa natin ukol sa mga trends and issues na meron sa lipunan. So dito na tayo sa Win or Wiz, anong say mo te? O, ang issue ng bayan, dahil maraming ang pride na ganap, di ba? And nationwide to ha, and guys, may mga lumuluwas, di ba? Papunta sa Maynila para lamang mag-participate, ganon karami ang sumusuporta dito. So, ang tanong ng bayan ay, dapat ba bigyan ng free ride sa Pride March ang mga LGBTQIA+ individuals? Mga kapatid, magastos ha, mag-participate. Siyempre, hindi lang naman pamasahe yan. Kakain ka rin naman, di ba? At iinom ka kasi medyo nakakapagod din yan. So, tingnan muna natin ang ating ka-Rainbow kung ano ang say niya dito. Pasok!
1: Maganda idea yung bibigyan ng free na sasakyan para sa Pride celebration kasi tipid na rin yun, saka mas maraming sasama nun kasi mas convenient for them. Thank you.
8: Ayan, mukhang sumasakay nga si Sam, di ba, somewhere? Pero alam nyo, maraming salamat ka Rainbow na Sam, no? Pero alam nyo guys, sa akin, kung kaya naman, di ba, sana, di ba, magpa-shuttle, di ba, o kaya ano yun, car convoy, di ba, pwede naman carpool, ganyan, para makatulong. So sa akin, win na win ang idea na magkaroon ng free rides, di ba? Pag election nga, nabibigyan natin ng free rides yung mga tao para mag-rally at pumoto. Ito pa ba na napakagandang cause na kung saan eh, makakasuporta sila para sa LGBTQIA+ community nila? Ayan mga ka-Rainbow, o diba? Ang bilis-bilis dahil para mas mahaba ang oras ng chikahan natin today dahil napakaganda ng topic natin, no? Ang unang takbuhan ng mga tao pagdating sa kanila mga problema normally ay ang mga LGU natin. So kung saang city man kayo nakatira, diba, dito kayo humihingi ng tulong, ng suporta, ng ambag at kung ano-ano pa. Para sa ating mga miyembro na LGBTQIA+ community, minsan, actually hindi minsan, madalas, di ba, nagkakaroon tayo ng mga problema ukol sa diskriminasyon, sa bullying, sa access, sa iba't ibang mga bagay na tinitake for granted ng ibang tao. Bakit nga ba kailangan pa natin ipaglaban ang mga karapatan natin, di ba, sa ka-access sa mga bagay na dapat naman binibigay sa atin na libre? Kaya nga ba today, pag-uusapan natin, ano-ano nga ba ang mga proyekto ng local government units natin para sa LGBTQIA+ community. At today, makakasama natin mamaya sa pagbabalik natin ang communication staff ng City of Mandaluyong para bahagian tayo kung bakit nga ba dapat mabuhay ang Mandaluyong sa ginagawa nitong suporta para sa komunidad natin. Huwag kayong alis, magbabalik po kami dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Publiko.
2: Radio Pilipinas.
7: Interesting usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
11: Suave.
0: Learning from home, Lady Maureen.
6: Radio Magazine.
4: 1278 AM.
12: Walang radio? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
13: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store.

0: nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas.
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
16: Serbisyong kailangan.
17: Serbisyong kailangan.
16: Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ayan mga ka-Rainbow, tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa Rainbow Radio. So kung hindi pa kayo nakatutok, eh tutok na sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. At gaya nga ng chika ko kanina, eh today meron tayong special guest, no? Dahil eto nga off-air na pag-usapan namin, bakit nga ba Mandaluyong? Kasi naman mga ka-Rainbow, ito nga ay tinuturing na bagong epicenter ng kabaklaan or ng LGBTQIA+ community. So malalaman natin yan kung bakit kasama ang ating guest na isang communications unit staff ng City of Mandaluyong. Please welcome to the studio, live and alive, Mr. JV Lobitania. Hi, JV!
21: Viewers. Magandang umaga po sa ating mga Rainbow Radio viewers and listeners. Happy Pride, everyone! Happy Pride! And happy, happy Pride, oh, Coach Mike!
0: Happy lagi, JV! Yes. Alam mo naman dito, year-round ang ating ano Pride celebration. So, JV, thank you for ano accepting our invite. Ayan, napakahalagang topic nito kasi hindi nga lahat ng tao alam kung ano yung mga proyekto ng mga LGUs para sa community. But before that, kanina nabanggit ko, I'm sure naging interested lahat ng mga listeners and viewers natin dito. Bakit nga ba tinatawag ngayon na ang Mandaluyong daw ang epicenter ng LGBTQIA+ community, in particular mga kabaklaan daw? Kasi before, when we were younger, di ba, nasa Malate yan, mga ganong area. Oo. So ngayon Mandaluyong na pala, bakit?
21: I've heard of it nga, nasa Malate nga daw, sa mga tito and tita and mothers natin.
0: Aray natin dyan.
21: Sa Malate naman, nga daw, sa Malate. Pero this time kasi, it's in Mandaluyong. I think siguro, strategically and geographically speaking, ang Mandaluyong kasi isa sa mga center, or I must say center of Metro Manila. In a way na, ang Mandaluyong kasi is malapit in San Juan, Pasig, Quezon City. Alam mo yung isang tawid lang, Manila City. So, I think, naging epicenter ang Mandaluyong City. And particularly ha, Coach, ito ay sa Greenfield District.
0: May rainbow ba doon? ano ba meron sa Greenfield District? Pero ha, ako lang naman to, JV, maganda po yun sa negosyo ha, ang nagiging epicenter kayo kasi ang LGBTQIA+ market willing to spend.

0: Yes. Actually, coach, at
1: Mm-mm.
0: first, yung medyo nagka-trending niya ang Greenfield District na area, hindi, well, may mga businesses naman ng established doon or meron ng existing, pero mas nadagdagan kasi siya throughout the
1: Correct.
0: time. And
1: Oo.
0: alam ko ang Greenfield, every weekends yan, meron
1: May
0: silang
1: ganap.
0: parang merkato something. Oo, may
1: Na dun daw
0: ganyan.
1: kahit saan ka magpunta, di ba?
0: Oo.
1: Meron.
0: Pero exactly talaga, alam mo kung saan, coach? Sa may portal, sa may Starbucks, doon ang
1: Sa totoo lang, hindi pa po ako nakapunta
0: epicenter.
1: dun sa ano. Pero pupuntahan po natin yung epicenter na yan para
0: Yes.
1: malaman, di ba,
0: Oo.
1: ang
0: And
1: katotohanan.
0: may day yan, ha, coach?
1: Oh.
0: They start siguro mga Thursday, paunti-unti na yan. Tapos ang peak
1: Ah.
0: talaga niyan ay every Saturdays and Sundays.
1: Ang ganda naman no na meron kumbaga parang safe space
0: Yeah,
1: para
0: oo.
1: sa komunidad natin
0: Yes.
1: kasi napakahalaga noon. Bilang part ng LGU ng Mandaluyong, JV, ano ba normally itong mga concern ng mga LGBTQIA+ community members sa syudad nyo, or yung napapansin mo in general siguro?
0: Actually, coach, hindi lang naman ito limitado sa Mandaluyong City to our viewers and listeners. This is in-experience to, nararanasan to ng buong Pilipinas,
1: Correct.
0: actually.
1: Oo. And that's on a sad note,
0: Yeah,
1: ha?
0: and una is the discrimination and prejudice. Yung diskriminasyon at yung prejudice natin towards the LGBTQIA+ community. Siguro kung bakit nabuo ang Greenfield or yon yung as one of the epicenters of kabaklaan in Metro Manila. Dahil siguro they built a community wherein they feel safe, 'di ba? Una-una kasi yun eh, when you feel safe, ibig sabihin you are appreciated, you are belong to the
1: Correct.
0: community.
1: Oo.
0: So, isa talaga sa mga struggles ng community is the discrimination and prejudice of other people. And nakakalungkot na until now, meron pa rin, nararanasan pa rin yan. Pero tayo, bilang parte ng LGBTQIA+ community, ay patuloy tayong nakikipaglaban para sa espasyong deserve natin na may
1: Oo.
0: hustisya.
1: I think, tuhugin ko lang yung sagot mo dun, JV, no? Para sa mga listeners and viewers natin. Sa totoo lang, sabi ko nga sa kanya off-air, hindi naman natin kailangan makipaglaban para sa mga rights or space, di ba, na deserving tayo to begin with. Kasi hindi naman, gender-based po yun. Birthright po yan. Di ba? Nalulungkot din ako kasi, JV, pag yung makikita ko, yung halimbawa, ang daming mga kapatid natin, lalo na yung mga trans nating mga kakomunidad na nakaka-experience ng discrimination and bullying. Ang dami mga misgendering, 'di ba? The naming yung natatawag na ma'am, sir. Tapos gagawing pang-issue na kasalanan daw nung trans, 'di ba? Yung
0: Trans.
1: mga ganong klase. I guess it comes with the education, 'di ba? Na but more than those, meron din kasi mga problema pagdating sa mga lungsod. I don't know kung gaano ka-prevalent, but you have to tell us. Halimbawa sa mental health ng mga LGBTQIA+ community. Alam ko, meron din mga sa Mandaluyong, ha? May mga areas that actually accept yung mga ganong cases. Tama ba? And love yourself is
0: Yeah, love
1: there.
0: yourself. In
1: Oo.
0: NCMH, we have the National Center for Mental Health.
1: Oo.
0: So, tayo coach, very ano yan eh, mataas, I must say, may mga cases na reported cases and documented cases pagdating sa mental health kasi hindi lang yung sexuality ko yung apektado or yung gender ko yung apektado, kundi pati rin yung mental health ko. Well, nakakaaning kumbaga, minsan
1: Totoo naman.
0: nakakapraning na this is me, this is how I present myself. So please don't misgender me. Alam
1: Oo.
0: natin ang kaibahan ng biologically male and female on how
1: Oo.
0: they present themselves.
1: Oo.
0: So tayo, kung paano ko ipinipresenta ang sarili ko, and you
1: Oo.
0: should address me as, for example, I present myself as a feminine, so you should address me as ma'am or 'di ba,
1: Yes,
0: miss, 'di ba? So
1: oo.
0: in that way, yung misgendering malaking malaking factor din siya, or malaking issue siya, eh, coach, dahil ano ba yan? I prepared. Ano,
1: Parang
0: pinaghahandaan ko?
1: ini-invalidate
0: Ayan,
1: mo, 'di ba, yung
0: oo.
1: lived experience nung isang
0: Yes,
1: tao.
0: and the tawag nito, coach, lahat tayo, 'di ba? Ang sarap, ang sakit sa pakiramdam kapag in-invalidate yung feeling natin.
1: Oo.
0: So, 'yun, kaya dapat tayo, we always reaffirm our spaces. We always claim or deserve spaces.
1: I think yung sinabi mong yun, no, totoo yun na para sa mga listeners and viewers natin, hindi lang po maliit na bagay. Baka sa sinasabi nyo, ang sensitive naman ng mga tao. Mm-hmm. Kung na ma'am or na sir. Kasi again, it's their lived experience. Yes. So malalim yung hugot natin doon. And yung sinasabi mo rin ngayon, JV, no, na parang kailangan natin i-affirm or tulungan tong nasa komunidad natin. Ano-ano nga ba yung mga projects ng local government na Mandaluyong in particular para sa community, sa LGBTQIA+ community?
0: I must say, sa mga nagdaang taon at mga panahon, Coach, and to our listeners and viewers, malayo-layo na rin po ang narating ng ating pakikipaglaban na para sa pantay na karapatan at espasyo para sa LGBTQIA+ community. Hands off, yan. Congratulations to Mandaluyong City for passing. Neto lang, just last month, we just passed the Right to Care Ordinance.
1: Yes, nabalita ko yan dito sa Rainbow Radio.
0: Yes, so Right to Care Ordinance and Healthcare Proxy Ordinance, ito po ay naglalayo na bigyan natin ng kakayahan yung isang tao na pumili o mag-decide or to magbigay ng to someone ng protection na pagdating sa mga on his on her behalf pagdating sa medical decisions.
1: Sige, i-ano natin yan, i-focus natin yan ngayon kasi marami rin nagtatanong sa akin, nag-request sa akin ng ano, ng interview and feature for the Right to Care card talaga. Ito bang Right to Care card na to ay exclusive para sa LGBTQIA+ couples lamang?
0: Actually, yan po yung misconception.
1: Oh, during the passing, ayan ha.
0: Misconception ang Right to Care kasi ang akala nila, Right to Care is synonymous to same-sex marriage din.
1: Yes.
0: May ganun, may mga ganun mga misconceptions. Actually, magbalik tanaw lang tayo. In 2023, when we passed the Right to Care, the first ever Right to Care, dito po yan, sa Quezon City with Mayor Joy Belmonte. Kasama natin ang Pride PH. So, at ang dami-dami pang mga organizations and agencies work with that. So, nakita nila yung nakita ng local government unit ng Quezon City yung pangangailangan kasi if babalikan din natin during the lockdown season, during the pandemic time, marami kasi sa ating mga nasa community or same-sex couples or pagpartners na may mga distant kasi sa family, Coach, as in wala na talagang connection with the family.
1: Nakakalungkot yun, no?
0: Partner na lang ang meron sila. So diba syempre sa hospital kasi protocol kasi is kapag nasa life and death situation ang pasyente, ang mag-decide on his or her behalf ay immediate family. So nakita natin yung pangangailangan ng nasa komunidad ng LGBTQIA+ community na bigyan natin sila ng kakayahan, ng karapatan at protection na sila naman ang mag-decide kasi syempre nakasama nila. Paano pag wala na talaga family yung
1: paano
0: person?
1: Paano nga ba? Paano pag ganun?
0: Kaya may right to care tayo, Coach. Kaya,
1: no, but before right to care, paano kung ganun?
0: Yung pag ganun, Coach, well, we have...
1: Ano, ma-deads ka lang, ganun
0: lang. Family talaga. Kailangan hintayin. Family talaga. Hintayin talaga ang
1: family. Sadly, mga ano ka-rainbow, no, mayroon kasi nga mga instances na kung saan hindi talaga tanggap ng family.
0: Yeah,
1: diba? Yung isang ano, mga kakomunidad natin. So yun, medyo nag-wonder nga ako doon sa mga prior to the implementation of right to care, how would the people handle it? Eh, paano kung wala ngang gustong, diba, hayaan ka lalang?
0: Ano pa yan? Social exclusion pa yan. I-exclude na. Diba? Diba, kapamilya mo, tapos...
1: And mas masakit, bigla ako naisip, paano ko sabihin ng pamilya, bahala sila.
0: Diba?
1: Diba? So, parang oo nga, napaka-timely and relevant nito.
0: So, kasabay po noon, nung pag-launch natin in 2023, mga sumunod na taon, ang dami na. Na nag-launch ng kanilang Right to Care Ordinance. And balikan po natin, Coach, yung tanong ninyo na limited ba to sa LGBTQIA+ community? No, it's not. It's for everyone.
1: Meron nabanggit last week yata yun or basta dito sa news ko rin na parang it's for common law partners.
0: Yes, common law partners and non-traditional families. Okay. Ano yung mga non-traditional families? Ito yung mga solo parents, blended or step families, or di kaya mga extended families and such. For example, tayo, Coach Mike, mag-best friend tayo. Tapos, tayo na lang talaga ang mag-best friend. Tapos, yung family ko, very distant din ako with them, for example. And then, ikaw lang talaga meron ako best friend. So, ngayon, bibigyan kita ng karapatan to decide on my behalf pagdating sa medical decision. So, ino-open natin siya to non-traditional families and common law partners.
1: Ayan ha, i-ano niya na, malinaw na yan. So, hindi lang pang LGBTQIA plus community ang right to care card. Now, napakaganda nito, no, JV. Paano naman sila makaka-avail ng ganito na right to care card?
0: Banggitin lang po natin yung mga cities o mga lugar sa buong Pilipinas. Correct. Sige na po ito, Metro Manila.
1: Sabi ko, pinag-aresal ko, dumami kayo ng dumami, di ba?
0: Kasi ito ay buong Pilipinas na po, hindi na po ito situated in Metro Manila only. So first, syempre we have the Quezon City. Ayan, tapos katabi lang din, San Juan. And Paranaque, meron na rin sila.
1: Ah, meron na. Yes. Okay. Uh-oh.
0: And we also have in Iloilo, meron na rin tayo. Meron din tayo in Dasmariñas.
1: Cavite, yes.
0: Yes, and in Cavite Province. And recently, just last week, well, this week, sa Cebu, through their executive order.
1: Wow.
0: Meron na rin. And then, syempre, ang Mandaluyong City. Meron na tayong right
1: to care. Nananawagan sa iba mga LGU. Bakenaman.
0: Yes,
1: diba?
0: Bakenaman.
1: Ayan. O, sige. O, balikan natin yung tanong doon, JV, no? Paano nga ba sila makaka-avail nitong right to care card na to?
0: For you to avail a right to care card, kayo po ay magtutungo sa inyong Gender and Development Office. Ito po ay located sa inyong mga city halls or municipal halls. Okay? So, doon po siya, coach, for you to avail. You just have to present any proof na you are, for example, you are really mag-partners.
1: Paano yun? Halimbawa, hindi naman sila ano kasal. Halimbawa, they've just been, alam mo yon together for 10
0: living
1: years.
0: Living together.
1: Paano yun?
0: Ang alam ko po sa barangay is nag-i-issue ng certificate na nagpapatunay na sila ay living together for
1: okay,
0: how many years.
1: Uh-oh.
0: Kasi, ayan, may kasama rin ang barangay interventions dyan, ha? So, you go to your barangay hall to testify din na mag-certify din. Na
1: hindi pwedeng pictures nyo lang, ha? na magkasama kayo,
0: yes.
1: Ha? Mag-present kayo na album nyo. Hindi pwede yun.
0: Yes, kasi coach, when they go to God, kasi kayo po ay pipirma ng forms and ipapanotaryo kasi ito. Kasi
1: okay.
0: Special power of attorney ito. So, yung mga, may mga SPA. So, we are granting SPA sa isang tao para siya yung magde-decide on your behalf. So, yun po.
1: Okay.
0: Coach.
1: May babayaran ba sila dito?
0: Well, usually, wala naman itong fee. Walang fee itong...
1: Tandaan ha. Baka may maningil sa inyo.
0: Walang fee naman ito. So, and kung may fee naman ito, well, yung magpapanotaryo lang naman. Pero, ano na yun? Caring-caring naman.
1: How long normally yung process nito, JV?
0: Depende po sa bilis at proseso ng LGU. Mm-hmm. Kasi usually, minsan yung iba kasi it takes 2 weeks or 3 weeks or a month. Depende rin sa mga nag-a-apply sa applications.
1: Since it's an application, JV, no, curious question po ito. Meron bang chance na ma-reject?
0: May mga chances na mareret, well, very minimal kasi ang chances to be rejected in applying for right to care. Kasi kaya nga kayo nag-a-apply for right to care kasi gusto nyo to certify or to have this person have the authority to decide
1: correct.
0: On your behalf. So very minimal chances to be rejected. Not unless na lang talaga hindi rin po ito hindi rin po ito same as the PWD card na di ba kasi ang PWD card madali siyang i-avail, kumbaga. Ang right to care kasi talagang it's really kailangan mabigat siyang decision if you want to avail.
1: Life-changing yan.
0: Kasi it talks about life and death situation.
1: Correct.
0: Wala pa dito, coach. Banggitin ko na rin dito, coach, yung pagdating sa conjugal properties ng same-sex.
1: Mamaya, pag-uusapan
0: partners,
1: pag-uusapan natin yan in terms of the projects din ng ng Mandaluyong dyan. Dito muna tayo sa Right to Care. Dito sa Right to Care naman, nabalitaan ko rin, JV, na pwede siya online.
0: Yeah.
1: Pwede rin ba sa Mandaluyong?
0: Yeah, pwede na rin po sa online. You just have to access the government website ng inyong mga cities. Pero yun
1: ha?
0: Po, ano yung mga damanggit kong cities, yun doon po muna kayo. Pero yun nga, bakya naman
1: at least
0: sa
1: kung hindi
0: lugar.
1: Caring, alam nyo yun, pumunta sa Gender and Development Office, pwede sila, mas convenient na wala na kayong excuse, di ba? Saka ito, mga ka-rainbow, pinaplano to in advance.
0: Yes.
1: Kasi hindi natin alam ang maaaring mangyari sa mga mahal natin sa buhay. Now, quickly, JV, before we go on a break, no, bukod dun sa being able to decide for your spouse na LGBTQIA plus community member, are there any other benefits na under ng right to care card? para sa mga listeners and viewers natin?
0: Yes, may mga benefits din siya na under the Right to Care card. Kasi aside from yung pagde-decide po on his or her behalf pagdating sa medical decision, well, isa kasi sa benepisyo nitong Right to Care is nakikita natin na yung hindi siya limitado rin sa public hospital. Even the private hospitals recognize this
1: so,
0: one.
1: So, ibig sabihin nito, lahat, any hospital within Mandaluyong within City. Mandaluyong. Ito konteksto lang po ng ano ha, sa LGU na Mandaluyong muna, mga ka-Rainbow. Baka maguluhan kayo. Again, applicable din to sa ibang mga lungsod na nagre-recognize ng Right to Care card.
0: Yes, Right to Care. Uh-oh. So, in Mandaluyong City po, we have public hospitals and at the same time private one private hospital. So yon, they recognize the Right to Care.
1: Sa mga clinic.
0: Sa mga clinics yon, we are trying to negotiate with the clinics. Pero kasi mas ano po tayo ngayon, mas kumbaga mas malaki yung scope ni Right to Care kasi hospital na agad. So kasi ito ay emergency cases, life and death situation agad. Pero we are trying to work with the clinics kung paano naman ang proseso pagdating sa Right to Care.
1: May tanong ako, bago tayo mag-break, ito bang Right to Care card, meron din ba silang binibigay na exclusive discounts or any special privilege bukod dun sa medical decision making?
0: So far, ang clause po kasi ng Right to Care ay dun pa lang sa medical decision.
1: Ayan, wala ngayon, mananawagan ako sa mga LGU sa idea ko to. Baka kailangan gawan natin ng parang discount or privilege din. Yeah. Halimbawa, pag nagpapa-check up sila, di ba, mas maganda yung come on. Saka kung kaya naman, di ba, gawan natin ng paraan.
0: Yeah.
1: Kasi malaking bagay na yun para sa komunidad na kailangan pa makipaglaban para sa mga karapatan nila.
0: Eh, lalong-lalo na yung mga nasa, yung mga BECs natin and yung mga LGBTQA+ community na nasa ahead of our age, kumbaga yung mga senior. Di ba may mga senior citizens tayo na LGBTQA+ community members na wala na talagang family at all. So, ngayon, yun, bigla kong naisip, coach, na oo nga, no, they are taking maintenance medicine.
1: Kailangan yun. So, baka naman, di ba, kayang-kaya natin yan, pag-iisipan yan. At marami pa tayong ibang pag-iisipan sa ating pagbabalik, pag-uusapan pa natin, ibang proyekto ng Mandaluyong LGU para sa LGBTQIA+ community. Huwag kayong aalis, mga ka-Rainbow, dahil dito, lahat tayo belong.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
11: Radyo Magazine.
12: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
13: World Service.
14: Ang taginting ng FM
15: at lakas ng AM
16: sa iisang himpila.
17: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
19: mas maraming mararating,
20: at mas maraming maaabot ng impormasyon
21: at serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas
23: and Capital 104.3 Colab.
24: Radyo Pilipinas,
25: news nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon
29: sa Philippine Sports Broadcast.
30: Ipapahuli
31: sa mahahalagang kaganapan.
32: 66 Informasyon.
33: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: 738.
36: Sports Radio. 918.
37: Radyo Magazine. 1278.
38: At Radyo Pilipinas World Service.
39: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
40: Mapapakinggan na
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3.
43: Radyo Pilipinas World Service.
44: Sports Radio.
45: Radyo Magazine.
46: Serbisyo Publiko.
47: The AM and FM collab.
48: Sa Capital 104.3 FM.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Pilipinas
51: and Capital 104.3
52: Colab.
53: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
54: Ma, 5 minuto pa.
53: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
54: Ma, nasa yung notebook ko?
53: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
54: Yung ID.
53: Nasa liig mo na!
54: Ay, oo nga pala.
53: Excited ka ba?
54: Medyo, pero kinakabahan din.
53: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
54: Paano kung mahirapan ako?
53: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
0: Balik-eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain, at positibong pag-iisip.
54: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
53: Yan ang masipag!
0: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
6: Suave.
7: Learning from home may be more real.

0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Nagbabalik po tayo sa Rainbow Radyo. Again, kasama pa rin po natin ang Communications Staff Unit member na si JV Lobitania mula sa City of Mandaluyong. JV?
4: Hello, good morning.
3: Ayan. So, napag-usapan natin kanina yung Right to Care Card. Ngayon naman tatawid tayo. Bukod sa Right to Care Card, ano-ano pa yung ibang mga proyekto ng local government of Mandaluyong para sa komunidad natin?
4: Yes, doon sa, aside from the Right to Care Ordinance and Healthcare Proxy that we passed in May, meron na rin po tayo sa Mandaluyong City na we call this as Bahay Kanlungan. Wherein this is a protection center that addresses the gender-based violence cases.
3: Oh.
4: So, eto coach, di ba meron kasi tayong VAUCI for Violence Against Women Help Desk. This time naman, mas i-cater natin, mas malawak yung i-cater natin na mga kliyente or kaso kasi ito yung gender-based violence na.
3: Okay. So you mean whether you're straight or a member of the LGBTQIA+ community, pwede ka dito?
4: Yes. As long as you've experienced harassments, discriminations, or any forms of violence.
3: Ano ba yung ginagawa talaga ng Bahay Kanlungan?
4: Yung Bahay Kanlungan, from the word itself, kanlungan, it's a shelter, diba? So it gives protection then at the same time na may mga interventions na ginagawa doon. So, may mga psychologists, may mga psychiatrists, and other, yung mga for medical mga staff or personnel, na kung saan, syempre, di ba, when we experience an harassment or any discrimination or violence, di ba, may traumatic experience kasi siya.
3: So, kailangan iti-therapy ka, ganun.
4: May proper interventions and therapy na ginagawa dyan. And kasama rin natin yung National Center for Mental Health dyan na magki-cater din sa iba't ibang mga traumatic experience pagdating sa mga harassments and violences.
3: While I appreciate yung mga therapy ganyan at interventions, meron akong bigger question doon, JV, no? Paano naman yun wala na mapupuntahan after may nangyari sa kanilang ganun nga, halimbawa gender-based violence, halimbawa hindi na sila makakauwi, tinatanggap ba sila or nagiging parang bahay ampunan ba itong ano Bahay Kanlungan?
4: Meron tayong mga sanctuary centers.
3: Ayun.
4: In Mandaluyong City.
3: Oh, okay.
4: Ito naman po ay sa through DSWD or Department of Social Welfare and Development. Pero ang alam ko po dito, ito ay mga minors. They cater the minors. Oh. Pero I think siguro may mga meron din tayong part of it, mga sanctuary centers na it caters yung mga adults, kumbaga. Kasi just recently, bagitin na rin natin kasi with Congresswoman Queenie Gonzalez of Mandaluyong City, nagkaroon kasi siya ng program recently, well, just last year, and then itong mga to, nag-graduate sila through TESTA program.
3: Wow.
4: And these people experience harassments and violence in any kinds of forms. So, yun, sila po ay tawag ito parang pinatira doon sa sanctuary center, kinalinga sila, and then binigyan din natin sa ng oportunidad na kahit papaano makapag-aral.
3: Mabago yung buhay,
4: yes, mabago yung buhay through TESDA scholarship program, yung mga skills.
3: I guess yun, that's one thing. If you're young, you can still do that. Pero paano naman yung mga nakakatanda nating mga ano, mga kasama sa komunidad? Meron bang particular program ang Mandaluyong para sa kanila?
4: Well, for Mandaluyong City, as far as I know, pag sa mga adults or mas nakakatanda sa atin, is that binibigyan pa rin naman natin sa ng therapy and we refer them to mas higher institution to cater kapag hindi na talaga
3: kaya.
4: Pero pagdating sa meron kasing may proseso rin po kasi ang barangay, ang DSW. Kasi kumbaga intersectionality.
3: Ecosystem po siya. So,
1: we know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Ms. Moyatang nakakabot?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Alam mo ba? Sa Pilipinas, maraming aksidente sa kalsada ang nag-uugat sa labis na bilis ng pagpapatakbo ng mga pampublikong sasakyan na nagdudulot hindi lamang ng pagkasira ng ari-arian, kundi sa mas malulubhang pagkakataon ay humahantong pa ito sa pagkasawi ng buhay. At dahil dito, may itinakdang maximum speed limit para sa mga pampublikong bus upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga pasahero at motorista. Ayon sa isang memorandum circular ng LTFRB, ang provincial buses ay may speed limit na 80 km per hour habang ang mga city buses ay may 60 km per hour maliban kung nasa expressway, kung saan pinahihintulutan silang umabot sa 80 kph. Sa inyong obserbasyon, nasusunod ba ang speed limit na ito?
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Itinakdang pagdinig naman ng Blue Ribbon Committee ng mataas na kapulungan sa pangunguna naman ni Senator Erwin Tulfo, kasi siya po ay nagpatawag naman ng pagdinig bukas alas 10 ng umaga sa mga flood control projects. Yan ang kanyang kung saan mga naimbitahan doon ay yung mga nauna na nagbigay ng pahayag nitong nakaraang linggo sa isang pagdinig naman na ginawa naman ng Blue Ribbon Committee Chairman naman ni Pia Cayetano. Sa ilalim naman ng, kasi po alam po natin, nahati po yung Senado. Mayroong paksyon ni Sherwin Gatchalian, ang acting Senate President at Senate President pro tempore. At mayroon naman doon naman sa kay Senator Alan Peter Cayetano. So yan. So abangan po natin ang kaganapan bukas mula alas 9. Tayo po ay bantay Senado ulit dahil tayo ay mula pa noong Mayo at 13 ay talaga po namang maraming mga ganap, maraming pangyayari ang nagagawa dyan sa mataas na kapulungan. Sabi ko nga, sana ay matapos na to at magtrabaho na lang sila. Yan, so meron tayong ito kasi nakalipas na linggo, meron nagkaroon ng medyo nakapagbitaw ng maanghang na salita si Senator Erwin Tulfo, at ako ngay nag-schedule sa kanya ng panayam ngayon sa kasamaang palad hindi po natin siya may interview, pero nevertheless po meron naman po siyang pinadala siyang kanyang paghingi ng paumanhin sa mga kaganapan. Basahin po natin yung kanyang pahayag na pinasa naman sa ating Viber group dyan sa mga mamamahayag sa Senado. Ayan ha, hindi man kasing ganda ng boses ko si... Mali pala. Hindi man kasing ganda ang boses ko sa boses ng ating senador, ito naman po ang laman ng kanyang pahayag. Ayan. Nitong mga nakaraang araw, nasaksihan natin ang matinding tensyon sa emosyon sa loob ng Senado. Bilang pagkilala sa mataas na institusyon, aking kinabibilangan, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senator Cayetano, at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na isang senador. Ang mga salitang iyon, bagamat hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag nang matantala pa ang trabaho para sa bayan. Gayunpaman, ito ay mali pa rin. Humihingi rin ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan, natapos ang sesyon noong hindi umuusad ang mahalagang batas. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo dito. Kaya nanawagan po ako sa aking mga kapwa senador, tapusin na ang pagkawatak-watak dahil sa labas ng Senado, ilan sa atin ay magbabarkada, magkumari o magkumpari naman, kaya trabaho na lang tayo. Magbalangkas na ng mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad ng walang kinakatakutan at unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagkakaisa ay hindi ang hulugang pag-atras sa laban. Ito ang pagsama-sama ng ating lakas upang protektahan ang sambayanan. Sa panahong ito, pagsubok, itabi natin ang personal na interes, ipanalo natin ang Pilipino, magkaisa tayo para sa maibalik ang integridad at tatag ng Senado. Yan po ay pahayag ni Senator Erwin Tulfo, kasi po nitong nakalipas na linggo ay meron siyang inihayag na to the point na kakalad ka rin kwenyuhan ng isang senador na dating House Speaker pagka nagpatawag para ng Blue Ribbon Hearing. So hindi naman naging maganda ito sa pananaw ng sambayanan. So ayan, humingi po siya ng paumanhin. And speaking of paumanhin, si Senator Rodante Marcoleta naman po ay humingi na rin ng paumanhin sa sinaasa mga mamamahayag tungkol naman sa kanyang pahayag na bayaran ang media. Well, sa aking personal na pananaw, tanggap po natin ang kanyang paghingi ng paumanhin. Kaya nga lang, sana po ay huwag nang ulit-ulitin dahil sa bandang huli, ang nalagay po sa alanganin ay ang sektor ng mamamahayag. Hindi na rin po tayo bago sa ganito eh. Kasi 2 years ago or less than 2 years ago, may ganyan din pahayag nun si, eto ngayon, si Senator Cayetano na bayaran o to that effect. So pumalag po tayo doon. Hindi po magandang pakinggan yan. Eh, hindi naman po maganda na naglabas ka ng salita tapos maya-maya ihingi ka ng apology o ihingi ka ng kapatawaran. So bilang mambabatas, kapitapitagan, kagalang-galang na senador, dapat po tayo ay mag-isip muna. Kasi batay naman sa paliwanag mo, yun pala ay bugso rin ng iyong damdamin dahil may isang event ayon na rin sa'yo na hindi ka man lang daw pinansin ng mga mamamahayag. O yun, so bugso ng damdamin. So sabi ko nga, apology accepted, pero sana naman ay huwag na pong maulit dahil sa bandang huli eh, tayo rin po ang magkakasama dyan eh. 3 taon, 4 taon, eh, ilang taon pa po ang termino eh. Termino mo, ilang taong kapamanari yan, ilang taon din po kami dyan. So meron ngang kasabihan, politicians come and go, but journalist stays. So yan, sa Tagalog, ang mga politiko ay nawawala, umaalis, pero ang mga mamamahayag ay nananatili sa kanilang kinaroroonan. So yan po ah. So apologies accepted, at sana huwag na pong maulit, eh, para na rin po sa sambayan ng Pilipino. At sabi ko nga, ay susugan natin ang sinabi ni Senator Erwin, magtrabaho po tayo. Yan, yan ay pamusong salita yan sa isang naghahangad ng isang maayos at masayang Senado na nagtatrabaho. Ano pa man, abagan po natin ngayong linggong ito dahil ito po ay maraming punto kasing dapat ipaliwanag dito, both sides. Meron silang binabanggit na yung kwenko, yung sinasabi nilang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa bilang ng majority, kung sino ang nakakarami. Kasi sa pananaw po ng Gatchalian camp, ay tama sila kasi kung headcount pag-uusapan, hindi na rin po aabot sa 13 yun pong sangay ni Cayetano. Bakit po? Cannot be located si Senator Bato de la Rosa habang si Senator Jinggoy naman ay nasa Piitan. So 22 na lang po sila. Divided by 2, 12 na lang po ang kailangan. So itong company Gatchalian ay nakapag-produce ng 12 nitong Miyerkules, na yun din po yung ending ng Senedi. Ibig sabihin magpapahinga ang Senado, at ibig sabihin niyan parehas sila, sabay sila ng mababang kapulungan. So ngayon, dalawang araw pong hindi pumasok yung Cayetano camp. Nag-isip tong Minoria that time, teka muna, malalawag tayo sa saligang batas kung hindi tayo magkakaroon ng closing na maayos gawa ng Senedi. So ang ginawa nila, sa katauhan ni Senator Chis Escudero, naging 12 po sila. Nang pananaw nila ay ito yung mayorya. Ang tanong, bakit hindi po napalitan si Senator Cayetano as Senate President? Malinaw naman na sinabi ng company Gatchalian, at Tito Soto, lahat na naandun, hindi pwedeng galawin kasi nga wala silang 13. Ibig sabihin, sinusunod nila yung saligang batas, sinusunod nila yung rules of ng Senado na kailangan 13 boto bago mawala ang isang leader ng Senado. So kailangan nila ng isa pa. Pero sa usapin naman ng Senate President pro tempore, nilagay nilang pro tempore si Gatchalian, and at the same time acting Senate President kasi nga hindi nagpapakita si Senator Alan Peter. Absent po siya ng Lunes Martes. Yung Miyerkules po, nagpadala siya ng note na sinasabi niya na adjourn. Eh, sabi naman ng mga legal expert, dapat daw pag adjournment, ando dun ka sa plenaryo. Hindi pwede yung sulat kamay. So, plenaryo. Ngayon, ang tanong ganito. Nangyari na po ito noong Webes. Nagkaroon ng konting komosyon. Naguluhan yung mga empleyado. Naguluhan yung Office of the Senate Sergeant at Arms kung sino ang susundin. Kasi ang pananaw ng kampo ni Cayetano, illegal yung pag-upo ni Gatchalian, pati ang kanyang usaha, pati ang Secretary General. Katauhan naman ni Attorney Ray Bantog. Ayun ang pananaw nila. Pananaw naman ng Gatchalian, legal. Naguluhan ngayon yung mga empleyado. Ay ako naman po, dalawang beses na po ako nag-post. Baka po meron namang statement o pahayag yung Senado. Ito po ay samahan ng mga empleyado na naninindigan sa demokrasya. Tama ba ako? Diyan sa Senado. Ang acronym nito, S-E-N-A-D-O. Isa po itong union ng mga manggagawa sa Senado. Surprisingly, tatlong linggo na po yung ating nasaksihan, nakaguluhan o kung ano pa man tawag natin dyan sa Senado, wala po silang pahayag. Sana naman po maglabas ng pahayag ang union ng Senado, sino bang susundin. So we are hoping na this coming week mayroon silang statement naman kung ano talaga. Diba? Kasi kung titingnan niyo po sa trending, iba-iba yung pananaw. Meron nga akong kaibigan, kamusta ka nga pala, former SB member ng Sampaloc, Quezon, Peter Ornedo, ating ka-eskwela dyan sa Letran College noong araw, nangangamusta, sino daw talaga Senate President. Ang sagot ko sa kanya, depende ka ako sa paniniwala. Natawa. Yun din ang paliwanag ko, depende sa paniniwala. Pinipresent po natin yung argumento ng Cayetano Group at saka argumento ng Gatchalian. So ito, isa pang aabangan po natin, yung balak naman ng Malacanang, narinig po natin ito, na hihiling ng special session sa dalawang kapulungan. Dadalo kaya ang Cayetano camp, dadalo rin po ang Gatchalian camp sa isang special session. Layunin ng special session na ito na ayusin, ipasa, tapusin yung mga nabinbin nilang trabaho nitong nakalipas na June 1, 2, 3. Lunes, Martes, Miyerkules na isa dyan po yung kakahinatnan ng apat o limang general na dadaan sa commission on appointments para naman sa kanilang rank adjustment. Dahil nga sa sitwasyon sa Senado, hindi po naisa lang sa plenaryo yon, so kawawa naman yung ating mga general. So yan, isa siya sa mga ayusin, and then I think dalawang batas din po ang nakabinbin dyan at third and final reading na kailangan din na nilang masolusyunan. So aabangan po natin yan. Ito na ba ay hudyat ng pagkakasundo, pagkakaisa ng Senado? Kasi isa ngayon, may invitation si Senator Alan na meeting with Senator Gatchalian. Obserbasyon naman ng iba, huwag daw pagkatiwalaan. Well, kailangan may trust tayo para mabuo po natin muli ang samahan nila. Ngayon, mamaya naman ay babasahin din natin yung pahayag naman ni Senator Loren Legarda na siya daw ay siya pa rin daw ang lehitimo at hinalal na Senate President pro tempore at hindi naman daw si Senator Gatchalian. Ang tanong kasi ganito, napakasimple. Kung kayo po ay pumasok naman lang ng Lunes tsaka Martes, di sana dyan pa rin kayo. Kasi, ano naman eh, aminado naman yung Gatchalian camp na hindi kanila ang Senate President eh, kasi wala pa silang tracing boto eh. O klaro naman yun. Ang inaano lang nila, yung continuity ng Senate as an institution at higit sa lahat wala silang napaglabag na anuman sa saligang batas. So habang tayo dinidiscuss ito, tayo magpapasok muna ng isang ulat. Ah, maya-maya pa. Not ready. Akala ko ready na. Well, nga, sabi ko nga, sige, public service announcement muna tayo. Eto. Ba, okay ito. Tamang-tama ito ngayon kasi mainit, hindi maulan. Kaya lang, meron tayong PSA, Public Service Announcement. Sa mga magtutungo sa Rizal Park, Luneta, sa Maynila po ito ha. Ngayong araw, bilang pakikiisa sa ating kalayaan, programs, and services, may espesyal na handog ang Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Isang limited commemorative library ID para sa mga estudyante at mananaliksik na bibisita sa aklatan. Pumunta na sa booth ng National Library at kunin ang iyong commemorative ID. Bukod dito, maaari mo rin maranasan ang iba't ibang libreng serbisyo na inihanda para sa lahat. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Isang makabuluhang alaala at karanasan sa pagdiriwa ng ating kalayaan. Iyan. Ano po ang mga requirements dito sa pagkuha naman ng commemorative ID? Siyempre, kailangan meron tayong legal ID. Kung meron tayong student ID, the most, yun siguro ang makailangan dito. Alam mo, nung araw, wala pang ano eh, wala pang mga social media. Diyan tayo nagre-research eh. Napakahirap kaya niyan. Ayan, yung valid ID yan. Yung nasabi ko. Valid ID. So, ano ang mga valid ID? Yung PSA, government issued ID. Kabilang din po dyan yung ano ha. Yung student ID. Considered as valid ID po yan. Registration, COMELEC registration ID. SSS. Yung mga secondary ID siguro, kailangan din yan. Nung araw po kasi, wala pang itong social media, wala pa itong si Mr. G, wala pa si Sir M, wala pa si Mr. F. Abay, dyan tayo nakahedera sa National Library na yan. Sa may Kalaw po, banda yan eh. Kailangan, tahimik ka magbabasa doon. Ha? Bawal po ang ligawan dyan. Ha? Hindi yan tulad ng school library sa high school na pwede manligaw o sa kuleyo. Dito po ay puro seryoso ang tao dyan. Ha? Makakatikim ka ng sut-sut o kaya naman, ika'y papalabasin pag ikaw ay nag-ingay. Ganun po yung sistema ng edukasyon noon. Eh ngayon po, kahit nasaan ka, pindutin mo lang si Mr. M, si Mr. F, ayan, andyan na yung na-research mo. Tanong nga lang dyan, tama ba ito? Ayan, yan ang mga katanungan dyan. Although, sabi naman nila 90 or 99%, tama naman. Well, ayan, so yan po ang offer ng National Library sa mga administrasyon diyan ha. Sila po ay nag-o-offer na may commemorative ID. Basta kayo po may i-present na valid IDs. Diyan lang po yan sa ano to eh, parang walking distance na rin ito sa Manila City Hall eh, kung inyong ano, kung inyong mamarapatin. Malapit-lapit sa Manila City Hall to yung National Library. Anyway, ito naman po yung naging pahayag naman eh Senator Loren Legarda. Basahin po natin para sa in the spirit of fair, ano, di ba? Tinan din po natin yung kanyang pahayag, ha? Sana ma-retrieve natin ang ating ano. Kasi meron din siyang mahabang ano eh. Mahabang pahayag na siya pa rin daw po ang Senate President pro tempore. Hindi daw si Senator Gatchalian. Hinahanap po natin eh. Sana makita po natin. And, basta ang mahalaga rito, si Senator Irwin ay humingi na ng dispensa sa kanyang maanghang na salita. Ayun. Yan ang, ano, yan ang how to be a statesman, kumbaga. Hindi natin makita eh. Kasi may mga panawagan ngayon. Ha? May mga panawagan na resignation, may nangyayaring rally naman diyan sa ano, diyan sa Senado, ha. May nangyayaring rally diyan, ha. Ano 'yan, ha? Mula pa nung umiskap po si Senator De La Rosa. Meron na 'yan, gabi-gabi na 'yan, eh. Araw-araw, kahit Linggo, meron po diyan. Meron po sila diyan. Ayan, basahin, tingnan sana makuha natin. Senate President. So sana ay maging mapayapa na itong linggong ito, dahil kami naman ay sabi ko nga ay 10 ng ating mga kasamahan dyan sa Senate Media ay talagang nalulisan, kung tawagin namin. Kumbaga Monday pa lang, ano na, medyo may labanan na. Sana na po bukas eh maging maayos. At sana po naman eh, kasi I understand sa invitation ni Senator Tulpo, meron siya mga invitation naman doon sa ano, doon sa mga dating sundalo, kasi hindi naman po lahat 'yun dating sundalo. Katunayan nga eh, pumalag na nga po si ating Medal of Valor awardee si Colonel Retired Colonel Ariel Kirubin, ha, yung sinasabi niyang Marines, ha. Maganda yung kanyang pahayag, ha? Hindi daw ganun ang Marino. Kasi kung alam mo daw na galing sa kawalanghiyaan, ang perang dala-dala mo, eh natural, eh, si, i-report mo na kagad sa iyong commanding officer. Saka meron na rin pong statement, pahayag din po ang Armed Forces of the Philippines, na apat lang pala dun sa 18, sa 18 sinasabi, ang tunay na Marines. Ha? Pero, nung sila po ay nanilbihan bilang bodyguard, kay umiska pong saldi ko, eh hindi naman po sila mga Marines na. Kumbaga, nagretiro na yung iba. Yung iba nga raw ay dishonorably discharged. Ang iba naman ay parang reservist yata, eh. Hindi natin ano. So ano't ano pa man, kung yan ay dadalo bukas sa pagdinig, eh malalaman po natin ang katotohanan, kasi ang imbitasyon kasi ni Senator Tulpo, lahat ng senador ay imbitado po. Gatchelian group ka man or Gaetano Black, kinakailangan pong pumunta kayo sa pagdinig na yan para maihayag nyo anong katanungan mo, lalo na yung mga napangalanan. Ang nakakatawa nga po dyan, andun tayo noong Webes, eh, kasi isa sa mga inakusahan na tumanggap o binigyan na ng pera ay isang mababatas mula sa Palawan naman. Abay, dumating po si congressman, eh. Eh, wala na yung 18. Ang sabi nga ng ating mga kaibigan doon, eh, noon nalaman daw na parating, eh agad-agad nang umalis kasama si Senator Marcoleta, ang naiwalan daw si Senator Caetano. Hindi, totoo naman po 'yun. Bago dumating si Congressman Alvarez, eh nakaalis na po yung 18, ano ba tawag natin sa kanila? Kasi hindi naman sila tinanggap ng Philippine ng AFP na mga Marines, apat lang daw yung andun. Anong dapat itawag sa kanila? Apat na Marines sa 14 na bodyguard. Ganun ba? Parang magulo yata, eh. Baka siguro pwedeng sabihin natin na mga dating bodyguard na lang, na huwag na nating banggitin yung pagiging Marines, kasi dinis-own na nga sila dahil hindi naman daw na sila Marino that time. May mga statement yung AFP, may statement po yung Philippine Navy, kung yun saan yun ang nakakapasok sa Philippine Marines, na hindi na po sila connected o sa serbisyo. So parang ang kanila, eh wag na po sanang gamitin yung salitang former Marines. Eh gamitin natin mga bodyguard siguro. Pwede, di ba? Kasi inaamin naman nilang bodyguard sila. So be it, we just call them as a bodyguard. Yan, di ba? So hindi natin ano, hindi natin pwedeng sabihin niyan na mga Marino or ex-Marines po, apat. Kaya lang napakaano ano pakinggan. Doon po sa apat na Marines sa 18 bodyguard.

0: bodyguard, parang wala yata akong nakita, kumbaga walang resibo eh. Para mo na rin sinabi ako yung member ng isang organisasyon na ganito. Pero ni isa, walang nagkukumpirma na ikaw ay naging member ng ganyang grupo. Oh. So, hindi natin pwedeng sabihin house yung bodyguard. Sana may mag-confirm na ito ay bodyguard talaga or whatever reason, eh, hindi natin masabi pa kasi yung mismong principal nga, na, wala rin eh. Kaya nasa nagtatago rin si dating Congressman Saldi. So, dapat ay i-refrain natin yung ganun. So, for the meantime, tayo po ay nagkakaroon muna ng isang break.
1: Balancing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Dito lang. Sa Meet the Press. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Balansing opinion. Diretsyong pagbabalita. Dito lang. Dito lang. Sa Meet the Press. On air.
0: Hello. So sa ating pagbabalik ay pilit natin hinahanap yung pahayag ni Ma'am Loren eh. Anyway, ang nabasa ko lang po yun, ang binabagit niya po doon ay yun pong siya pa rin ang siya pa rin po yung Senate President pro tempore kasi hindi naman daw siya nag-resign at wala na, illegal naman daw yung

0: totoo na nangyari, ang ginagamit niya po roon ay hindi daw pwede maging batayan yung 1949 case, yung kay Abilino case, ganun. Kasi na supersede na raw yun ng ating saligang batas, yung 1987 tapos yung 1971. Kaya lang, ito yung magandang argumento rin eh. Kasi nabasa ko rin, sinasabi rin ng mga retired Supreme Court justices na hindi naman daw pwedeng mabago yung decision ng Supreme Court unless this was reversed by another decision. Sa kaso nung binabanggit nito, na yung sa case ng Senate na yan, sa question of leadership, wala naman daw pong nabago pa. So hindi naman po pwedeng baguhin ng isang saligang batas ang isang Supreme Court decision. So there, tingnan natin yung mga argumentong ganun. Diba? So, anong-ano? So, sinong-sino at anong-ano? Malalaman po natin yan sa pagdating ng bukas or this week. Kasi I overheard din, nasa video rin to, this was recorded, na as if sinasabi ni Senator Ligarda kay SILG Secretary John Bicrimulla na ang solusyon daw dyan, isa sa kanila ay lumipat sa 12 para maging 13. In that way, valid na daw na mawawala si Senator Cayetano, pati siya, sa kanilang present position na sinasabi nila. So aabagan natin kasi this early, marami nagsasabi, 3 or 4 pa daw na senador ang ayokong ano eh. Ayokong gamitin yung term na bumaliktad. Kasi ang tingin ko para sa akin lang po ay hindi bumaliktad eh. Para sa akin ang right term is nag-isip-isip or napag-isip-isip niya na konsensya or what, nakita niya yung kahalagaan ng institusyon. Hindi ko din dinipensahan si Senator Chis Escudero, di ba? Alam naman po natin na marami rin siyang kinakaharap na kaso, batay sa mga ulat na rin na, sa blood control pa rin. Pero, simpleng-simple lang ang pahayag niya eh. Hindi niya masikmura na hindi gagalaw yung Senado as an institution. Otherwise, lalabag sila sa saligang batas. So, kaya yung nag-desisyon niya, siniportahan niya itong 11, yung solid 11, kaya naging solid 12 sila. So doon nga nagkaroon na ng appointment na paghalal bilang acting Senate President pro tempore and then at the same time acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Tapos nagtalaga sila ng USAA, General Corpus, and then si ang nagbabalik na ating kaibigan din si Attorney Ray Bantog, na si Attorney Ray Bantog isa career official po yan sa Senado. I think nagserve yan sa ilang Senate President as Secretary General. So yun po ang ating titingnan ngayong linggong darating na ito kung magkaroon ng bago. Kasi sabi, tama naman si Senator Loren na iisa solusyon, yung 12 dagdagan ng isa 13 para mawala sila sa pwesto. So meanwhile, tayo naman po ay may isang ulat tungkol sa SPG is Highway Patrol Group Rider. Tama. Sugatan sa hit and run sa SLEX, pagtugis sa SUV driver, isinasagawa. Ang ulat naman po ay galing kay sa ating kaibigan, si EJ Lazaro ng Radyo Pilipinas. EJ?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Sugatan nga ang isang miyembro ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP HPG matapos pasangkot sa isang hit and run incident sa South Luzon Expressway o SLEX sa San Pedro, Laguna. Ang isang HPG naganap ang insidente nitong Hunyo sa east southbound lane ng SLEX matapos o malapit sa MCX exit. Nagtamo ng minor injuries ang police, ngunit nasa ligtas at stable na itong kondisyon. Batay sa mga video na kumakalat online, makikitang nabangga ng isang hindi pa nakikilalang SUV ang HPG Rider bago ito tumakas at hindi huminto. Dahil dito, mariinkirundan na ng National Police Commission o NAPOLCOM sa pangungunan ni Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang insidente at nanawagan ng agarang pananagutan sa taong responsable. Nakikipag-ugnayan ng HPG sa pamunuan ng SLEX upang matukoy ang pagkakakilanlan ng driver gamit ang CCTV footage, dashcam recordings at iba pang ebidensya. Hinimok naman ng mga otoridad ang publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Giit ng NAPOLCOM, walang sino man ang dapat makaligtas sa pananagutan sa ilalim ng batas, lalo na kung nakalagay sa panganib ang buhay ng iba sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming maraming salamat kasamang EJ Lazaro ha. So dapat ay mabigyan natin ng katarungan ito. Kawawa naman yung ating pulis eh. Nagtatrabaho lang yun naman eh. Kitang-kita naman dun sa video. Eh walang puwang sa kalsada ng ang mga ganyang klaseng ano eh, driver eh. May naalala na naman ako nung February 14. Pero kayang-kaya ni chairman niya, ni chairman ng LTFRB. Kayang-kaya niya yan. Nakita naman yung plaka eh. Baka bukas makalawa meron na pong resulta yan eh. Ganyan po ang ano, kumalawang ating LTFRB. Mabuti naman at hindi masyadong nasugatan ng ating pulis. Kawawa naman po ah. Eh, kitang-kita naman sa video na talagang ano yun? Ano yun? May violation ba siya o paano? I mean, nakaparada si HPG, sinagi niya or hinabol siya. So hindi malinaw. Ang klaro lang dito, tinakbuhan niya yung kanyang nasagi, nasagasaan or whatever. Tinakbuhan niya. Yun ang klaro dyan na hindi naman dapat gawin yung ganun. Well, anyway, nandun tayo sa punto na inaano natin yung statement ni Senator Ligarda. Sorry, hindi natin talaga makita. Wala rin sa aking ano. Mamaya, sana makakuha rin natin ha. So yun ano, yun ang mga abangan natin will the entire Senate wala sa ngayon po kasi wala pa namang utos mismo yung Malacañang or kahilingan na magkaroon ng special session. Pero isa yan sa mga possible na mangyayari para mawala yung ano impasse or what ang tawag natin dito sa Senado para magkasundo-sundo ulit, maayos yung sigalot, isa yan yung special session. And then isa pa naman, kung sakaling tatlo, dalawa, sabi, apat daw ang mula dun sa Cayetano Group ang magkakaroon ng klarong konsensya, ang hindi nga sabi ko, hindi lilipat eh, ang susuporta sa ating saligang batas at susuporta sa kung ano ang itinakda ng mga alituntunin ng Senado. Yun ang right term dyan ha. Kasi yun nga, yung binabanggit natin kay Senator Escudero, sabi niya eh, what I am after here is yung hindi kami lalabag sa saligang batas kaya ako narito. Yan, samantala meron tayong ulat naman, ito ay memorandum of agreement signing sa pagbibigay ng special na diskwento sa mga loyalty card holder ng Pag-ibig Fund at Tayug Family Hospital. Ayan, mula naman ito kay Ma'am Grace Acuar ng Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. Tama ba? Hello, Ma'am Grace.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naging matagumpay ang idinaos na MOA signing ceremony matapos magkasundo ang Pag-ibig Fund at Tayug Family Hospital sa pamamagitan nga ng isang memorandum of agreement na magbibigay ng espesyal na diskwento sa mga may hawak ng Pag-ibig Loyalty Card at Loyalty Card Plus kabilang ang kanilang mga benepisaryo hanggang ikatlong antas ng pagkakamag-anak. Batay sa kasunduan, maaaring makakukuha ng 8% diskwento sa mga regular na laboratory tests para sa mga inpatient at outpatient habang 5% diskwento naman sa room accommodation ang maaaring ma-avail ng mga cardholder. Ang mga benepisyong ito ay maaaring makuha sa Tayug Family Hospital na matatagpuan sa Barangay Barangubong, Tayug, Pangasinan. Ayon sa mga nakasaad na kondisyon, kinakailang ipakita ng cardholder ang kanyang Pag-ibig Loyalty Card o Loyalty Card Plus. Ang MOA signing ceremony ay pinangunahan ni na Jacqueline Constantino, ang Vice President of Member Services Group, Madam Miriam Pimitan, Area Head Ilocos Region at CAR, Lorenzo Ocampo, Branch Head ng Pag-ibig Ordaneta, at ang may-ari at mag-asawa na sina Pastor Dominador R. Ubaldo, ang Hospital Administrator, at Dr. Joy Rututar Ubaldo. At ito ay napakalaking tulong para sa lahat ng mga pasyente, maging inpatient o outpatient. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Hi Ma'am Grace, may konting katanungan po tayo.
3: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Unang-una tayo nagpapasalamat sa pamilya ng ano may-ari ng Tayug ano ng Tayug Hospital ah. Napakaganda po niyan. Sana ay masundan ng iba't iba pang hospital. Anyway, Ma'am Grace, ang tanong ko po ay kamusta naman po ang ating DepEd diyan? Nakahanda na po sila sa iyong area of responsibility? Sila po ba ay nakahanda na sa pagbubukas ng ano ng pasukan tomorrow po? Mahina signal ni Ma'am Grace. Ma'am Grace, maya-maya siguro kung ano. Well, hindi natin makontakt na. Anyway, balikan na lang po natin. Okay, nag-drop ko. Oh, sige. Ayan, so tayo nagpapasalamat sa may-ari ng Tayug Pangasinan na Hospital dahil sa kanyang full support na ibinigay. Sana po hindi lang po dyan sa Pangasinan, hindi lang po sa Tayug, sana po yung lahat ng mga private hospital sa buong Pilipinas magkaroon din po ng mga MOA signing sa Pag-ibig at sa mga ibang government agencies para nang sa ganun ay maibisan, mabawasan ang kahirapan ng ating mga kababayan, ha? So magandang ano yan, magandang ehemplo, magandang example sa ating mga kababayan. Ayun, speaking of Pag-ibig, nitong nakaraang linggo, napag-alaman din po natin, ha, yung ano, ha. Ito naman po ay tungkol naman po ito sa ano, sa SSS ba ito? Tama, Social Security System po, SSS ba? Teka, hanapin lang po natin. SSS po yung pagbibigay po ng yung 10% dagdag pension ng SSS ngayong June. Basahin ko na lang po, ah. Ito naman ay sa ilalim pa rin po ng Finance Secretary at Social Security Commission Chairperson Frederick Goh. Ang pagpalabas ng Social Security System ng 6 billion para sa mga pensioner. Ito ay ang tinatawag nilang ikalawang bugso or second tranche ng Pension Reform Program, PRP, para sa 4.1 million pensioner mula June 26. Ha? Ngayon June 26 at itinakda ang pagtaas ito sa pension ngayong Setyembre. Sa memorandum na pinalabas ni SSS President Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro, ang pondo ay mula Hunyo hanggang August 26 ay makukuha na. Ang mga pensioner ng SSS na rehistrado hanggang May 31, 2026 ay agad na makakatanggap ng dagdag pension simula June 1, 2026. Oh, pwede na pala. Ito, ha. Yun pong pensioner na registered hanggang May 31 ay pwede na pong makakuha ng dagdag pension ngayong June 1. Pero yung mga beneficiaryo mula June 1 hanggang August 31 registered, ha, ay makakatanggap naman mula sa ng pension ng September 1. Yan, ito ay sa ilalim ng ikalawang bugso ng 10% tagdag na buwan ng pension ng mga retirement at disability pensioner. Ayan, so mamaya italakayin pa rin natin to kasi meron po tayong ayun, kanina pa to, ha. Ito naman po ay tungkol sa, hindi ko ito na masyado napansin. Gabi po ito nangyari sa may lugar namin po, eh. Yung Lindol ng 5.3. Well, tanawin nga natin si Radyo Pilipinas Albay, si Sir Gary Carl Carillo. Sir Gary.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magandang araw, Sir Boying. Patuloy nga na itatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOC ang mga pagyanig ng lupa dito sa lalawigan ng Albay matapos ang magnitude 5.3 na lindol na tumama sa silangang bahagi ng bayan ng Santo Domingo noong Biyernes na gabi. Ayon sa PVOC, naganap ang pangunahing lindol dakong alas 9 ng gabi na may lalim na 9 na kilometro. Naitala ito ang intensity 5 sa bayan ng Santo Domingo at lungsod ng Legazpi. Kasunod nito, nakapagtatala rin ang PVOX ng ilang aftershocks sa loob ng mga sumunod na mga oras at araw. Bandang alas 9 ng gabi, kahapon, niyanig ng 1.5 na magnitude na lindol ang silangang bahagi ng Santo Domingo. Nakapagtala rin ng 1.6 na lindol magnitude na lindol sa kanlurang bahagi ng Rapu-Rapu, Albay. Samantala, kaninang alas 2 ng madaling araw ngayong araw ng Linggo, muling naitala ang magnitude 3.9 na lindol sa karatagang silangan ng Santo Domingo, Albay. Kinumpirma ng PVOX na isa itong aftershock ng magnitude 5.3 na lindol noong June 5. Naramdaman naman ang pagyanig sa intensity 3 sa Legazpi City at intensity 2 naman sa Tabaco City. Patuloy namang minomonitor ng PVOX ang sitwasyon at pinapayuhan ng publiko na manatiling alert eksperto dahil maaari pang magkaroon ng mga kasunod na aftershocks sa mga susunod na araw. Pinapaalalahanan din ng ahensya ang mga residente dito sa lalawigan na Albay na sundin ang mga earthquake safety protocols at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang pinsala o insidente may kaugnayan sa mga pagyanig. Yan muna ang update mula dito sa Legazpil City, Albay, para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ay, Sir Gary, may konting tanong ako.
4: Sir Boying, yes po. Good morning.
0: Wala po ba tayong balak yung DepEd or LGU na mag-inspect sa mga gusaling paaralan, lalo pat ay tomorrow is open nila ng classes sa public sa schools, Baka may mga naapektuhan itong lindol na ito, no? O ito ba yung 5.3 makaka-apekto na ba ito sa isang gusali, o paano po ba ang natin dito?
4: Actually, Sir Boying, nitong Biyernes, kinaumagahan, Sabado ng umaga, kaagad na nagpadala ng mga tauhan, site engineer itong si Albay Governor Noel Rosal para nga sa inspeksyon na isasagawa particular na doon sa Santo Domingo, sa bahay ng Santo Domingo, Albay, kung saan naitala ang epicenter nitong naganap na lindol. At nagpadala na din ng report ang Provincial Government of Albay sa Department of Public Works, so DPWH, kaugnay sa mga reported na mga damages. At ayon nga sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, aabot sa 100 na partially damaged, o ito yung mga naitalang bitak sa mga kabahayan, particular na sa bayan ng Ginobatan, Albay. Doon sa natanong mo, Sir Boying, sa classroom, merong isang classroom, dalawang classroom sa Tagaytay Elementary School, kung saan dito din naninirahan itong mga evacuees ng Mayon na inilikas dahil nga sa pag-aalboroto ng Vulkang Mayon. At sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, merong mga nakita ang bitak, at patuloy naman itong tinutugunan ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na dyan ang DPWH at APSIMO, gayon din ang Department of Education. Sir Boying?
0: Yan, maraming salamat, Sir Gary, Diyos mabalos tabi. At least nalinawan natin.
4: Maraming salamat. At sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ayan, so tayo ay manatili mag-ingat sa ating mga kababayan dyan sa Albay. Siyempre, kung tayo may makita tayong hindi kaiga-igaya o hindi pangkaraniwan sa ating gusali, agad po natin ipagbigay alam sa ating mga otoridad. At baka mamaya masundan na naman yan. Huwag naman po sana ng isa pang aftershock, tuluyan tayong bumigay ang mga gusali dyan, ha? So ito pala, itong school na binabanggit ni kasamang Gary ay at the same time ay evacuation center. So ibig sabihin, may nakatira doon. So na-double check naman na ng ating mga DPWH saka yung mga concerned agencies na pwede pa naman silang manatili roon. So manatili po tayong nakaantabay din sa mga ganitong uri ng ito ang tinatawag na force majeure. Ayun, natawa tuloy ako. Natili po tayo, nakaantabay po, at mag-ingat po tayo sa ating mga kapaligiran. Well, anyway, bago po tayo mag-break, nais ko po sanang batiin ng maligayang kaarawan ang ating classmate mula dyan sa La Consolacion Academy, si Jocelyn Bing. Happy birthday. Although belated, happy birthday pa rin. Siyempre, happy listening din sa ating mga school mates. Yan, special ka pa, Bing. Meron ka pang pa-happy birthday. And welcome back, welcome home kay Didit Oliva. Ayan, ating classmate din po natin yan. At saka ang kanyang brother, si Nono. And of course, ang kanyang lovely, kanyang husband. Sila po ay nagbabakasyon. Siyempre, welcome din po natin ang ating kasamaan sa industriya nung araw pa, si Miko Santos. Ha? Ito yung nasa himpilan ng radyo to. Ha? Matagal itong naniraan sa Australia. Siguro may 20 years na ito si Miko Boy. Most likely, may 20 years na to sa ibang bansa na nagbabakasyon po siya. Ingat ka, Miko. Ha? Alam ko nasa bandang norte ka. Ingat ka. Sana magka-chat kami nito kahapon. Sana magkita kami. Kasi ito yung mga nakasama ko sa beat reporter pa dyan sa WPD. Yan, of course, kasama rin natin si Senator Erwin. Sila ay mga pang-araw. Kami ni Miko ay panggabi. Ayan. So, yan ang mga naging... Kasi that time naman ay... Balik pahayagan lang naman ako noon, nawala tayo ng ilang taon, 2 years yata, then balik tayo sa ating kinamulatang kinahiligang trabaho. Yan si Miko, ha. Yan. Ingat ka, tol, sa pag-uwi mo. Taga-Das Marinos din to. Yun. So happy listening din ka sa mag-asawang Nonoy at Ate Dak Gadures dyan sa Dasmariñas, dyan po sa Barangay Langka, Dasmariñas. And of course, happy listening din kay Ma'am Juliet and advance belated happy birthday. And then welcome back kay Ma'am Babes. Welcome back po sa Pilipinas. Wala tayong ubong. Puro ngitian lang tayo. Well, yan. Talagang ganun talaga buhay. And of course, happy listening din kay Ma'am Hazel dyan po sa La Consolacion Academy naman po. So, sino pa ba? May mga may birthdays. Alam ko may mga birthdays ngayon na June. Maya-maya, makikita rin po natin yan. And of course, happy listening din sa Senate Press Photographers Association sa kay Pangulong Danny Bacolod. Ayan. Ito ay panay ang takbo nito. Panay ang jogging nito si Sir Danny Bacolod. And now, siyempre, batiin natin ang ating mga kaibigan. Uy, may maganda akong balita sa iyo, ha? Si Mama Rose Tamayo dyan po sa region ng Mindanao, ang amin pong siya po ang ating official coordinator ng National Press Club dyan po sa rehiyon ng Visayas at Mindanao, sa lugar na po yan. May magandang balita tayo, Ma'am Rose, hope maisakatuparan na natin po ito. Ayan, so keep listening lang, ha, and be safe. Kamusta tayo dyan, ang ating mga kaibigan dyan, ha? And then nitong Friday nagsagawa ng ng parang debriefing naman yung Senate media, yung PRIB, sa mga participants, hindi pangit naman sabihin participants, sa mga nag-cover nung sa putukan sa Senado. Andun din po tayo, pero andun na rin po tayo nakadalo nung Friday dahil ninais kong magpahinga muna sa bahay. Dahil tayo naman po ay medyo, sabi nga eh, deserve na magpahinga. So, nagpahinga muna tayo. So, anyway, naging maganda naman po yung parang debriefing yan, parang post-trauma kasi, di ba? Sabi ko nga, yung sa panayam sa akin kahapon, sa iba't ibang panayam, hindi po kaiga-igaya yung nangyari. Lalo pat sa mga baguhan, sa mga, alam mo, yung putukan na yun, siguro, experience nila. Pero after that, baka mamaya bigla silang nagigising lang, uy, may putukan. Kasi sa amin, sa mga 10 years na nasa industriya, sanay tayo sa ganyan. Pero although sanay tayo, hindi natin inaasahan na sa mismo legislative building magkakaroon ng ng putukan. Anyway, ano na po ba ang nangyari sa investigasyon na ikinakasama? Mayroon po ba talaga investigasyon? Ha? Kasi minarinig ako na nasuspindi si General Mau Plaza, hindi naman daw pumapasok ba daw. Pero mayroon bagong ngayon, may bagong usaha ngayon ng General Corpus na I understand, kung tama yung akin nabasa, classmate din yata nito sa PMA. So sa police din po nang galing to. So bakit ito yun, piece of advice lang Hindi natin dinidimin o inaano yung PNP. Pero nung time nung ang mga USA chief dyan ay nanggaling sa Armed Forces of the Philippines, hindi po ganun. Or iba naman, siguro, pwede rin sabihin wala namang sitwasyon na ganito noon. So iba yung sitwasyon. Pero so far sa 24 years kong pagko-cover sa Senate, sorry, 24 years po tayo dyan, nito lang pong mayo ako nakarinig ng ganun . Di ba? Hindi ito yung Senate na tinitingnan ko. And of course, marami rin siguro mag-agree na hindi ito yung Senado na alam natin. Kasi ang alam kong Senado noon, may away ang mga senador dyan. Pero hindi na nalalaman sa labas. Kami-kami na lang nakakaalam niyan. Pero hindi yung ganitong, mahirap. Ito na naman po tayo. Siyempre, happy listening na lang po tayo kay Ate May Briones, ang ating lifetime secretary, at ang kanyang uniko iho, si Marlon. Siya ay nasa bakasyon din. Si Marlon Briones, siya ay isa siyang seaman. Kasama namin po siya nung outing. Of course, ang ating happy listening kay Manager Bong Fandinho si Manager Bong Fandinho, ayan, isang bangko dyan po sa Intramuros, Manila. Kaibigan po natin. Siyempre, happy listening din kay Maylin Alfonso Gregorio. And of course, kay Ma'am Vicky Cervales, happy listening. Baka magtampo ka, ha? Ayan, happy. Yung nga pala, nakalimutan ko, birthday greetings kay Muhammad Ayayupanko, ang ating pinakabatang director ng National Press Club. Happy birthday, Manoy. 71st birthday, ha? Ayan. Siyempre, batiin din natin si Florante Rosales at siyempre si Tata Angelo Almonte na meron tayong mahalagang pag-uusapan bukas. And of course din ha, si Ma'am Dali Cabresa, Acerbac kasi pangalan mo eh. Siyempre batiin din po natin si Ma'am Annalyn Ibarzabal Runas ng San Pedro Laguna. Ayan ang ating mga brother nice dyan sa 16738 Council 16738 dyan po sa Amuntay, Dasmariñas, Cavite. Paalala lang po sa mga fourth degree, meron po tayong ensayo mamaya, meron tayong sword exercise na pangasiwaan po ng ating ng inyong lingkod at siyempre ng ating past grand knight Bernie Alday. So yan po ang ating mga activities ngayon. Mula rito tayo ay tutungo naman sa Dasmariñas para naman sa ating parochial duty, which is the council commander po tayo ng fourth degree honor guard ng 16738. Ayan, so happy listening kay Ma'am Jinky Tabor na nakabakasyon pa rin hanggang ngayon. Haba ng bakasyon mo, dearest, ha? Talaga naman. Ha? Well, happy listening din sa Loyola family dyan sa Pasay City. Of course, kay Marietta Loyola Sulibas at kanyang kapatid si Ate Mildred Sulibas. Siyempre, batiin din natin ang kanilang bunsong kapatid si Ma'am Marjorie. So meanwhile, tayo po ay station break muna.
1: Meet the Press. Meet the Press. On air sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
6: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
1: Servicio Publiko.
6: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
14: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Meet the press.
17: Meet the press.
1: On air.
17: On air.
1: Galit ba kayo sa fake news?
17: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
1: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
17: Meet the Press.
1: On air.
17: On air.
1: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press.
17: Meet the Press.
1: On air.
17: On air.
1: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
17: Meet the Press.
1: Meet the Press.
17: On air.
1: On air. Sa Radyo Pilipinas.
17: 738. 738 AM.
0: Hello, hello, hello. So, we're back, ha? So, at this point of time, I would like to greet my classmate, ha? Diyan po siya sa naka-base sa California, ha? So, bigla akong naging islang, ha? Happy listening po kay... Natatawa tuloy ako. Maria Delma Regalado Oliveros, better known as Model. Ha? Gusto mo i-spell out ko pa, ha? Happy listening, Model, ha? Happy listening and ingat po. And of course, siyempre, batiin natin yung ating mga classmates dyan sa USA. I don't know kung anong estado sila. Siyempre, si Emerita Ana Maria Caayaw, better known as Emeran. I think nag-birthday siya weeks ago. Sino pa naan dyan? Si Nimpa Arroyo, si Ma'am Lilibet Gonzalez, si Analo Dilanco. Yan, meron siyang podcast ngayon, ha? Analo, good luck, ha? Ikaw, ha? Sumisimple ka. Sino pa? Na-remind lang ako ni Ma'am Model kasi nagbalik bayan 2 months ago. Nagkita kami after several years. Ha? She's still the same model which I used to play around during our high school and elementary days. Ito po yung tatlong Maria po ito kung tawagin ko nung araw. Sila lang naman po yung inihingan ko ng pera pambili ng sigarilyo. Ganun. Naalala niya pa ngayon. Anyway, sino pang mga naandyan? Hindi ako familiar. Si Annabel Lucenia, tama, andyan pa rin. Sa mga boys naman natin, si Brother Roel Bismonte, I think nasa USA pa rin siya. Si Mario Banyal, Doc Mario Banyal. Minsan nga, natin para mabati natin. Anyway, be safe po kayo dyan. I understand, uuwi na naman to ng this year yata, Model, ha? Keep in touch, ha, para magkita ulit tayo. Hindi na nga nangyari yung kala ko magkikita pa tayo dito sa Maynila after na umuwi ka ng Iriga. Anyway, pagbalik mo na lang para ma-organize natin, ha. Makasama natin si Attorney Ted Rigoroso, sila Jacqueline Divilla, sila Jing, si Karina pala nasa USA din. Tama, si Karina Royong, ayan. sila yung mga kaibigan natin. Pero na ang base naman sa Manila, to name a few, si Lilibet Ampungan. Si andyan ang ating birthday celebrant, si Jocelyn. Tapos si, belated happy birthday kay Maricel Reyes din. Oo, nag-birthday rin pala ito, si Isel. Si Marcia Vera, siya naman naka-base po rito sa Manila. So, magkita-kita po ulit tayo, ha? Ayan. So, mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Hindi ko talaga makakita, eh. Yeah, may nabanggit ko nga na umingi ng dispensa. So, okay. Okay na yon. Ah, ito. Kasi lumabas na naman to, eh. Ito naman sa isang yung student movement tong araw. Which is, I understand, nangyayari naman talaga ito nung kapanahonan ng mga late 80s and early 90s sa mga dispersal. Kasi meron, didirectahin ko na. That time yata si Senator Alan Peter ay parang, if I'm not mistaken, nasa UP siya noon, student, as a student council, nagkaroon daw ng dispersal. And this was well documented kasi, pangit man sabihin, pero reporter na po ako noon, 1990. Kinocover na po natin to. Ito yung isa sa mga violent dispersal noong araw, 1990, I think that was July. So ang uso noon, siyempre student movement ka, rally. Nahuli po ito si Senator Alan. And then, yun nga, yung sinasabing, don't touch me, I am the son of ganito, ganon. Bahala na po kayong dumugtong. Pero hindi ko rin kasi, ito, ako sure ako na siya po yun kasi, sabi ko nga, kinocover na po natin sila. Itong isang sinasabi naman ni paring Ares Gutierrez na may isa daw, dating student leader na laging may nakaabang na getaway car para madali siya maitakas pag nag-dispersal. Parang hindi yata ako familiar nito kung sino ito. Kasi ang pagkakaintindi ko noon, nasa, may time kasi na nasa defense unit tayo. Ganun eh. No? Kami yung ma-assisti sa mga ano, sa mga nahuhuli o kaya mga huhuli ng mga student leader, kami yung taga-block sa mga ano, sa mga sa mga yan. Hindi ko to alam parang Ares, ah, kung sino itong isa rin dating student leader na laging may nakaabang na getaway car para madali siya maitakas pag nag-dispersal. Wala yata akong idea nito kung sino. Ano mo lang sa akin. I-message mo lang sa akin kung gusto mo pangalanan natin. Ay, alam ko na to. Taga Pisces to, ano. alam ko to. Parang may idea ako. Sa mga hindi nakakaalam, ay talagang sorry na lang. Then sa mga nagtatanong din pala sa akin kung nasaan na si Marcia. Si Marcia po yun po yung aking fur baby. 2 years ago na po siyang nawala, namatay na po siya. Kasi nagtataka sila ba't di ko na raw kasama sa aking ano, mga pinapasyalan. Ayan, so naandun tayo sa punto. Ayan nga si Jocelyn nga. Ayan, happy birthday. Naandun po tayo sa ayan, okay na to. Ang magandang balita to kay Ma'am mula kay Ma'am Rose Tamayo, ha. Yung DICT may free wifi na sa buong sakop ng province ng General. Anong province to, Ma'am? Kasawad ko Tabato. Kasama yung Liblin Barangay. Yan, okay. Okay, ha. So mapapabilis po ang ating buong sakop ng South Cotabato province kasama yung Liblin na Barangay. Ayan. So, ayan. So, okay na tayo sa barangay Maanti muli. So, rest assured, Ma'am Rose, kasi alam ko na may i-chat ko si President, si President Mabong para, kung matuloy yung meeting namin ngayon para maayos ko na ito lahat. Kung ano man ating naipangako dyan sa ating mga katutubong mga IPs dyan sa South Cotabato, sa pagkikipagtulungan ni Ma'am Rose at ng National Press Club, tayo po kasi ay ang layunin po ng NPCA, palakasin lalo ang ating mga kasamahan. Meron po tayo mga kasamahan dyan, South Cotabato, mga member ng media na na-accredit naman yung iba sa National Press Club. So yung pong balak po natin na i-regionalize natin yung NPC, ginagawa na po natin yan. Lalo-lalo dun sa itong sa term ko na tayo hanggang katapusan na lang. And then I'm hoping na yung papalit sa akin ay ipagpatuloy pa rin ito. Kasi naumpisahan na po natin ito, we were donated, may nag-donate po sa atin ng ilang hectares of land dyan po sa South Cotabato. And in return naman, tutulungan po ng NPC yung mga IPs and then yung ating mga kapatid dyan na magkaroon ng education, formal education through the Polytechnic University of the Philippines. Meron po kaming Sabihin, hindi pa naman formal talks. Although, iyon na rin po yun ni PUP President Bongmuhi na mag-open dyan kasi ang advice sa akin, kung mag-open ka ng branch dyan, meron kang lupa, okay na, walang problema. Kaya nang it will take years bago tayo maaprubahan ng Congress kasi mangyayari yan, parang branch out yan eh, ng PUP. Tama naman siya. Sabi ko, Book, anong pwedeng advice mo? Magkumuha ka na lang ng isang place diyan, tapos siguro isang room, then we will conduct the ano, the online classes directed dito sa PUP Manila. So yan po ay may isa sa katuparan po natin yan sa lalong madaling panahon na sana po bago this year end ay magkaroon tayo ng ano, ng tulong diyan para naman po sa kapakanan ng ating mga kapatid diyan. And then this coming days naman, meron din tayong meeting sa Technical Education and Skills Development Authority na in-arrange naman po ni Pangulong Neil Alcover ng Pamamarisan para naman po pag-usapan ano ang pwedeng maitulong ng TESDA sa ating mga mamamahayag, particular po dun sa binabanggit na online journalism. Kasi ako, hands off din ako dyan. Ira ako ng typewriter tsaka ng fax machine, although nakakapag-adjust na tayo ngayon. So online journalism naman particular, and then tingin ko naman dyan sa livelihood concerns pa rin. So we will be having a dialogue or a short of ano po, parang meet and greet or what do you call that, this coming week para mapag-usapan ano ang pwedeng maitulong ng TESDA at ano naman pwede maitulong ng NPC, lalo ng programang ito sa TESDA, para naman maipaabot natin ang kanilang mga proyekto sa ating mga mamamayan. So ganun lang naman po yun, that simple. So I'm hoping na yung papalit sa akin si Ma'am Mina Navarro, ang papalit na presidente, ay may pagpatuloy po yung ating proyekto, and then I will discuss it to her. Kung hindi man, so wala po tayong magagawa dyan. Basta for the meantime, yun po ang ginagawa natin sa atin na natitirang ilang araw, ilang linggo bilang pangulo po ng National Press Club. So yan po ang ating ano. So I have an informal talk na rin sa office ni Senator Lapid, ano mga kailangan. So meron na rin po tayo para naman maigawa naman ng isang gusali ng IP yung lugar na yan sa Tivoli. Kasi hindi pa ako nakapunta doon in particular, pero based sa kwento ni Ma'am Rose, kailangan tulungan talaga. Dahil yan ay agricultural land. So, kumakatok din tayo sa ating mga government officials na sana madaliin din yung mga request na modern farming, tapos siyempre yung training ng mga IPs doon para matugunan natin po ang pangangailangang agrikultura ng ating bansa. So, yan po ang isa sa proyekto ng NPC. Pakikipagtulungan na rin po dyan kay Ma'am Rose na hindi lang tayo dun sa larangan ng pamamahayag, bagkus, kundi na rin sa produksyon ng ating agrikultura at nang matulungan po natin ng ating bayan, ang produksyon, bawasan po natin yung importasyon. So, meron tayong mga plano tungkol dyan. So, parang nakikita nyo na, once na magretiro ako, parang yun ang pupuntahan natin. Ayan. So meron tayong mamaya, babalikan ko po 'yan. Meron po tayong public service announcement. Ito po, babasahin ko na. Bubuksan na sa publiko ngayong Lunes, bukas, June 8, 2026 ang bagong 4-lane na Pawa-Bugtong Bridge na may nakalaang bicycle lanes bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPW Secretary Vince Dizon na pabilisin ang pagbubukas ng mahalagang infrastruktura sa bansa. Ayon sa DPW at Bicol, inaasahang makakatulong ang tulay upang mapabilis ang biyahe, makatipid sa oras at gastusin ng gasolina at ng mga motorista. Ayon naman sa mga benepisaryo, malaking ginhawa rin ang hatid nito sa kanilang ang araw-araw na paglalakbay, kabuhayan, pag-access sa mga serbisyo at iba pang oportunidad. Ayan. So, ito sa Albay po ito. Kasi tatanungin ko sana sa Albay po. Kasi marami pong ano ha, in fairness ha, marami pong development kasi kauwi ko rin lang naman ng Bicol 5 months ago yata. Ano, Quezon pala, early this month, May 8 yata, andun ako, umatend ako ng bureau ng aking sister Endo. Ang dami na pong ano, bagong kalsada, yung mga bypass road hanggang Tagkawayan, Quezon. Pero I understand, from Tagkawayan to Daet, Camarines Norte, meron naman pong bagong kalsada doon na hindi ka na dadaan doon sa old Maharlika Highway. Parang ang siste, if I'm not mistaken, parang 20 minutes lang from Tagkawayan to Daet. Napaka ano po niyan. Napaka ganda po niyan kasi mag-o-open po tayo ng trade sa Daet. Kasi ang Daet naman, alam niyo po, noong dekada 90 ay center of trade dyan, papuntang Bicol. But when the Quirino Highway was developed, naumit na po yung Daet. Bihira na po ang napunta doon kasi Quirino Highway na yung dinadaanan. tatangos po ito ng Andaya Highway, which is Del Gallego, then diretso na po ng Camsur, without taking the usual na Cam Norte. Yung daet nga, mahaba rin po yan. So nakasave po tayo ng 2 hours yan, biyahe hanggang Bicol. So ngayon naman po, meron na rin pong road connecting Tangkawayang Quezon to Cam Norte na 20 minutes nga lang daw po yun. So magandang ano yan, magandang balita yan, mag-o-open po ulit, lalong higit na mapaganda ang ano, magaganda ang ganitong ano, ang ganitong sitwasyon between Quezon and Cam Norte. Anyway, meron po tayong live report din. Mula naman kay Sir GM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay. Tungkol naman po ito sa capacity ng komunidad sa 3rd District ng Albay. Ayan, so kasama ng Jim. Magandang umaga po. Magandang tanghali.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ipinagawa ng 3rd distrito ng Albay sa pangunan ni Dr. Cedric Daep, Chief of Staff, ang tatlong araw na in-house disaster risk reduction and climate change adaptation training sa Sumbang Lake, Camalig, Albay mula June 2 hanggang June 4, 2026. Ayon sa post ni Albay Solon Adrian Salceda, isinaktuparan ang estratehikong hakbang na ito upang mas paplawak at mapatibay ang kaalaman, kahandaan at operational response capabilities ng mga lokal na kalahok na lubhang malaga sa pagbuo ng mas ligtas at alertong pamayanan laban sa mga hamon ng kalikasan. Sentro sa mga tinalakay sa mga nagdaang araw, ang malalimang pag-unawa ng disaster preparedness, pagbalangkas ng mga risk reduction strategies, at paglalatag ng angkop na climate adaptation measures na direktang umuayon sa pambansang agenda para sa zero casualty tuwing may kalamidad. Sa pamamagitan ng patuloy na progresibong pagsasagawa ng capacity building, tinitiyak ng lokal na administrasyon na ang mawat barangay sa lalawigan ay magiging sandigan ng katatagan at may sapat na kakayahan na harapin ang anumang krisis sa hinaharap ng may buong kumpiyansa at kandaan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ayan, thank you so much, Manoy JM Olarte. Ingat po tayo dyan. Well, tayo po ay nalulungkot din po. Nalulungkot din po ito sa pahayag ng ating incoming Director Jojo Sikat. Meron po tayong kasamahan sa National Press Club na sumakabilang buhay po ito, ha. Si ang ating member, NPC member, si Beth Samson, kapatid ni John Samson. Ayan, wala pa po tayong masyadong details, so alamin na lang po natin susunod. Ayan, so okay. Happy listening kaya Sir Eric Peranta Solibas. Tungkol po ito dun sa ano, sa Tangkawayan Water District. Wala pa rin pala tayong tubig diyan, ano. Well, anyway, 'di ba nabanggit ko naman, nagkaroon kami ng short talk ni Tangkawayan Mayor Iliasar. Nabanggit ko 'yan sa kanya. And banggit niya nga sa akin, meron ng source, kaya lang yung may source na ng water, kaya lang malaking pondo yung kinakailangan. So yun, kung ang banggit niya sa akin, kung magagawa yun, ay talagang maganda yung ano, maganda yung magiging takbo, maganda yung magiging takbo ng tubig, ng water consumption ng buong Tangkawayan. At in fact, sabi niya, baka karating lugar pa daw kumuha pa ng tubig sa kanila sa Tangkawayan in case na magawa yun. So ano lang, kumbaga konting tiis-tiis din for the meantime, gawin muna natin kung ano nararapat gawin. So yun ang ano, yun ang naging brief na usapan namin ni Mayor ano, Carlo. Kalimutan ko yun. Mayor Carlo yung naging usapan namin nung nagkita kami. Kasi kinamusta ko siya eh. And happy listening din kay Director JR Reyes, ha. To Direct JR, maraming salamat. So yung walang humpay na suporta sa National Press Club. Alam mo na yun, ha. At least hindi ka pilinggera. Mas marami ka pang nagagawa kaysa dun sa binabanggit ni Treasurer Jenny Lacorte, pilinggera daw, hindi ko alam kung sino to, ha. So yun po yung ating ano. Yun po ang ating isa sa mga ano, meron din tayong isa pang ulat. Ah, ito naman, oh, maganda to, ha. Yung Red Tide naman, ha. Mula naman po ang ulat kay Ma'am Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan. Magbabalik po si Ma'am Mildred. Ma'am Mildred, magandang noon.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, magandang umaga. Nagpapatuloy nga ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 sa pagpapatupad ng mga programa para matulungan ang daang-daang mangingisda na naapektuhan ng red tide contamination sa mga bayan ng Anda at Bulinaw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay BFAR Region 1 Regional Director Remily Lachica, nagsagawa ang ahensya ng serye ng konsultasyon at dialogo kasama ang mga lokal na pamahalaan at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang matukoy at matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong mangingisda. Batay sa konsultasyon, nasa 304 na mga mangingisda sa ANDA at 441 naman sa Bulinaw ang direktang naapektuhan ng ipinatutupad na shellfish ban dulot nga po nitong red tide contamination. Bilang paunang ayuda na mahagi ang BFAR katuwang ang mga LGU at DSWD ng food packs para sa mga pamilyang umaasa sa pangingisda. Gayunman, sabi nila Chika na pansamantala lamang itong naturang tulong kaya kailangan ng mas pangmatagalang solusyon para sa kanilang kabuhayan. Sa isinagawang konsultasyon, nagmungkahi ang mga kinatawan ng mga mangingisda ng iba't ibang livelihood projects. Kabilang dito, yung pag-aalaga ng lapu-lapu, shellcraft making, operasyon ng pampasaherong bangka at poultry production sa ANDA. Sa Bulinaw naman, minungkahi rin ang lapu-lapu culture, pagtatayo ng tindahan ng fishing supplies at ang shellcraft making. Nilinaw ni Lachica na hindi namatay ang mga talaba sa mga apektadong lugar. Aniya, pansamantala lamang pinagbawal ang pag-aani at pagbebenta ng shellfish upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Dagdag pa niya, tumaas pa nga ang bilang ng mga talaba habang umiiral itong naturang shellfish ban. Tiniyak din ng BFAR ang suporta sa marketing at pagbebenta ng mga produkto ng mga mangingisda sa pamamagitan ng mga programa kagaya nga ng Kadiwa. Samantala, muling pinaalalahanan ng BFAR ang mga mangingisda at aquaculture producers na patuloy na sundin ang tamang pamamaraan sa pangingisda at pag-aalaga ng isda para matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
0: Mildred, may tanong po ako. Usually, mga ilang buwan po yan yung hindi natin ma-harvest yung contaminated ng red tide ng mga tahong at talaba dyan sa lugar na yan. Ilang months po yan?
20: Actually, itong mga nakaraan kasi contaminated. Tapos lately, na-lift na po nila yung ban. Okay na po siya. Ganyan pa man, syempre may mga tayo eh. May mga kababayan tayo po doon na lubhang naapektuhan. So ngayon, bumabangon pa lamang po sila dahil sa pag-lift nga po nitong shellfish ban. Pero siyempre, kailangan po nila ng ayuda na para doon sa kanilang pagbangon. Actually, ito pong pag-lift ng shellfish ban, ito lamang June 1 actually po yung pag-lift.
0: Ah, bago lang. Oh, tama.
20: Medyo umaano pa lang po sila, bumabangon mula po dito sa nangyari po sa kanila. Ayun. Kasabay pa nga yung crisis nga natin na nararanasan ngayon, lalo na mataas din yung presyo ng gasolina sa production nila, hirap din po sila.
0: Ayun, salamat. At least malinaw na, so lifted na yung red tide ban sa lugar na yan noong June 1, so ngayon, nasa recouping stage na sila ang ating mga mangingisda.
20: And I'm hoping na makaalpa sila dito sa sitwasyon na ito. Ayaw. Dahil hindi naman tumitigil ang pamahalaan. Inariyan naman po ang BFAR para at least makabangon yung mga kababayan natin, yung mga mangingisda.
0: Siguro mga in 2 months time or 1 month, okay na yan, di ba? Tama ba ako?
20: Parang hindi din po nagkakamali, mga ganun po. Kasi regular din naman po yung monitoring, kumukuha ng sampling, ng water sampling, ang BFAR, doon mga karagatan, para ma-check po kung kamusta ang sitwasyon.
0: Kasi so, naalala ko niyan, pag kami na red tide na lugar, tapos may bagyo, natutuwa sila kasi nawawas out yata yung mga toxins.
20: Yes, yun po, tama parang ba? Ganun. At syempre, lalo na ngayon, medyo umuulan-ulan na, makakatulong na rin po.
0: Yan, so sige. Siya, maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Mildred. Ingat po tayo.
20: Maraming salamat po. Regards po sa lahat.
0: Okay, thank you so much, Ma'am. Ayan, so lifted na yung red tide gun ban dyan sa Tayug pa. Ano? Anda, Bulinaw, Pangasinan. Yan, so at least okay na. Medyo pabalik na ang kanina. Pabalik na ang sigla ng red tide, ang sigla ng magtatahong at magtatahong magtatahong at mag ano magtatalaba. Oh, maganda tong hula ni ano ha, ni Bossing Jonathan Liwanes Mayuga. Kasi ang pinapahulaan ni paring Ares Gutierrez ay isang student leader na laging may nakaabang na getaway car para madali siya maitakas pag nagdispersal. Ayan. Alam ko na to. Alam ko to. Oo nga, alam ko to. Hindi ko nababanggitin na Boss Jonathan yung ano, yung student organization niya. Kasi notorious naman. Notorious. Hindi naman, sorry naman for the turn. Talaga namang ano, alam ko na to kung sino to. Sa amin dalawa na lang ni paring Ares to. At least naliwanagan ako.

0: Ibo eh, may akusasyon, may nagkiklaim na ganito, ganun, ganun, eh wala naman nagpapatunay. Anyway, tayo po ay magkakaroon muna ng pansamantalang break po, then babalik po tayo after several minutes for my last and final episode. Sabay ganun na.
1: Meet the Press. Meet the Press. On air sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Meet the Press. Meet the Press. On air sa Radyo Pilipinas.
0: Hello, hello. So, tayo, sorry ah, eh, nakalimutan po natin batiin si ating ano. Ito ay ano. Ito ay ating ano, avid fan. Hindi ko masabing fan, taga-subaybay po natin 'to. NPC member din po ito si Professor Jeff Ramos na magdiriwang ng mga kanyang ika blank blank kaarawan tomorrow. Happy birthday, boss. Jeff Ramos. Ah. I know, of course I know. I remember niyo, Diyos ko naman. Paano kita hindi makakalimutan eh. Ano lang kasi, medyo mag-isa lang tayo ngayon. By the way, nakalimutan ko rin banggitin, si Director Dennis Napuli, eh, meron po siyang napakahalagang hindi may iwasan na obligasyon pang pamilya. So, kagabi, nag-message sa akin na hindi siya makakarating. So, tol, sorry ha, ngayon ko lang napansin kasi

0: pagka si Sir Jet Ramos ang nagpo-post, ikaw kaagad ang ano, ikaw kaagad ang nag-shout out. So ano ha, ayan, so happy listening ha, in advance happy birthday Sir Jet Ramos, isa po itong NPC member. Ayan, so meron pa akong nakalimutan. Ah, nabanggit ko kanina, Senator Tulfo is calling for unity, pagkakaisa, para matapos na yan. Ang hindi ko lang pala na, hindi ko na pag-ano, hindi ko na isip na si, before that, at alam naman po natin to na si isang senador natin dyan, ha, veteran senator sa, hindi siya pala salita, pero kung siya nagsalita, kumbaga ay tumatagos din ang kanyang mga mensahe sa kanyang mga kasamahan. Ha. Sa katauhan po ito ni Senator Lito Lapid na talaga po siya ay nauna nang humingi ng ano, pagkakaisa. Long before pa na nagkakatantsahan pa lang, na ganun-ganun. Tapos may mga clarification din siya. Di ba mayroon siyang mensahe nga na ano eh. Sabi niya patungkol to dun sa kabila. Ang sinasabi mo, nililigawan nyo ko, eh hindi nyo binabanggit kung na kayo naman ang nanliligaw. To that effect, ha? So, of course, ang kanyang famous na Maha Blanca, yan, hindi pa natin, ako, personally, hindi ko pa natitikman yan, ha? Baka akala mo, Sir Francis, Sir Florante Rosales, nakatikim ako ng Maha, wala pa, boss, ha? Pwede pa akong tumanggap niyan habang hindi pa masyadong pinagbabawal. Tikim-tikim lang muna tayo. Well, anyway, ito ay public service announcement. Anong oras po ito bukas? O, siguro, I presume kaninang alas 8 pa ito ng umaga hanggang anong oras, hanggang till supply last ba ito hanggang mamaya. Ito po ay bukas yung Kadiwa outlets natin sa NCR ngayong araw, June 7, 2026 sa Valenzuela City, Kadiwa Center at E-Quadra Street Disciplina Village, Barangay Ugong, Valenzuela City, Las Piñas City, Good Shepherd Parish Church, Doña Manuela Subdivision, Barangay Pamplona 3, Las Piñas City, at Bamboo Organ Fardo, Barangay Pamplona 3, Las Piñas City. Sa Caloocan naman, Kadiwa Center at Midway Park Subdivision, Barangay 183, Caloocan City, at sa Parañaque City, Raya Garden Condominium Covered Court, Barangay Merville, Parañaque City. Petron Gasoline Station, Barangay San Antonio, Parañaque City, Jestra Village, Macarintal Street, Barangay San Antonio, Parañaque. Sa Manila, City Bureau of Plant Industry, BPI San Andres Street, Malate City of Manila. Ayan, yan ang mga open ng mga Kadiwa Centers, na ang mga residente sa lugar na yan. Tayo po ay mayroon pang 4 hours pa para pumunta dyan. Naalala ko itong Kadiwa to. Ha. Of course, happy listening and many thanks kay Asik, ano, I forgot her name, sorry. Anyway, siya po ay naging tulay natin para magkaroon din. Babawi po ako next program. Babawi po ako. Si Asik Genevieve po. Ayan, na-recall ko na. Asik Genevieve Kibara, maraming salamat po. Hindi na kita napasalamatan personal nung ang National Press Club ay nag-request po ng isang Kadiwa Center way back last year, na within 1 week, within 2 weeks ay tayo po ay napaunlakan, and it was a very successful project na ang naging beneficiary naman po natin yung mga communities surrounding the National Press Club dyan po sa Intramuros, Manila. Particular na rin po yung Paris Council dyan po ng San Agustin sa Manila Cathedral, and then yung sa barangay na kakasakop sa amin, sila po ang mga naging beneficiaryo, and of course mga members din po ng NPC. Sana po ay maulit muli po natin ito. Tulong na rin po ng NPC sa pamahalaan para tuloy-tuloy po natin na itaguyod po itong ano, itong mga Kadiwa Centers na ito. Ayan, so si Ma'am Genevieve Guevara. Ayan, si Asik Guevara. Sorry for the delay ng pasasalamat. Preoccupied lang ang iyong kuya. Sabay ganun nila. Ayan. So alamin pa po natin yung ano. Alamin. Ay, happy listening din kay, ano, kay Attorney Judski. Attorney Judesa. Ayan, happy listening po. Ayan, so i-post natin to para malaman nila na ano, tayo bumabati at nambabati sa mga kaibigan natin. Uy, congratulations din sa mga nagsasagawa ng mga project ngayon, ha. Talagang nakaka-inspire ang kanyang mga ang inyong mga proyekto. Tayo. Wala tayong ulat ng ating lagay ng panahon. Parang na-miss ko ang DOST Pag-asa Center natin ngayon, ha, mga kaibigan, sa technical side. Hindi natin natawagan yung ating... Happy listening kay Brother Edwin Rojas. Ha? Ayan. Siyempre, happy listening kay Peter Petrus. Ah, Sir Anay. Okay. Happy listening kay Sir Pete, kay Father Peter Petrus. Yan. Si Father ay long time no see. Yan. So, hanap tayo ng ibang pagtutuunan natin ng pansin. Sabay ganun. Pagtutuunan po ng pansin. Ha? Tayo ay nakatuon muna sa ating cellphone para maghanap ng balita. Ayan. So, habang naghahanap tayo, batiin din natin ang ating mga ating palang condolence sa pamilya po ng mga si Regio dyan sa Sitio Lalamban, Lourdes Buhay Camarinsor. Siya po ay pumanaw na. Ito ay aking oldest first cousin. Naidibing na rin po ito. 83 years old po si Manny Domi, kung tawagin namin. The oldest male cousin sa Abasola clan. Kasi siya ang oldest male, ako naman yung youngest male sa aming angkan ng Abasola, sa at least sa degree namin, na yung degree namin na magpipinsan. Ayan, so it's worth naman na makikita mo yung mga cousins mo na mga hindi mo nakikita. Nagkikita-kita lang kayo pagka ay itong sinasabi ko na nga ba eh. Ito yung sinasabi ko, yung offset nung pagdinig na yun eh, maraming mga nagot. Maraming mananagot dun sa 18 na bodyguards. I would address them as bodyguards. Dahil bodyguards naman, alangan naman na sabihin nating maleta bearer. Pangit namang pakinggan. Diba? Bodyguards na lang. Kasi this early, meron na mga nag-signify na sila ay sasampahan ng kaso, kasi nga sa kanilang pananaw nga ay hindi raw sila sakop ng immunity doon sa pag-testify nila sa sinasabing pagdinig. Kasi ngayon nga, di ba, magkakaalaman talaga. Paano ito? Tanong ko lang. Yung diba, sina Senator Trillanes, Senator Soto, itong senator ngayon ng nasa majority, they are claiming na bogus or fake yung hearing. Di nga nila na-address na blue ribbon hearing yun, kundi parang pulong lang kanilang kung tawagin. Paano po mariresolve yan? Kasi ang nakikita ko dito, yung mga witnesses nila, ano yun? Di, siyempre, liable sila sa mga, kung sakali ah, na paano maresolve? Diba, maresolve na hindi sila yung tunay na blue ribbon. Etong mga witnesses nito, mga senador na naandun, sila po ba liable kung sampan sila ng kaso? Kasi this early, marami na nagsasabi na sasampan sila ng kaso. Kasi nga, hindi raw po sila yung talagang BRC committee. So, anong paano madidetermine yung legality ng committee? Diba? Paano madidetermine ito? So, kasi I understand pag kami mga committee hearing, lahat ng witnesses dyan, resources speaker, senators ay meron immunity from suit, di ba? Hindi sila pwedeng idemanda kasi covered sila dun sa yung constitutional duty ng Senate na sa immunity, yung mga yan. Eh, paano kung mag-rule na illegal ito? Di ba? Paano yun? So, itong 18 bodyguards ay masasampahan ng kaso along with the other senators. Kasi this early, si former Senator Trillanes, nasasabi niya na, I will file cases kasi hindi naman sila covered ng immunity dun sa hearing na yun. Kasi nga, ang pananaw niya, bogus yun. So, paano? Paano natin mare-resolve ba ito? So, tama itong mga calls na, kumbaga, ang tingin ko rito, press start tayo eh. Umpis tayo sa una. Kalimutan muna natin to. Tahakin natin tong bagong landa. So, siguro ang pinakamaganda dito, yung binabanggit nga nila, kasi wala pa naman kasing categorical statement mula na sa Malacanang na mayroong special session. Wala pa naman pong ganun. Kasi ang understanding ko dyan, sila yung magre-request na magkaroon ng special session for that purpose to pass certain laws. Yung binabanggit ko nga, proposed laws, proposed bill, yung sa particular, yung sa CA, yung sa 4 or 5 general na yung sa commission on appointment, diba? Kasi kawawa naman, nasaraduhan sila na supposed to be dapat June 1 to 3, makapasok, isa lang sila sa commission on appointments. So, one rank higher sila and then magiging maayos yung kanyang retirement or whatever. Nangyari na baliwala po iyon. So, yun ang mga i-resolve ba ngayon. Plus 2 or 3 proposed bills na kasama dito yung naturalization, ha? Yung kay PBA, yung import ng ano, boat ride ba yun? Tapos yung female Gilas na babaeng player din ng basketball. Kasama to sa mga napabayaan na nabinbin eh, hindi na pag ano eh, hindi na ipasa because of that kaguluhan nga sa Senado. So, ang nakikita natin dito, kanina pa natin binabanggit, to have a special session para ma-resolve. Kasi, isa rin dyan na solusyon, sinasabi ni Senator Loren na kailangan maging 13 sila, baka lumipat ang isa sa amin, 13 sila, so be it. Kasi lumalabas dito na kung maging 13 sila, wala nang pag-uusapan na eh. Actually, sinabi rin ni Senator Cayetano na mag-13 muna kayo, bababa ako. So, ganun yung ang hamon dito. Mag-13 muna kayo. So, kumbaga, we are appealing, the public is appealing sa ating mga senador na kung kinakailangan talaga, eh bakit i-set aside natin yung ganito? Ang tingnan po natin dito, yung kapakanan ng taong bayan na nabinbin yung trabaho, imbis na nakapagpasa ng ganitong mga batas, eh hindi po natin nagampanan yun. So lahat naman may tamang punto. May kiniklaim yung Gatchalian side, may kiniklaim yung Cayetano side na ito kami, maninindigan kami kasi ito. Ang sabi naman ng isa, ito kami. Itong isa namang Gatchalian Black ay suportado naman ng IBP, former Senate Presidents, yung mga framers ng Constitution, Associations of Law Dean Schools, mga abogado na may alam. Hindi po tayo, ako lalo ako, hindi naman na tayo abogado. Yung mga may alam po, isuportado itong block ng ano ni Gatchalian. On the other hand, ito naman kay Cayetano, ang pinipilit naman nila, particular si Senator Loren, yun pong hindi na applicable yung decision noong 1940s yung kay Avelino kasi nga po may bago ng konstitusyon, dalawa pa nga eh, di ba, yung 70s and then yung 87. Pero may counter argument naman na yung konstitusyon cannot supersede an SC decision unless na yung SC particular SC decision ay na-overturn ng another decision, eh wala pa naman daw pong ganung kaso. So, stick sila dun sa unang decision, yung sa Avelino case. So, yun ang mga tinitinan natin. So, ako, tayo, siguro naman na we are in one, na huwag kalimutan natin yung bangayan na yan. Ang isipin natin taong bayan, mag-convene kayo, kung yung 10 ni Alan, ay yung 11 ni Alan Peter ay maging 13 o maging 14 o yung 12 ni Senator Gatchalian ay maging 15, maging 16, whatever, kung sino man sa inyo ang makakuha ng 13 na senador para ma-oust ang isang sitting Senate President or ma-retain ang isang Senate President para sa publiko, doon po tayo. Di, hindi po natin inaano dito na Gatchalian side ako, Cayetano side ako. Tayo po ay para sa taong bayan. Dahil marami na po, tatlong linggo na po ang nakakalipas na hindi po tayo nakagawa ng batas. Andun na ako sa committee hearing, wala naman problema dun. Nag-committee hearing yung Ways and Means ni Senator Cayetano tungkol po yun sa taxes, di ba? Natabunan lang po yun. Tuloy-tuloy naman yung committee hearing. Eh, yun pong committee hearing, eh, kumbaga secondary hearing lang yun. Ang mahalaga po itong mga nasa third reading, second reading, na hindi po naipasa nitong nakaraang linggo because of that scenario sa Senado. Di po ba? So, yun ang malaking katanungan sa atin. So, again, wala po tayong pinapanigan dito, ang atin lang ay para sa taong bayan. I-resolve na po natin yung anumang siganot dyan, kung sino may 13. Lahat naman kasi, gano'n naman ang pahayag ng kampo ni Alan, mag-13 muna kayo, okay na ako. Pahayag naman ang kabila, mag-treasure rin kayo, okay rin kami. Eh, sa ngayon kasi, kung physical yung pag-uusapan natin, technically, 22 lang po yung senador. Kasi yung isa, eh, nakadetin eh. Eh, klaro naman po, doon sa mga ruling na kung nakadetin eh, hindi siya pwedeng bumoto, hindi siya pwedeng mag-participate sa kung anumang botohan. And it happened naman eh. When Senator Trillanes and Senator Dilima were detained, hindi naman sila kakapag-participate. Kasi, that time, ano ko dyan, kay Senator Trillanes, siya yung chairman, chairperson yata ng Civil Service Committee, if I'm not mistaken. Tapos, ang vice chairman niya is si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping ang nagko-conduct ng hearing. Although si Senator Trillanes ang chairman. Pero, hindi siya nakakapag-conduct ng hearing kasi nga, he was barred by the law. Parehas din kay, ano, kay Senator Dilima. So, same thing must be also, same goes to kay Senator Jinggoy na barred by the law naman kasi nakakulong. Kasi physical presence ang kinakailangan eh. Oh, so, yung isa naman, kay Senator Bato, physical presence. Eh, do you think Senator Bato will come forward and be counted again to break the ano, maging ilan sila? 12, magdodosi sila sakasakali. So, hindi, teka muna. 11 pa rin sila. Tama, 11 pa rin sila kasi hindi si Jinggoy mga kaboto. So, ano eh, very, unless na meron silang makuha naman dito sa Gatchen side to make it 13. So, yun, number 13 ang pinag-uusapan natin dito. Kasi, yun nga, anumang kaguluhan daw na sa Senado ay mareresolba lamang kung ang bawat pangkat ay magkaroon ng 13 na senador. So, yun ang question eh. Ngayon, sino at kaninong pangkat magkakaroon ng 13? It remains to be seen kasi nitong nakaraang linggo, nobody is expecting na si Senator Chis ay, sabi ko nga, hindi lumipat. Nag-decide na lumutang at magbuo ng quorum. So, we can never tell kung sakasakali magpatawag ng special session. We can never tell kung baka itong 12 eh, maging 16. Far enough. Di ba? Maging 18. So, ang pakiusap natin dyan, kung yaman din lang naman ang hinahanap natin ay 13 senador, ay igalang din po natin kung sino makakuha ng 13. Kasi historically nga, di ba, may mga nagsasabi nung time ni House Speaker, mayroon silang usapan, eh, ipinadlock niya yung House. So, yung Velasco that time yata ay nag-session sa ibang building just to show na sila ay majority. So, sana naman po, kung may 13, hand it over peacefully, wala nang cheche-bureche. Wala eh, talo eh. Ganun lang. Talo eh. Hindi pinalad eh. Talo, despite all this. Kasi, sa ngayon, charge counter charge, kumbaga, ako sana, ilabas yung kaso mo. Eh, mahirap po dito. Walang pinapangalanan eh. Sinasabi, kinakausap ng Malacanang. Eh, wala namang binabagay kung sinong ko mausap. Oh. Eh, sabi nga ni Lito Lapid, hindi lang naman silang kumakausap. Marami rin kumakausap eh. So, I admire this guy na bihirang magsayita pero kumbaga sa pool. Sa pool. Diba? Sinabi niya pa rin, kung akong pupupok dyan, lahat kayo walang magsasalita. Bakit? Eh, akong ano eh, committee on silence. Di dapat silence kayo lahat. Oh. Diba? Patawa pero kung susuriin mo may laman. Ayan ha. Kaya yan ang ating Leon Guerrero. Hindi tulad ng iba eh. Diyos ko po. Huwag naman na po sana. Anyway, malapit na rin po tayong matapos. Sino-sino po ang ating mga technical people, ating papasalamatan na. At dahil tayo ay patapos na ang last quarter. Kasi nilarawan ko itong programang itong ano, parang basketball to, 4 quarters to, 4 yung break namin eh. Ayan sila, Engineer Roban Malilin sa technical side, Arnel Villamor, Joy Timidan, Tess Ramirez, and Isabella Silang. Sila po yung nagkaroon ng ating katuparan para maging matagumpay ang ating dalawang oras na programa na Meet the Press on Air, hosted by yours truly, Boying Abasola, NPC President, and of course ang ating co-host, si Director Dennis Napuli and Director Alvin Murcia, na sila po ay wala sa ngayon. So sana po ay sa susunod ay andito po sila. Again, maraming salamat po, and happy opening ng klase, ha. Ingat po tayong lahat.
1: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit?
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:54.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Overseas Workers Welfare Administration o OWA inilunsad ang OFW Kabuhayan Expo 2026 sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day. My live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal na binuksan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang OFW Kabuhayan Expo 2026 kasabay ng pagdiriwang ng Migrant Workers Day ngayong Hunyo 7 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Pinangunahan ng OWA Regional Welfare Office NCR katulang ang mga partners ito at iba pang regional offices ang pinakamalaking pagtitipo ng mga serbisyo at oportunidad para sa mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya. Taglay ang kalinga kaalaman ng buhayan para sa at pamilya tungo sa bagong Pilipinas. Kayunin ng Expo na suportahan ang reintegration ng mga OFW sa pamamagitan ng mga programa pang mabuhayan, edukasyon, kalusugan, pananalapi at social protection. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang mga serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, success stories, forum ng mga matagumpay na OFW at paglanda ng mga sunduan sa TESDA at Philippine Franchise Association upang pananalapi ang oportunidad sa pagsasanay at pagnegosyo. Ayon sa OWA, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan at iyakin ang pangmatagalang kapakanan at pag-uun ng mga OFW at kanilang pamilya ang sunod sa layunin ng bagong Pilipinas na mailapit ang serbisyo at suporta sa bawat Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Nagbabala ang Department of Health laban sa mga peking endorsement sa mga produktong panggamot sa sakit na cancer gamit ang pangalan ng ahensya. Sa inilabas na advisory, tinuring ng DOH na peke ang isang code card na nagpapakita umano ng suporta ni Health Secretary Ted Herbosa sa isang produkto para sa pasyenteng may cancer. Tinukoy ng ahensya ang produktong may tatak na MediHope na umano'y ginagamit sa naturang mapanlinlang na promotion. Ayon sa DOH, hindi aprobado ng Food and Drug Administration o FDA at hindi kinikilala ang nasabing produkto. Abot naman sa 6,000 jeepney sa buong bansa ang inaasahang lilipat sa paggamit ng electric vehicles ngayong taon. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na sa kasalukuyan ay may 120,000 jeepneys ang bumabiyahe sa buong bansa. Sa naturang bilang, 5% o tinatayang 6,000 units ang inaasahang lilipat sa electric vehicles ngayong taon. Dagdag niya na nasa 50,000 unit naman ng taxi ang nagsisimula na rin lumipat sa paggamit ng electric vehicles habang ilang kumpanya ng bus ang nagsumiti na ng application para sa paggamit ng mga hybrid units. At pangwakas, balita sa lalawigan, minungkahi ng Department of Migrant Workers 10 o Northern Mindanao ang pagbuo ng Labor and Migration Development Committee bilang subcommittee ng Social Development Committee ng Regional Development Council o RDC 10. Mula Radyo Pilipinas sa Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iminungkahi ng Department of Migrant Workers o DMW 10 Northern Mindanao na mabuo ang Labor and Migration Development Committee o LMDC bilang subcommittee ng Social Development Committee ng Regional Development Council o RDC 10 sa ginanap na second quarter 2026 RDC 10 Social Development Committee meeting kamakalawa Hunyo at 3. Pinangunahan ni na RDC 10 Social Development Committee Co-Chairperson Jaime Rafael Pagio at Department of Economy, Planning and Development o DepDev 10 Northern Mindanao Regional Director Milo Faye Carino. Ang nabanggit na mungkahi ay naglalayong paigtingin ang kolaborasyon ng mga ahensya at policy coordination ng labor, migration, employment at mga alalahanin ng overseas workers ng Northern Mindanao. Sa pamamagitan ng platform na ito, layo ng komitiba na maisulong ang mga programa at inisyatiba na nagtataguyod at mangangalaga sa kapakanan at sustainableng pagbabalik at reintegration ng mga OFW sa kanilang pamilya. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nagkikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya, tinahatid sa kanilang mga destinasyon, nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para mag-isa sa krisis ng ating bansa.
8: Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
12: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
4: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Music and memories. Music and memories. Sa Radyo Pilipinas

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 2:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, 55 OFW applicants na sagip sa substandard na tirahan sa Cavite. Ang detalye ng balita live mula kay EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nasagip ng Department of Migrant Workers o DMW ang 55 aplikanteng OFWs mula sa isang hindi ligtas at substandard na accommodation facility sa Imus, Cavite sa isinagawang operasyon nito lamang Hunyo 6. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang pagsalakay matapos makatanggap ng ulat hinggil sa hindi maayos sa kalagayan ng mga OFW applicant na pansamantalang pinatitira ng mga lisensyadong recruitment agency habang naghihintay ng deployment. Sa isinagawang inspeksyon na tuklasan ng mga otoridad na hindi pumapasa sa pangunahing pamantayan sa kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga magagawa ang pasilidad. Agad naman pinagkalooban ng welfare assistance, pansamantalang matutuluyan, legal aid at iba pang suporta ang mga nasagip, mga nasagip sa tulong ng DMW, OWA at Migrant Workers Protection Bureau. Iniutos din ni Cacdac ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa recruitment violations laban sa mga responsableng recruitment agency. Ayon sa DMW, bahagi ang operasyon ng pinaigting na inspeksyon sa mga accommodation facility para sa mga OFW applicant sa buong bansa upang matiyak ang kanilang kaligtasan, kapakanan at proteksyon laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Sinetipikahan ng Department of Trade and Industry ang 14 na proyekto sa ilalim ng Green Lane Initiative mula Enero hanggang Abril ngayong taon na nagkakahalaga ng 340.07 billion pesos. Ang mga proyektong ito ay inaasahang lilikha ng 37,000 na trabaho para sa mga karamihan sa mga nakalinyang proyekto ay mula sa renewable energy sector. Ang RE ay bumubuo sa 85.71% ng kabuuang certifications na may katumbas na 300 billion pesos na investment sa tinasahang makakapagbigay ng mahigit 30,000 trabaho. Bureau of Customs nagpaliwanag hinggil sa kumakalat na online na paglilipat ng tag sa mga bagahe ng pasahero. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinilala ng Bureau of Customs ang mga concern ng publiko hinggil sa mga ulat ng umano'y paglilipat ng baggage tag na kumakalat online. Nilino ng BOC na hindi sila umahawak o namamahala sa baggage tagging at walang kinalaman sa anumang bagay na may kaugnayan sa paglalagay o paglilipat ng mga tag ng bagahe. Batay sa impormasyon, walang kumpirmadong kaso ng insidente ito na nagaganap sa mga paliparan ng Pilipinas nitong mga nakaraang buwan. Ang mga kamakailang ulat na lumabas online ay pinaniniwala ang naganap sa ibang bansa. Paliwanag ito ng ang pangunahing tungkulin ng BOC ay patupad ang mga batas sa customs at pangalagaan ng mga border ng bansa. Inikayat ng BOC ang mga manlalakbay na magsagawa ng mga simpleng pag-iingat tulad ng pagkuha ng mga larawan ng kanilang mga bagahe bago mag-check-in, paggamit ng mga marker na madaling makilala ang kanilang mga bag at pagkabit ng tracking device para ma-monitor ang kanilang mga gamit sa panahon ng paglalakbay. Wala pa rin dito sa NAIA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pamukas, balita sa lalawigan, kahandaan sa sakuna, pinaigting ng IAC campaign kaugnay ng operasyon ng San Roque Dam. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na isinagawa ang Information, Education and Communication Campaign kaugnay ng operasyon ng San Roque Dam sa Santo Tomas, Pangasinan. Pinangunahan ng PDRRMO Pangasinan na ang aktibidad katuwang ang National Power Corporation, San Roque Power Corporation, DOST Pagasa at DILG Pangasinan. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok tungkol sa operasyon ng dam, weather monitoring, pampublikong kaligtasan at paghahanda ng komunidad sa mga posibleng sakuna. Tinalakay rin sa aktibidad ang mahahalagang impormasyon na makakatulong sa pagpapalakas ng kahandaan ng mga residente at lokal na pamahalaan sa harap ng mga banta ng kalamidad. Ayon sa DILG Pangasinan, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na palakasin ang lokal na pamamahala at disaster resilience sa pamamagitan ng capacity building at information sharing initiative. So ngayon, nagpapatuloy ang koordinasyon ng mga kaukulang ahensya para sa pagpapalawak ng kaalaman at kahandaan ng mga komunidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
0: Bago bumiyahe, siguraduhing handa ang sasakyan at ang sarili. Tandaan ang blow baguettes para sa ligtas na paglalakbay. Ang blow baguettes ay battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, and self. Isang checklist upang tulungan ang mga motorista na matiyak na ang kanilang sasakyan ay nasa magandang kondisyon bago maglakbay. Suriin kung maayos ang battery, malinis pa ba ang terminals at malakas pa ba ang karga. I-check ang lights, headlights, brake lights, signal lights at hazard lights. Tignan ang oil level at siguruhing sapat at hindi marumi ang langis ng makina. I-check ang tubig sa radiator at windshield washer para iwas overheat at matiyak na malinaw ang windshield. Subukan ang brake bago umalis. Kung may kakaibang tunog o mahina ang kapit, ipasuri ito agad. Siguruhing tama ang air o hangin ng mga gulong, kasama ang spare tire. Pag tama ang tire pressure, mas magaan ang kontrol at matibid pa sa gas. Magpakarga ng gasolina bago bumiyahe, lalo na kung malayo ang pupuntahan. Pakinggan ang engine o makina kung may kakaibang tunog o warning light sa dashboard. Siguraduhin may dalang early warning device, jack, tire wrench at iba pang emergency tools. At higit sa lahat, tiyaking ikaw ay handa, well-rested, alert at hindi naantok o nakainom. Tandaan, mas mabuting maglaan ng ilang minuto sa pag-check
7: mag-blow bagets bago bumiyahe para safe ang biyahe. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Oras sa Pilipinas. 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo muli dito sa ating programang Kalingahatid ng Red Cross Jesus sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ikapito ng buwan ng Hunyo taong 2026 at tayo po ay patungo sa kalahati ng ating taong 2026 at Hunyo na. At napakabilis po ng panahon at talagang napakabilis ng panahon dahil bukas ay simula na po muli ng klase sa mga papasok po ng elementary at high school ay magsisimula na po muli ang klase. Parang kailan lang nagbakasyon tayo ang mga chikiting. Anyway, inaanyayahan namin kayo na pakinggan at subaybayan ang ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre, tayo po ay napapakinggan live po sa Facebook ng Kalingahatid at ng Radyo Pilipinas Facebook page. Like and share, comment po tayo At kung may mga nais po kayong katanungan, may mga nais po kayong mga saloobin, ito po ay inyong i-comment sa ating Facebook page. At syempre, nais nating pasalamatan ang bubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez. Mula sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanigi, kasama pa yan ng ating si Sir Ray Sampang. Sa technical side, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pa. At ng mga chapter administrators natin, mahigit 100 chapters tayo nationwide. Kasama yan ang kanilang mga administrator, Board of Directors at mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? I just said kanina na nagsimula na ang pasok bukas at nitong nakaraang Webes ay nag-declare na din ng pag-asa ng tag-ulan. Kaya yan ang pag-uusapan natin ang handaan ng bayan ngayong sumapit na muli ang tag-ulan. At syempre, bago ang lahat, makakasama natin via Zoom. Lagi natin kasama dito sa ating programa, walang iba, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon, Ma'am Cora.
1: Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, ang topic natin ay kahandaan ng bayan ngayon sumapit na muli ang tag-ulan. Ang unang panauhin natin dito ay si Ms. Griselda Longa, Manager, the Disaster Management Service, Philippine Red Cross, ng National Headquarters, si Mr. Joel Fuentes, Chapter Service Representative for Disaster Management, PRC Quezon City Chapter. Tapos, nakalagay din dito si Ms. Iris K. Recto, OIC, PRC Batangas Chapter. I hope they're here already. Andito na si guest natin, Ms. Griselda Longa.
0: Yes.
1: Pwede ka nang magpakita.
0: Yes. Hi, ma'am.
1: Hi, Chris.
0: Hi, ma'am.
1: Ang unang tanong ay, ano-ano ang mga preparation sinasagawa ng Philippine Red Cross Disaster Management Service ngayong opisyal na naideklara ng pag-asa ang tag-ulan? Go ahead, Griselda.
2: Ayan, Ma'am Cora, and sa lahat po ng nakikinig at nanonood, magandang hapon po. No? Tama po yung sinabi kanina na ang tag-ulan po ay nagsimula na patungkol po sa abiso ng ating pag-asa. Ngayon po, ang Philippine Red Cross, ever since naman po, we are always preparing po for any disaster or any situation na mangyari. In addition po doon, patungkol naman po sa mga pagbaha at mga pag-ulan, sinisiguro po natin lahat po ng ating mga manpower, ating mga volunteer at staff ay laging on standby. At patungkol naman po sa kahandaan ng ating mga assets at equipment, sinisiguro din po natin yung ating mga food truck, yung mga ating rescue boat at yung ating mga iba't pang response vehicle ay nakaready na rin po to ensure po yung ating patungkol sa kahandaan na kung saan kung meron man pong pagbaha sa isang lugar, agad-agad po tayo makakapagpa-deploy ng ating manpower at ating mga assets sa iba't ibang lugar. Lugkora.
1: Salamat. Nandito na si Joel Fuentes ng Quezon City at siya ay Chapter Representative for Disaster Management, PRC Quezon City Chapter. Sa National Capital Region, saang mga lugar ang na-identify ng PRC na kadalasan binabaha? Joel? Yan, can you answer that?
3: Yan, magandang hapon po, Gogora. And of course, amin pong manager, Ma'am Griselda Longa and Ma'am Irish ng Batangas. Ma'am, sa amin po ay, sa amin sa Quezon City, ma'am, ay talaga naman madalas ng pagbaha. Maybe because maraming tributaries. Number one po dyan ang Bagong Silangan sapagkat ang tubig ay nanggagaling sa Montalban. Dito naman sa urban flooding, ang Tatalon, yan madalas po yan. Ang West Riverside, may mga ilog po dyan nanggagaling. Nagtatransect ang tubig papuntang San Juan galing sa Quezon City. Yan po yung mga areas na binabaha sa amin sa Quezon City, Gobcora.
1: Nandito rin si Iris K. Recto mula sa OIC PRC Batangas Chapter at ang tanong naman sa kanya, sa mga kalapit probinsya, saan at may madalas na insidente ng pagbaha at ang landslide lalo na ngayong habagat season? Ano-ano ang training na isinasagawa ng PRC para maturuan ng mga volunteers, komunidad, para sa agarang pagresponde sa panahon ng habagat? Go ahead, Iris K.
4: Hello po, Gov. Magandang hapon po. And also po sa ating Disaster Management Service Manager, Ma'am Ising, magandang hapon. At syempre sa napaka-tikas na DMS-CSR po, ang walang hupa, si Kuya Joel. Sir Joel, magandang hapon po. And sa lahat po na nakikinig, magandang hapon po. Para po dun sa tanong po ng ating Gov Cora, totoo po, since ang ating pong probinsya ng Batangas ay napapaligiran ng tubig, napapaligiran ng bundok, ano po, syempre ito po yung mga ilan sa hazard na dapat po nating tutukan, especially po sa ito pong panahon ng tag-ulan. Ano po, kasi hindi po naiwasan yung pwede pong mangyari yung landslide, kagaya po noong nakaraang Christine, na nagkameron po tayo ng landslide sa parte ng Talisay at Laurel. Ano po, and syempre yung pagbaha, actually napaka-unpredictable na po talaga dito sa probinsya ng Batangas, kasi yung mga dati hindi naman binabaha, ngayon po ay binabaha na din po. So, ano-ano po yung mga ginagawa po natin dito sa Batangas na preparation po para po dito sa panahon na to. Tayo po talaga, Govcora, ay ginagabayan ng disaster mitigation strategy ng ating pong Chairman Gordon, yun pong predict, plan, prepare, and practice. So talaga po yun ay isinasabuhay po natin, especially po dito sa Batangas. At hindi lamang po sa oras o sa panahon na magkakamero ng tag-ulan namin ito ginagawa. Yung mga capacity buildings, trainings, first aid training, disaster preparedness, lagi po talaga namin itong ginagawa, especially sa ating mga Red Cross 143 volunteers, para sigurado po sa oras ng kalamidad na sa panahon ngayon po ay hindi na natin po napipredict kung kailan po ba yung tag-ulan, kung kailan po ba talaga yung mga, yung dahil po sa climate change, meron na po tayong mga extreme weather conditions, kaya sinisigurado po natin na pinapractice po at nagpiprepare po tayo kagaya ng mga trainings po.
1: Kung nag-upgrade ang mga bagyo, tayo din ba sa PRC ay nagkakapag-upgrade upang mas mapabilis ang ating pagbibigay tulong sa mga nangangailangan? Balik tayo kay Griselda Longa. Go ahead.
2: Opo, no. Thank you, Govcora. Sa patungkol naman po sa pag-upgrade, no, siguro I would like to share lang din po na ang PRC po hindi na lang po nakafocus sa pag-responde, but sabi nga po ni Ma'am Iris, sa pagpe-prepare din ng ating mga volunteer at community. Actually po, meron po tayong isang programa na tinatawag na anticipatory action. So pag sinabi po natin anticipatory action, bago dumating pa lang po ang bagyo o malakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha, nagbibigay po tayo ng abiso sa komunidad at patungkol na rin po sa coordination together with the authority, tinitingnan po natin kung kailangan na ba mag-conduct ng early evacuation. So, ini-evacuate po natin yung mga pamilya na mag-stay muna sa evacuation center habang tayo ay possible na kunyari po ay babagyuhin o kaya may darating na malakas na pag-ulan at maaari po tayong maapektuhan ng pagbaha. And then, kung meron pong evacuation ng mga tao, meron din pong evacuation ng mga livestock, yung mga ating kalabaw, mga ating kambing, mga manok, kasi yan po yung mga karamihan na laging naapektuhin din po no, ng mga bagyo at pag-uulan dahil sila po ay kalimitan talaga or lagi no, na nalulunod sa pagbaha dahil mas inuuna po natin na of course masagip yung ating buhay pero nakakalimutan din po natin yung ating hanap buhay na naiiwan. So meron din po tayong mga ganyang programa at patungkol naman po sa ating mga pananim, meron din po tayong mga activities na tinatawag na early harvesting. So kailangan, so kung kaya na po i-harvest yung mga pananim po nating palay, mga pananim po nating mga corn o kaya kung ano man pong mga high value crops, katulad ng abaka, katulad po ng abaka sa Camarines Sur at sa Catanduanes, we can also support them sa mga early harvesting ng mga ganyang high value crops para matulungan din po natin yung pamilya na makaahon agad no, after po ng bagyo o after ng pagbaha. Aside po doon, tinutulungan din po natin na pa-strengthen also yung mga bahay ng ating mga pamilya, lalo kung ang bahay nila talaga ay hindi ganun kagandahan o hindi ganun katibay. So si PRC po, may programa din po tayong shelter strengthening. So binibigyan po natin sila ng lubid, ng mga bakal, ng mga kung ano-ano pa para mapatibay yung kanilang bahay para pag dumating ang signal number 3, 4, 5 na bagyo, hindi po talaga masisira yung bahay nila. Kung masira man po, ay kaunti lang po. Hindi katulad dati na talagang mawawash out yung bahay nila. So may mga ganun din po tayong programa. Aside po doon sa pagbibigay pa ng continuous na training, pag-aaral para sa mga komunidad, para sila ay maging prepared. At of course, yung PRC, yung mga assets natin na nire-ready. Yun po, Gugkara.
1: Ragdagang dalawang tanong. Kumusta ang mga kagamitan ng PRC, mga rubber boat, mga ginagamit sa caravan o deployment, mga warehouse at mga stock ng mga relief items? Go ahead, continue mo, Criselda.
2: Opo na. I-add ko na lang din po dyan, Gugkara, sinabi ko kanina na yung mga assets natin, nire-ready po natin. No? Actually po, nung nakaraang January pa po, no, or in February, nag-conduct po ng training ang emergency response unit patungkol sa search, rescue, and retrieval. And kasama na rin po doon yung paano ba gamitin yung ating mga rescue boat, yung mga ating response equipment. So katuwang na rin po dyan na ating mga rubber boat po at yung mga ating mga plastic boat ay naka-standby na rin po sa iba't ibang chapter po natin. Kasama po ng ating mga team na naka-standby at trained na rin po. No? And then patungkol naman po sa caravan, sinusuguro din po natin na yung ating mga food truck, mga ating mga water tanker, yung ating mga relief truck at iba pa ay naka-ready na rin po kung kailangan po ng caravan o deployment sa iba't ibang lugar. Actually po, Gugkara, di ba po, nung last December or October, November, December last year, talaga po marami po tayong relief items na inilabas sa ating mga warehouse. So, nung nag-start na po iyon, isiniguro po natin na dapat ito po ay mapalitan o ma-replenish. So, since January po hanggang May, siniguro po natin ma-replenish yung mga hygiene kits, sleeping kit, shelter toolkit, tarpaulin na meron po dapat uli yan sa ating mga warehouses. Actually, ang warehouses po natin ngayon na malalaki ay nasa Subic, nasa Cebu, at isa po dito sa Mandaluyong. At meron din po tayo sa Batangas, meron din po tayo sa Cagayan de Oro at Ilocos area. So, yun po yung mga sinisiguro po natin. No? Mga assets ay ready po to be deployed at yung mga relief po natin ay na-replenish na lalo't every year po talaga is meron po talaga tayong inaasahan na malalaking bagyo o mga disaster na pwedeng ma-experience.
1: Salamat, Criselda. Kay Iris, kay ano-ano ba ang mga initial na ginagawa ng PRC kapag may mga lugar sa NCR ang binabaha o babahain pa lang o may gumuguhong gusali at puno? Kay Iris, kay Recto.
4: Apo. Gov, correct me if I'm wrong po, Ma'am Ising, ano, tama, ang una po natin ginagawa is of course yung assessment. Dapat po masigurado po natin kung ano po yung condition ng ating pong lugar na pupuntahan to ensure din po yung safety ng ating mga tao and of course yung ating pong pupuntahan para masigurado po natin na tama po yung specialization or karunungan ng mga taong ipapadala po natin. Of course din po yung mga assets na ipapadala po natin sa lugar na yon.
1: Okay. Balik tayo kay Joel Fuentes. Ano-ano ang mga natutunan ng Disaster Management Services sa taon-taong pagre-responde sa mga ganitong panahon ng habagat at ano-ano ang naging challenges na sa mga hinaharap.
3: Thank you, Gob, no? Actually po, pag pinag-usapan po natin yung mga pagbaha, ang mga bagyo, every time, alam mo yun, though parehas-parehas po yan na nararanasan natin ang pagbaha, ang pag-ulan. But every time, we try to improve with our operation po. Ang parating challenges natin dyan, Gob, especially kami dito sa NCR, is how to, ano po, motivate, how to encourage yung mga community to, ano po, na sila po ay lumikas agad. Sapagkat usually, ang kanilang sinasabi, kaya pa namin, hindi pa naman mataas ang tubig, tsaka na kami bababa, tsaka na kami lilikas. Kaya, ang isa pong paraan na ginagawa po ng Red Cross dyan, at isa din po doon, is it, napalakasin yung atin pong Red Cross 143 in every community. Kaya naman, Gob, ang ginagawa natin, tuloy-tuloy po ang ating pagre-recruit para po may mga mata tayo doon sa bawat evacuation center, sa mga bawat lugar na binabaha. Isa po sa ginagawa natin, may mga flood watchers po tayo na kung saan agad-agad nakakapagbigay sa atin ng information. Yan po yung mga bago ayon sa paggabay po ng atin pong chairman, Richard Gordon, na kung saan sa bawat mga tulay, sa mga area na binabaha, ay may mga Red Cross 143 po na volunteers tayo. Sa ganung paraan, Gob, ay napapabilis na nalalaman agad natin ano ba ang sitwasyon doon sa community. One of our challenges, Gob, na naranasan namin nung nakaraang pagbaha is yung sobrang dami ng nagbukas na evacuation centers. Alam naman natin, limited lang yung capacity na umikot. That's why, Gob, this year, what we did po is we organized the Red Cross 143 humanitarian riders na kung saan may mga volunteer rider po kami na ni-recruit, na trained, na kung saan ito pong mga riders na ito, katuwang po yung mga volunteers natin sa bawat barangay, sila po yung katuwang natin para ma-access natin yung mga area na hindi po kayang abutin agad-agad ng atin pong Red Cross. And ito pong mga volunteers na ito, hindi lang natin sila ni-recruit, i-train din natin sila on basic disaster management, on first aid, on psychosocial support, no? Ito po yung mga first line na ginagawa natin na assistance na binibigay sa community sa mga panahon na may mga pagbaha na kung saan ay nagkakaroon po ng mga evacuees sa mga iba't ibang evacuation center. So masasabi po natin na handang-handa na po tayo.
1: Paliwanag mo na ang mga tinuturo ninyo sa komunidad, mga 140 volunteers. Pero siguro dapat malaman ilan at na ang kadalasan nagiging evacuation center ng Quezon City kapag may baha.
3: Gob, sa Quezon
1: City. Average. Joel?
3: Yes, Gob. Gob, sa Quezon City, katuwang po ang ating mahal na mayor, napaka-active po ng ating pong local government unit. Napakarami po sa isang pag nagpagbaha po at mataas ang tubig, meron pong announcement ang PAGASA, nagpipreemptive evacuation agad, Gob, eh. Kaya siguro marahil po ang evacuation center sa amin umaabot ng mga nasa 80 hanggang 100 evacuation centers, Gob, sa isang area. Sapagkat minsan sa isang barangay, for example, ang barangay Bagong Silangan, pag tumaas po ang tubig, ang isang barangay lang, Gob, will open 10 evacuation centers. Ganun po na para masiguro na ligtas ang ating mga kababayan bago pa talaga tumaas ang tubig pag sa panahon ng mga pag-ulan po.
1: Maraming salamat. Pupunta naman tayo sa Philippine Red Cross Batangas chapter, no, para malaman natin ano-ano ang mga preparasyon na sinasagawa ng Philippine Red Cross Batangas chapter ngayong nagsimula na ang tagulan. Go ahead, Iris Kay.
4: Apo. Ano po yung mga preparasyon na ginagawa ng Batangas chapter? Actually, all year round po, Gov. Hindi po kami tumitigil sa recruitment, training, skills enhancement, capacity building na ginagawa po ng Batangas chapter. Para po ito sa mga tao. And para naman po dun sa mga assets, ito po ay ating ginagamit. Piniprepare po natin to, ini-ensure po yung maintenance at laging in good condition po. Hindi lamang po para sa probinsya ng Batangas, kundi para po sa lahat po ng dapat pong puntahan at tulungan din po ng Batangas chapter. Even po in other nearby provinces ay handa po tayo at inihahanda po natin ang mga tao at ang ating mga assets po.
1: Kasi ang probinsya ng Batangas ay isa sa mga agarang minomonitor kapag may sunod-sunod na paglakas ng ulan. Saan lugar sa Batangas ang mga na-identify nating laging binabaha? I am sure alam mo yan, Iris.
4: Yes po, Gov. Actually, dating nabanggit ko nga po kanina, dati-dati wala namang ganun. But because of due to extreme weather conditions po, Gov, biglang binabaha na rin po yung ilang lugar dito. Gaya po ng biglang binaha na rin po ang Lipa City, ano po, ang Lemery, Batangas. And meron din po tayong mga na-experience na iba naman po gaya po ng landslide sa, nabanggit ko kanina, sa Laurel, sa Talisay. Meron din pong ilang part sa isang barangay sa Lipa na nag-landslide din po dahil po dito. And actually po, sa lahat po ng munisipyo na and cities po ng Batangas ay talaga pong minomonitor natin ito katuwang po ng ating mga Red Cross 143 volunteers.
1: Magbe-break muna tayo para sa mga balita. Babalik tayo kay Edison. Go ahead, Edison.
0: Okay. Meron lang tayong mga news flash po. Galing po yan sa ating communication department. At tayo po ay magbabalik po sa ilang mga paalala.
5: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
8: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.

Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang retros. Ako si Jairo Stimpiada para sa PRC News Flash. Mas makaasa ang Eastern Visayan Community na mabilis at maayos na humanitarian assistance

0: Dina Jimenez, New Zealand International Development Cooperation Head, Diane Mabunga, at New Zealand Ambassador to the Philippines, Her Excellency, Dr. Catherine McIntosh. Ayon kay Dr. Pang, mahalaga ang magiging papel ng warehouse sa paghahatid ng supply sa mga kalapit na komunidad tuwing oras na sakuna, na madalas manalanta sa rehiyon ng Eastern Visayas.
1: Bringing supply was really a challenge. That's why we should have our own, you know, warehouse or facility here so that in any eventuality, we can respond easily, quickly, immediately so that our support to the communities will continue to be relevant to people who are actually in need of our help.
0: Ang mga relief supplies na iiimbak sa pasilidad ay inaasahang makatutulong sa 1,500 na individual sa sandaling mga ilangan sila ng agarang pag-alalay. Bukod pa rito, tinatayang makatutulong din ang proyekto sa pagpapalakas ng logistics at inventory management sa mga kalapit nitong PRC chapters tulad ng Western Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Ilongos, Leyte, Ormoc, at Southern Leyte. Sa kabila ng biglang pagbuhos ng ulan, nagpatuloy pa rin ang seremonya hanggang sa pinaka-aabang na ceremonial dig na pinamunuan ng PRC Secretary General at New Zealand Ambassador to the Philippines. Matapos ang programa, agad na nagpatawag ng press conference ang organisasyon kasama ang Embahada ng New Zealand kung saan ilang miyembro ng media ang nagtanong tungkol sa layunin at benepisyong dala ng proyekto. Sa panayam ni Her Excellency Dr. McIntosh, tinuturing ng esensyal ang partnership ng kanilang embahada sa PRC para sa pagsusulong ng humanitarian services sa mga komunidad na lubos na nangangailangan.
2: As climate-related challenges become increasingly complex across our region, partnerships like this become even more important. As New Zealand and the Philippines mark our 60 years of diplomatic relations, we very much look forward to continuing our collaboration and support efforts that help communities become safer, stronger, and more resilient in the years ahead.
0: Nagatid ng pasasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa New Zealand Government sa pakikipag-partner nito sa organisasyon para sa proyekto. Aniya, ang inisyatiba ay simbolo ng disaster preparedness na siyang susi upang mabawasan ang bigat at pinsalang dala ng bawat sakuna sa mga buhay na nasalanta. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiada. Mas pinalawak ang blood storage capacity ng Paranaque Branch matapos tumanggap ang Philippine Red Cross o PRC ng panibagong blood bank equipment mula sa Rotary Club of Mandaluyong West. Nangyari ang opisyal na turnover nitong nakaraang Lunes, May 25, sa main office ng PRC Rizal Chapter. Dumalo sa seremonya ang ilang opisyalis at representatives ng PRC at Rotary Club, kabilang silang PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, Rotary District 3800 Governor Gina Sanchez, at Rotary Club of Mandaluyong West President Angeli Anceta. Ayon kay Governor Sanchez, layunin ng donasyon na mag-establish ng dedicated blood bank facility sa PRC Paranaque Branch na siyang makatutulong sa mga residente ng rehiyon na nangangailangan ng dugo.
3: With this initiative, we help strengthen the branch capacity to store and manage safe blood supplies, ensuring that more lives will be saved during emergencies and critical medical situations.
0: Ang handog na dalawang blood bank refrigerators at isang tube sealer ng Rotary Club of Mandaluyong West ay tinatayang makaaambag sa pag-expand ng blood storage capacity ng Paranaque Branch. Sa akbang na ito, mas maraming dugo ang kanilang maipapadala sa mga kalapit na ospital at health institutions na makapagpapabawas sa constant blood shipments ng PRC blood banks sa National Capital Region. Sa kanyang panayam, iginiit ni Dr. Pang na makasisiguro ang Rotary Club of Mandaluyong West na pangangalagaan at magagamit sa mabuting paraan ang idonate nilang assets.
4: Your donation can be sustained. Kasi hindi naman kami napapalitan eh. Nandyan ang Red Cross palagi. Kahit may change in leadership, kahit may change, the Red Cross is still the same. So you can be assured that your donation will stay, no? Will continue to help people.
0: Bukod sa mga blood bank units, nakatanggap na ng ilang

0: na health and safety assets ang organisasyon mula sa Rotary District 3800 sa mga nakaraang taon, tulad ng blood mobile buses, ambulances, at refrigerated centrifuge. Nagatid ng pasasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa pamunuan ng Rotary Foundation 3800 at Rotary Club of Mandaluyong West sa idonate nilang equipment. Aniya, mahalaga ang relasyon ng dalawang grupo sa pagpapalaganap ng humanitarian services at action sa buong bansa. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jaros Limpiada.
1: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Okay, magbabalik po tayo sa ating programa, GovCora. GovCora.
3: Okay. Babalik tayo kay Criselda Longa dahil may tatlong katanungan tayo na maipapaliwanag niya. Ang una, ano-ano ang itinuturo natin sa komunidad at mga 140 volunteers upang mapabilis ang pag-responde sa panahon ng may malakas na tagulan? At ikalawa, sa sektor ng kalusugan, handa din ba ang ating mga volunteers upang maiwasan sana magkaroon ng sakit kagaya ng dengue at leptospirosis tuwing tagulan? And finally, ano-ano ang inyong maipapayo natin sa mga residente both sa Quezon City at sa Batangas para maging handa ngayon tanggulan? Para kay Criselda Longa, dahil siya ang namumuno sa kabuuan ng ating manager siya ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross National Headquarters. Go ahead. The time is yours, Criselda.
4: Thank you, GovCora. Actually po, no, for the past weeks po, no, the PRC through the leadership of Chairman Gordon and of course, Section Dr. Gwen Pang, ni-review po natin yung RC 143 training course curriculum po natin kung saan ni-revise po namin ito at in-update. Ngayon po, doon sa ating training curriculum, nilagyan po natin yan ng mga specific na roles talaga ng mga 143. Ano ba talaga yung specific na roles nila to support the Red Cross program? Ang isa po doon na nakalagay po or tinuturo na po natin at sa mga susunod na linggo at mga buwan, mayroon na po tayong schedule para sa nationwide na pagkakandak ng RC 143 basic training course. Ang sabi ko po kanina, ang isa sa mga topic po doon, number one, tinuturuan po natin na ang mga volunteer po natin ang first to report and first to respond. Pag sinabi pong report, dapat po turuan po natin o binibigyan po natin ng kaalaman ng ating mga volunteer paano ba yung dapat na tamang pag-report ng mga incident. No? Alam po natin ang mga 143 volunteer ay nasa barangay at sila po ay present kung saan man po may possible na may risk or hazard. Tinuturuan po natin sila paano mag-report. Number one po, ano po ba ang incident? Ito ba ay bagbaha? Ito ba ay landslide? Ilan ang casualties? May casualties po ba? In terms po ng casualties, meron bang na-injured, may missing ba, or baka may namatay? Titignan din po natin kung may na-damage po ba sa isang area, may nasira po bang bahay, may nasirang kalsada or road o kaya bridge. kasama po yan sa pag-report. At very important po na tinuturuan po natin ang kaimportantehan ng lifeline. Pag sinabi pong lifeline, may kuryente po ba sa area? May tubig po ba sa location natin? Meron po bang komunikasyon? At meron po bang road access? Kasi tinitingnan po natin paano makakadaan yung mga ating PRC responder to help doon sa mga apektadong komunidad. So isa po yan sa mga impormasyon na lagi po nating hinihingi sa ating mga 143. At yun po yung dapat nating ituro at dapat na tinuturo sa ating mga volunteers, no? At syempre, yung first to respond, tinuturoan po natin yan. Lahat dapat po ng 143 ay marunong mag first aid, no? Kasama po na ating safety services, ini-ensure po natin na mabigyan po sila ng kahit initial na impormasyon, paano ba ang pagbibigay ng first aid, paano ba yung pagsusupport sa emergency transport, pagta-transport from the incident area to the safe area, and of course, with proper guidance, no, kung ano po ba yung dapat na pagkikilos na ginagawa pagpatungkol sa first aid. And of course, binibigyan po natin sila ng impormasyon na pag kailangan po nila mag-report at kailangan po nila humingi ng tulong, they can call the hotline po na 143. Yan po ay wala naman pong bayad po, no. Yung hotline po natin na 143, ang makaka-receive po niyan ang option dito sa National Headquarters, and then yung option po natin i-validate po yan sa ating mga chapter like Quezon City or Batangas. Pag hindi naman po nila makontak ang 143, they of course they can call directly yung ating mga chapter administrator, yung ating mga chapter kung saan po sila nalulugar. So yun po yung mga tinuturo po natin sa ating mga RC 143. Pero yun po ay pag-responde. Pero aside po doon, tinuturoan din po natin sila na paano nila ma-identify saan ba yung high-risk area, hazard, yung sinabi po ni Ma'am Iris kanina, predict. Dapat po alam ng mga community volunteers po natin saan yung mga prone to landslide, prone to pagbabaha, para masuportahan po nila yung mga komunidad nila na magplano na huwag tayo dito titira sa malapit sa ilog kasi prone to sa pagbaha. Pag tumaas ang tubig, tayo ay mawawash away ng pagbaha at tayo ay maapektuhan at pwede pang matangay, no? Hindi natin sure. So yun po yung mga itinuturo din po natin yung ating 4 P's: predict, plan, prepare, and practice. Kung saan yung practice naman po, no, ini-ensure po natin na ang ating mga 143 ay sumasama katuwang ng ating mga komunidad sa mga simulation drill, sa mga flood drill, evacuation drill, fire drill, at ano po mga practice na dapat po nilang alamin, lalo pa tungkol sa disaster. Patungkol naman po sa health, I believe kasama po ng ating mga health service team ay nagtuturo po tayo sa komunidad, lalo po ngayon po ang patungkol po sa pagbaha. Kalimitan po ng mga sakit na lumalabas po dyan ay dengue, lalo po medyo maraming lamok pag medyo maulan. And then yung ating tinatawag na leptospirosis, lalo yung leptospirosis po ay medyo tumataas po na pag pagbaha season. So, nagtuturo din po tayo sa ating mga 143 na kasama ng chapter-based volunteer at mga staff ng chapter na ano ba yung mga dapat gawin before, during, and after, at ano ba yung mga signs and symptoms nitong mga sakit na to para ma-early detect po natin at mabigyan po kagad sila ng tulong katulong ng ating mga barangay health workers sa barangay. So yun po yung mga kalimitang na tinuturo po natin sa ating mga RC 143 para maipahatid po nila yon sa kapwa barangay nila, at of course matulungan po natin na ang mga barangay natin ay ma-realize kung ano ba yung konteksto, sitwasyon nila sa barangay, at para mapagplanuhan po nila yon at mabawasan yung kanilang exposure sa mga ganitong hazard ng pagbaha, mga sakit patungkol sa pagbaha at pag-ulan, at of course mga landslide situation. So yun po yung mga karaniwan po natin itinuturo sa ating 143.
3: Sa mga nanonood sa atin, kitang-kita ang kahandaan ni Criselda na sagutin yung mga katanungan natin tungkol sa ating kahandaan ng bayan ngayong sumapit na muli ang tag-ulan. Ang last question ko sa dalawa kay Joel, sa palagay mo ba ay lalo niyang mapaiigting ang inyong programa sa Quezon City, at gayon din kay Iris K. Recto, masasabi niyo na ba na sa darating na panahon ay handang-handa na kayo sa Quezon City at sa Batangas? Go ahead, Joel.
5: Salamat po, no? Sa Quezon City po, masasabi ko po, tuloy-tuloy po ang aming paghahanda. And even before pa po pumasok ang tag-ulan, katulad po ng nabanggit ni Mumising, tuloy-tuloy yung aming pag-train at pag-re-recruit ng mga volunteers para po sa ating komunidad, para po malaman po nila ano ba yung ano eh. Ang gusto nga po natin, sana po ay less na yung ating gagawin pagka nagre-responde. Lahat sana ng ating mga kababayan, pag mga ganito, ay nakalikas na sila bago pa dumating ang mga pagbaha. At ang ating Red Cross naman, pagkasakaling dumating na sila, na nasa evacuation center na sila, ang ating teams ay naka-ready na. Naka-ready na ang ating mga welfare desk, naka-ready na ang ating mga volunteers para mag-provide ng hot meals sa mga evacuation center, naka-ready na ang ating mga teams para mag-provide ng first aid station sa ating mga areas na may mga pagbaha na mangyayari. And kaya po ngayon pa lang, Gobcora, bago dumating ang mga pagbaha at pag-ulan na ito, ay na-trade na po natin sila at na-identify na po natin ang mga volunteers. Nakahanda na po sila na magbigay sa atin ng ulat upang mabilis na makatugon ang Philippine Red Cross sa lahat ng mga nangangailangan.
3: Kay Iris, masasabi mo ba na handang-handa na ang Batangas, kasi ang apelyido mo, Recto, ang ating gobernador dyan ay isang Recto, ang ating executive secretary ay isang Recto. Masasabi mo ba na ang challenges na yung hinaharap ay matutugunan ng Philippine Red Cross? Go ahead, Iris.
6: Salamat po, Gog. Sa palagay ko po, yung kahandaan ay hindi lamang po nanggagaling sa amin dito sa Batangas. Dahil po sa tulong at suporta po ng ibang chapters, especially the national headquarters, ay kakayanin po natin ang kahit na anong disaster na dumaan, kasi hindi din po tayo pinababayaan ng ating leaders, especially po ng ating chairman Richard Gordon at ng ating pong Secretary General Gwendolyn Pang. And at the same time po, dahil po sa patuloy na pagpapatibay po ng ating Red Cross 143 Volunteer Program, mas dumadami po ang may alam, Gov, ng ating mga disaster preparedness and mitigation programs para po mas maging handa tayo. And bukod po sa ating mga lumalaki at lumalawak na mga Red Cross 143 na trained and specialized sa iba't iba pong trainings ng Philippine Red Cross, andyan din po yung mga next generation natin na ang mga Red Cross youth na patuloy din po nating pinapalakas. Kaya po sa pagtagal, sa pagdami po nilang nalalaman at sa pagdami po ng kaya pong tumulong sa bawat isa po dito sa Batangas.
7: Gobcora, madagdag ko lang, ang Batangas chapter ay sila po ay abala din ha, sa pag-responde dahil may-mayari nag-aaboroto ang Bulkang Taal dyan sa kanila at sila po ay on hand sa pagtutok at dyan sa mga naapektuhang lugar. Tama po ba, Ma'am Iris?
6: Yes po, inisecure na po natin, Sir Edison, ang ating mga Red Cross 143 dyan po sa paligid ng ating Taal Volcano. Kaya any activities po ay nalalaman po agad natin.
7: Yes, Gobcora.
3: Sa mga naging panauwi natin ngayon, masasabi nyo ba kay Chairman Gordon, kay Dr. Gwen Pang, at of course kay Griselda Longa, na sa Quezon City at sa Batangas, hindi na dapat matakot dahil may kahandaan na ang bayan nyo pag sumapit muli ang tag-ulan o bagyo. Kaya sa pagpapasalamat ko, nais kong basahin ang isang dasal na makatutulong sa inyo na nakalap ko sa aking cellphone na isa-share ko sa inyo. "We joyfully embrace this blessed seventh day of June 2026 as we join the Catholic Church in the glorious celebration of the solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, Corpus Christi. Of Christ Himself, the way, the truth, and the life, the resurrection and the life, the Good Shepherd, the bread of life, the light of the world, and the true vine. We must never forget that without Christ in us, we are nothing. Yes, I am nothing is all what are meant by the last three letters IAN in Christian. Indeed, without Christ in me, I am nothing. Without Christ in you, you are nothing. Without Christ in us, we're all nothing. And so we pray, Jesus, we trust in you. You alone suffice. Be in each of one of us. Cast away all the evils from our midst and heal our land. Permit us never to be separated from you. Amen. Maraming Amen. Maraming salamat sa ating pagkikita ngayon,
7: yes.
3: Sa ating kahandaan ng bayan ngayon sumapit na muli ang Tagulan. Final words na, Griselda, pasasalamat. Final words
7: sa Mapising.
4: Opo, Gora and sa ating Radyo Pilipinas po, maraming salamat po. No. Again po, no, ang advice po ng Pag-asa na tayo po ay tag-ulan na ay isang abiso na dapat po ay tayo maging handa. No. Kahit anong buwan naman po ng ating taon, dapat po tayo ay maghanda. Ngayon po ay magsisimula na ang tag-ulan at pagbabaha. I hope po yung ating mga pamilya ay ready na po. At of course, pag inabisuan po tayo na tayo ay mag-evacuate, tayo po ay sumunod because that is for our family safety po. No? So yun lang po, gugurain sa lahat po ng nakikinig. Thank you naman po kay Sir Joel ng QC and kay Ma'am Iris po ng Batangas. Thank you very much po.
3: Okay. Joel?
7: Final message po, Sir Joel.
3: Para napapanood ang mga taga Quezon City.
7: Quezon City.
5: Ay, nanonood po.
3: Para sabihin na you did a good job, Joel. Pasalamat ka.
5: Ay, nanonood po sila, Gobcora, madalas dito po sa ating kalingang hatid ng Red Cross. Marami pong salamat at patuloy po na pagpalain pa ang ating Philippine Red Cross sa lahat ng ating mga tinutulungan and sa pong pagbati sa lahat ng mga Red Cross 140 volunteers dyan. Yan, ang ating pong kamay paa talaga naman katuwang ng Red Cross sa lahat ng panahon. Salamat yes. po.
7: Okay,
3: Iris, po salamat tayo kay Governor Vilma Recto na naipadala ka ng Philippine Red Cross para maipaliwanag kung ano ang ginagawa sa Batangas. Final goodbye, Iris.
6: Yes po, Gov. Nagpapasalamat po ang Philippine Red Cross, especially po ang ating Batangas chapter sa napakaganda na relationship po natin sa local government unit dito po sa atin sa Batangas. Kaya po, mas nagiging matagumpay po ang mga programa natin, ano po, ang implementasyon ng ating programa. And of course, maraming salamat po sa inyo, Gov. Cora and Sir Edison, sa pagkakataon po muli na maibahagi po ang ating organisasyon.
7: Yes.
6: Ang kahandaan po talaga ay responsibilidad ng bawat isa at napakahalagang talaga po ito para po mas madami po tayo maligtas na buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat.
7: Thank you din po at regards kay Sir Ronald.
3: Salamat.
6: Okay. Ayos po.
3: Sa kasuluyan, ikaw ay OIC, sana ay maging permanent ka na. Maraming salamat.
6: Thank you po, Gov. Salamat po sa inyo.
7: Okay.
4: Thank you, Gov. Zelda,
3: thank you for once thank again po. Gracing our radio Kalinga mula sa hatid ng Red Cross sa topic na kahandaan ng bayan ngayon sumapit na muli ang tag-ulan. Thank you very, very much to the three of you. Maraming salamat.
7: Okay.
6: Edison, thank you po.
3: Goodbye yes. na tayo.
7: Opo. At nais natin din pasalamatan ang administrator po ng Quezon City Chapter, si Ma'am Janice Adolfo, for letting Sir Joel Fuentes tayo nakipag-coordinate din sa kanya. At syempre sa mga bisita po natin muli ngayon, si Ma'am Criselda Longa, ang manager po ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross, si Sir Joel Fuentes, ang Chapter Service Representative ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter, at si Ma'am Iris K. Recto, ang OIC ng PRC Batangas Chapter. Okay? At sa susunod na linggo, magkita-kita tayo muli alas 3 hanggang alas 4 tayo ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas. At ang tatalakayin natin sa susunod na linggo ay patungkol po sa dugo, ah, dahil World Blood Donor Day. Okay? At yan na po ang ating programa dito sa ating kalinga hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ito po si Edison Enriquez at susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. At kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez. 5 minuto bago mag-alas 4 ng hapon.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 356.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Marina nanawagan ng mahigpit na pagsunod sa safety requirements sa mga barko ngayong balik eskwela. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinanawagan ng Maritime Industry Authority o Marina sa mga domestic shipping operator na mahigpit na sundin ang mga itinakdang life-saving appliance appliance requirements, lalo na ang tamang paglalagay at madaling pag-access sa mga life vests, kasabay na inaasang pagdami ng mga pasaherong bumiyahe ngayong panahon ng balik eskwela. Sa isinagawang pakikipagpulong ng Marina Enforcement Service sa mga shipping operator sa Port of Lucena, binigyang diin ng ahensya na dapat laging madaling makita at magamit ang mga life-saving equipment upang matiyak ang mabilis sa pagtugon sakaling magkaroon ng emergency. Hinikayat din ng Marina ang mga operator na paigtingin na pagbibigay ng safety reminders sa mga pasahero, lalo na sa mga magulang at guardian na may kasamang sanggol at maliliit na bata. Kabilang dito ang wastong paggamit ng life jacket bago at habang nasa biyahe. Noong Hunyo 6 ay pagpulong si Enforcement Service Director Luisito de los Santos sa Star Horse Shipping habang nagsagawa rin ng katulad na pagpupulong sa Montenegro Shipping Lines noong Hunyo 5 upang talakayin ang pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan. Ayon sa Marina, mahalaga ang mahigpit na pagsunod sa mga safety requirement upang maprotektahan ang buhay ng mga pasahero at matiyak aligtas at maayos sa paglalayag habang tumataas ang bilang ng mga biyahero sa pagbubukas ng klase. Para sa Radyo Pilipinas, EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, EJ Lazaro. Hinahanda na ng Department of Migrant Workers ang posibleng repatriation ng 3 OFWs na kabilang sa 60 taong nasugatan sa drone strike sa Kuwait International Airport noong June 3. Sinabi ng DMW na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at inaasikaso ang apektadong OFW habang nagpapagaling. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac, 2 sa OFWs ang nagamot dahil sa smoke inhalation habang isa naman ang nagtamo ng sugat sa ulo at kamay na kinakailangan tayin. Isa sa mga OFW ang naospital habang 2 ay tumanggap ng outpatient treatments at nailabas na ng pagamutan. Trial spokesperson, handang personal na harapin ang mga nagpakilalang ex-marines na nag-akusa ng cash delivery sa kanya at sa ilan pang mambabatas. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Handang personal na humarap sa Senado si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong upang komprontahin ang mga nagpakilalang dating Marines na nag-aakusa sa kanya ng pagtanggap umano ng mali-maletang cash mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Adyong, handa niyang i-waive ang parliamentary courtesy para direktang harapin ang mga akusador at hilingin patunayan ang kanilang mga aligasyon. Bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Adyong na wala siyang kinatatakutan at nais niyang mailahad ang buong detalye ng umano'y cash delivery. Anya, may CCTV footage ang kanyang bahay na maaari magsilbing ebidensya upang pabulaanan ang mga paratang. Paulit-ulit nang itinanggi ni Adyong ang akusasyon at sinabi niyang handa siyang direktang usisain ang mga nag-aakusa sakaling humarap ang mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At mga wakas na balita sa lalawigan na OWA Bicol, pinarangalan ng mga OFW sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day 2026. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Gary Carl Carillo sa report.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kinilala at pinarangalan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol ang mahalagang ambag ng mga Overseas Filipino Worker o OFW sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day 2026 na ginanap sa lalawigan ng Sorsogon. Inihayag ni OIC Regional Director Jenny V. Diaz-Agualio na matagumpay na naisagawa ang programa bilang pagkilala sa sakripisyo, dedikasyon at kontribusyon ng mga OFW at kanilang mga pamilya sa pag-unlad ng bansa. Anya, hindi lamang simpleng pagdiriwang ang aktibidad, kundi isang pagkakataon upang kilalanin at pasalamatan ang mga migranteng manggagawang Pilipino na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at sa ekonomiya ng bansa. Bilang bahagi ng programa, inilapit ng OWA Bicol ang iba't ibang serbisyo mula sa mga katuwang na ahensya at institusyon gaya ng Social Security System at Land Bank of the Philippines. Nagtampok din ang pagdiriwang ng OWA Livelihood Trade Fair kung saan ipinakita ng iba't ibang OFW Family Circle Groups ang kanilang mga produkto at negosyong naitatag sa tulong ng mga programang pangkabuhayan ng pamahalaan. Sa kabuuan, muling pinagtibay ng OWA at Department of Migrant Workers ang kanilang pangako na patuloy na maghatid ng mga programang magpapalakas sa kapakanan, kabuhayan at kabuuang pag-unlad ng mga OFW na itinuturing ng mga modernong bayani ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Mas pinalakas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
15: Speaking of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened. together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
24: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
25: Amoy pawis, amoy araw.
26: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
25: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
26: Ang dungis mo.
27: Ma, tama na.
28: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
29: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
30: Ang saya balikan ng ating kabataan.
28: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
31: O ano? Game na?
0: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
31: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
31: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
31: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
22: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
32: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
33: Killer Joe, go! Holding her so tight.
32: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
23: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
24: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
26: Amoy pawis, amoy araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
25: Ang dungis mo!
27: Ma! Tama na!
28: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
29: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
30: Ang saya balikan ng ating kabataan.
0: Ka!
28: kain.
1: Tulog.
28: Laro, laro, at laro.
4: O ano? Game na?
0: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
5: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service. Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
10: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
12: Ako po pala si Mark Ryan Marcelino, taga Zamboanga City, at nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng number 1, pagbabasa, awareness kung ano nga ba ang executive order ng Pangulo about sa ating national energy emergency. Sa opisina, careful kami sa paggamit ng aming mga appliances. Number 1, yung aircon. Pinapatay siya tuwing lunch break, no, or hindi siya ginagamit or kung walang tao sa opisina. And sa bahay, hindi na kami masyadong gumagamit ng electric appliances. No, maari kung gamitin na lang ang, kumbaga, yung traditional na ano Pugon, yun na lang para mas makatipid sa Oriente. Yun lang po.
13: Mabilis ang trivia.

0: sense, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Unang araw, lalong-lalo na kapag nasa grade 1 o kinder, nandyan pong ating mga magulang, ginagabayan ng kanilang mga anak kasi problema din minsan sa mga bata na hindi sanay makihalubilo, umiiyak pa ho sa loob ng ng room. Kaya ayan, yan ang mga ating bukas babantayan, ang traffic at ang pagbubukas ng balik eskwela. Yan. At siguro no, kung may pagkakataon tayo, pwede naman natin siguro makapanayam isa dyan sa mga PNP spokesperson para malaman natin kung anong mga kanilang gagawin dito sa balik eskwela natin. At siyempre, medyo yung pagtawid-tawid, may mga traffic aid din tayong tutulong at yung mga principal nandiyan naman. At medyo busy kasi magkakagulo-gulo dahil maghahanap ng kung saan silang kwarto, no? At siyempre, unang araw, hahanapin yung kwarto kung saan sila naka-enroll. At iba naman ng sa mga, let's say, mga bata na mga iba-iba ang room nila at sinasamahan pa ng mga magulang. So anyway, talagang nagdaan din po ang inyong lingkod sa ganyan nung una pa rin na nagsipasok yung aking mga baby, ika nga. nakabantay ako siyempre sa una at binibigyan namin ng advice, no? Usually mga magulang dapat bigyan ng advice yung kanilang mga anak na kapag wala pang kanilang sundo, huwag silang maniniwala na pinasusundo sila. Bigyan niyo sila, no, ng pag-iingat, ika nga. Kailangan ganyan at maging matalino. Turuan ninyo ang inyong mga anak, huwag sasama sa hindi kakilala. O kaya sinasabi na pinasundo o ganito, basta ilagay ninyo. Okay, yes. Andyan si Joy natin, ano? So anyway, si Joy Timidan ang ating news dito. Natatawa si Joy, oh. Anyway, please do like and share, no? FB Live tayo na sa RP1 at nasa Channel 3 tayo ng TV Plus, Channel 45 to 49 sa Apordabox at sa lahat ng social media platforms. At siyempre, babatiin ko, shout out, no, sa lahat ng ating tagapakinig ngayon, sa ating mga followers, please do like and share. At si Miss Day Marvin and Tobin Mijares, yan ha, ang masipag natin na, let's say, na tinutulungan tayo pag may inilalapit tayo sa kanilang opisina. Ayan, si Joy nagtatago, ah. Ah, hindi pwede si Major Asilo. Okay, kamo, kung sakali lang napagbigyan niya tayo dahil balik eskwela, no? Siyang, kasi sa NCRPO siya eh. Hindi naman natin, sana kung sakali, may number ka ba ni Hines? Dito sa naman tayo? Oo. So, great ko yan, ano? At siyempre, ang TSWD na tumutulong po lagi sa ating mga inilalapit sa kanila na mga tungkol sa medical assistance, lahat nandiyan po. At masipag po sila, no, sa pangunguna ng ating secretary na si Secretary Rex Gatchalian. At siyempre, andyan ang ating undersecretary, Edu Punay. At lalong-lalo na kay Mr. Paul Ang, na kahit saan siya, let's say, nasa lugar dito sa Pilipinas, o sa kahit saan siya, no, talagang sumasagot po ang para sa paglilingkod bayan. Kaya maraming salamat po sa mga tinutulungan ninyo, lalong-lalo na dun sa may mga cancer, chemo at mga nagda-dialysis. Maraming salamat sa inyo. At taus-puso silang nagpapaabot sa inyo ng pasasalamat. So anyway, at wala pa naman tayong meron bang may birthday kayong alam na ngayon?

0: Sa akin, siguro babatiin ko rin dyan sa Maro, no? Meron ako dyan na isa na, beautiful girl na sinasabi ko na isa sa pinakamasipag dyan sa Maro, no? Pero batiin ko si Jonalyn Resusta at si Rose Ann Fontelera, si Mr. Eva Dulay, and we have also si Nida Dulay. Hi there, my friend. At si Ma'am Carmen Quintos, Boyet Visconde, Doc Lino Reynoso. Diyan sa iyak, ano? Isa sa mga din dyan. So anyway, at si Mr. Hubert Temprosa. Siyempre, palagi siyang nakikinig po sa atin, ano? At si Mr. Jaren Banag. Happy birthday sa iyo. At we have also si Janet dyan sa office ni Director ng OIA, Eva Dulay. Andiyan siya, palagi siyang nakikinig, ano? At siyempre, lahat, no? Itong pagbubukas ng klase, sana wala tayong kakulangan sa ating mga guro kasi marami naman po tayong nag-graduate ng mga guro na nais nilang makapagturo. May nakausap po ako dyan eh. Iniisip niya kung paano makapag-apply. Pero kompleto na siya ng papeles. Siguro nag-apply sila dito sa Quezon City, summer in Quezon City, sabi nila, no? At batiin ko rin si Clint diyan sa may isa sa mga tagapakinig natin. And we have also si Ferdinand na merong may-ari ng isang cellphone diyan, ano? Oo. Siguro mamaya magkakaroon tayo ng Presidential Week Report ni Alvin Baltazar. Kasi last Sunday, it was yung ating sexy si Raquel Bayan. At usually yun ang nire-report nila, yung ulat na ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi tumitigil sa araw-araw. May mga schedule siya mula umaga hanggang halos gabi na. Sa iba't ibang lalawigan, nagtutungong ating Pangulo para sa kanilang mga pagbibigay ayuda. Hindi lang yun, ha. Tinitignan niya kung tama ang may mga natatanggap itong mga estudyante sa iba't ibang lalawigan at nagbibigay din sila ng mga wifi. Maraming nagagawa at meron hindi pa rin natatapos tong 20 pesos nating bigas. Kaya't magpasalamat din tayo sa ating administrasyon. Hindi sila tumitigil sa kanilang pagtulong sa iba't ibang lalawigan. Kaya't andiyan pa rin ng 20 pesos, ano. At medyo bumaba ang presyo ng sibuyas, patatas at ibang gulay. Ayan. At medyo masaya yung iba kasi dati hindi sila makapag-ano. At yung carrots din daw, 100 per kilo pa, medyo mataas-taas pa rin ang carrots. Ang sibuyas is, ganyan din ang presyo. Meron nang white onion, medyo mababa, ano. Siguro pag may panahon ka, mo yung sasinag. Oo, baka may makapanayam ka para malaman natin yung iba't ibang presyo na makakatulong sa ating mga consumers. At siyempre, batiin ko rin si Elsie dyan sa police files na nagbe-birthday last week. Baka kalain niya, nakalimutan ko na siya. Siyempre si Justin Zachary Ramos, and we have also Jamia Chan, and we have also Sheila Giling at si Ricky Giling, and we have also Raquel Abila. Yan. At mga tagapakinig natin. At syempre si Mr. Wei Lim. Dahil dumalaw daw siya dito sa SM Santa Mesa at nakita niya yung kanya mga followers. At syempre, babatiin ko din lahat yung mga video ready na. Okay. Nasa linya na po ang ating Presidential Week Report sa pangunguna ni Mr. Alvin Baltazar.
1: narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Del Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, June 1. Bisita ni Pangulong Marcos si Vietnam President To Lam sa Malacanang na nag-state visit ng 2 araw sa Pilipinas. Sa welcome ceremony ay pinatugtog ang mga pambansang awit ng 2 bansa at isinagawa ang 21-gun salute bilang pagpupugay sa Pangulo ng Vietnam. Bahagi ng naging aktibidad ni na Pangulong Marcos at ni President Lam ay ang kanilang bilateral meeting. Sinaksiyan din ni Pangulong Marcos at ni President Lam ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan at kasunod nito ay ang kanilang joint press conference kung saan ay muling pinagtibay ng 2 leader ang kanilang pangako na palawakin ang kooperasyon at higit pang papatatagin ang estratehikong pakikipagtuwang sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Bahagi din ng programa sa pagbisita ng Vietnamese President sa Palasyo ay ang State Luncheon. Dito ay tinampok ang pagtatanghal ng tradisyonal na sayaw ng mga Filipino artist na nagpapakita ng yaman at pamanang kulturang Pilipino. Kinahapon na naman ay dinaluhan ng Pangulong Vietnam Philippines Business Forum na ginawa sa Maynila. Sa naturang event ay binigyan din ni Pangulong Marcos ang matatag at pangmatagalang lakas ng estratehikong partnership ng Pilipinas at Vietnam at ang mahalagang papel nito sa pagpapalago ng kalakalan, pamumuhunan at kaunlaran sa rehiyon. Pero bago ang mga naging aktibidad ng Presidente ay nagkausap muna ang Pangulo at si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa telepono. Sinabi ng Pangulo na naging produktibo ang kanilang naging pag-uusap ng opisyal ng U.S. kung saan ay kanilang napag-usapan ang mahalagang prioridad sa rehiyon at ekonomiya. Naging sentro din ang yan ang kanilang pag-uusap ang mahalagang prioridad sa usapin ng kalakalan ng Pilipinas at ng U.S. Martes, June 2, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo sa naturang paaralan ay ang CCTV area, ang library hub, habang ininspeksyon din ng Presidente ang Tara Basa Program. Pagtiyak ni Pangulong Marcos, full blast ang kanilang suporta sa sektor ng edukasyon. Araw din ng Martes ay pinangunahan ng Pangulo ang pagtalakay sa mga pangunahing akbang upang mapabilis ang pagbuo ng mga programang magpapalawak sa sovereign space capabilities ng bansa. Sa 9th na Philippine Space Council meeting ay tinalakay ang mga satellite development, space infrastructure at mga inisyatibang magbibigay sa bansa ng mas malawak na akses sa mahalagang space-based data para sa agrikultura, disaster response, environmental monitoring at iba pang kritikal na serbisyo. Miyerkules, June 3, pinuntahan ng Pangulo ang meet and greet with Batang Maynila Presidential Scholars na dito ay muling pinagtibay ng punong ekutibo ang akses sa edukasyon sa pamamagitan ng mga programang nagbibigay ng direktang tulong pinansyal sa mga mag-aaral. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang mahigit 4,000 Presidential Scholars sa Maynila na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at sulitin ang natatanggap na suporta mula sa pamahalaan. Bahagi din ang aktibidad ng Pangulo nitong Miyerkules ang pagtanggap sa credentials ni Maria Lourdes Bernadette Benson ng Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes. Habang bisita din ng Pangulo ang mga miyembro ng Philippine Robotics National Team sa Malacanang. Sa mensahe ng Pangulo, inikayat nito ang mga estudyante na ipursige ang kanilang interes sa inobasyon sa kabila ng mga hamong kinakaharap. Biyernes, June 5, nagsilbing panahon yung pandagal at nagbigay ng kanilang talumpati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Lisa Marcos sa 3rd graduation rites ng College of Law ng West Visayas State University sa La Paz, Iloilo. Ang batch ay binubuo ng 25 nagtapos na kung saan 17 sa kanila ay naging mga estudyante ng unang ginang sa kanilang pag-aaral ng batas simula noong 2022. Itinatag noong 2020 ang Kolehiyo ng Batas ng WVSU ang kauna-unahan at tanging pamantasang pang-estado sa relihiyong kanlurang Visayas na nag-aalok ng edukasyong legal. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, yan, napakinggan nyo ang isang Presidential Week Report ni Mr. Alvin Baltasar. Okay, may ulat tayo mula kay Mr. EJ Lazaro. Ito, isa sa pinakamasipag talaga dito na reporter natin sa Radyo Pilipinas. Korte Suprema naglunsad ng espesyal na beep card para sa ika-125 nitong anniversary kami, Mr. EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Yun, magandang hapon, Vance. May bagong commemorative beep card na maaaring kolektahin ang publiko. Ito ay matapos ilunsad ng Korte Suprema ang espesyal na beep card bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anibersaryo ng institusyon. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Desmundo ang paglulunsad ng espesyal na card nitong nagdaang linggo sa Supreme Court Main Building sa Maynila. Pinuo ito na sa pakikipagtulungan ng AF Payments Incorporated, ang kumpanya sa likod ng beep cards na ginagamit sa LRT1, LRT2 at MRT3. Naitatampok ang commemorative card ng digital artwork ng Supreme Court Complex sa Padre Fora na sumisimbolo sa mahalagang papel ng Korte Suprema sa pagpapatibay ng demokrasya, katarungan at rule of law sa bansa. Dalawang bersyon ng disenyo ang nilabas bilang pagunita sa makasaysayang anibersaryo ng hukuman. Ayon sa Korte Suprema, layunin ng proyekto na mailapit sa publiko ang kasaysayan at pamana ng hudikatura sa pamamagitan ng isang bagay na bahagi na ng araw-araw na biyahe ng maraming Pilipino. Kasabay nga nito ay binuksan din ng unang SC gift shop na nag-aalok ng mga souvenirs, stationery at iba pang commemorative items na sumasalamin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng hudikatura. Magsisimulang mabilis ng publiko ang espesyal na Supreme Court 125th anniversary beep card sa mga piling istasyon ng LRT at MRT ngayong buwan bilang bahagi ng pagulitan ng 125 years ng paglilingkod ng Korte Suprema sa sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hello, EJ.
3: Yes, Vance.
0: Oh, yes, EJ. Paki congratulations naman dahil si EJ ay isa sa Terra, di ba? Terra Asia na binigyan ng parangal.
4: Yahoo!
3: Okay. Maraming salamat, Vance, sa mga nakasama natin at tumulong sa proyekto.
0: Oh, mahusay ka, pati mga documentary mo. Magaling. Wala akong masabi dahil si EJ Lazaro isa sa masipag dito talaga eh. Dahil palagi ko siya naririnig kahit saan ang kanyang area. At nabibigyan niya ng linaw lahat ng mga, they say, mga problema, mga kung ano mga events na nangyayari. Pero talagang, saludo kami sa iyo, Mr. EJ Lazaro. Thank you for being such a good reporter dito sa atin. Okay, di ba, EJ? At sana madagdagan pa yung iba pa mga gagawin, lalo na yung iba pa mga documentary. And I'm looking forward, di ba? Tama?
3: Yes, Vance, marami pa tayong mga paparating. Kaya abangan lang niya yan, lalo na sa Public Affairs Division.
0: Oo, para sa ating mga tagapakinig, para saan itong ibinigay sa iyo na isang award-winning?
3: Ayun, no, para sa mga nakikinig, yung balikan natin yung inere natin last time, kung daw nagkakamali, bandang February ito,
0: yes,
3: no, Vance. Yung tungkol sa active mobility, active transportation.
0: Mm-hmm.
3: Tapos yung ginawa nating dokumentaryo ay bilang parte na ating pakikibahagi sa training na ibinigay ng Canal France International sa partnership na rin ng embassy ng France dito sa Pilipinas. Tinalakay natin yung isang pressing issue ng active mobility sa Pilipinas. Generally, ang topic lang naman binigay sa atin ay about sa environment. Pero nakikita natin na ang problema ng active mobility, sanga-sanga siya eh, no?
0: Mm-hmm.
3: May problema sa environment at sa kalusugan. Siyempre, isang pang araw-araw nating buhay bilang mga nagko-commute, di ba?
0: Yes.
3: So yun yung isa sa mga na-tackle nating mga topic. At sa awa nga ng Panginoon, tayo ay second place. Tayo sa ating kasamas na si Yena Salazar. Doon naman sa kanyang storya ng Bulacan.
0: Mm-hmm.
3: Kung saan niya lumulubog ang lalawigan ng Bulacan dahil sa ilang mga problema tulad ng land subsidence. At syempre, Vance, nakuha din ng Radyo Pilipinas para sa kalaman ng ating mga tagapakinig, yung first prize.
0: Wow.
3: Kasama natin dyan, nakuha natin yung first prize. Bali, 3 out of 5 ang nakuha ng Radyo Pilipinas sa 26 na entries, tatlo ang nakuha ng Radyo Pilipinas at isa nga dyan yung first prize, yung kwento ni Miss Jolimar Acuyong ng Radyo Magazine. Nakuha niya yung premyo dun sa kanyang storya ng e-waste. Isa sa mga problema natin yan na kinaharap, lalo na dahil nga marami sa atin nag-gadgets, di ba?
0: Oo.
3: Yeah, mga cellphone.
0: Kaya nga, sana magkaroon ng batas na yung mga bata pa talaga na bawalan na na magkaroon ng, let's say, mga gadgets, hindi pa dapat supposedly. Kasi marami silang natutunan na hindi dapat malaman nila. Hindi ba?
3: Yun. Tsaka yung syempre yung responsable yung pagtatapon ng ng mga e-waste. Halimbawa na lang,
0: yes.
3: Yung syempre yung battery, di ba? Paano mo tinatapon yung battery kapag naubos na yung niya, power?
0: Mm-mm.
3: Saan mo na siya tinatapon? So, mahalaga rin siguro yung edukasyon sa mga kabataan. At syempre sa mga tahanan, kung paano nga ba dapat talaga itinatapon itong mga itong klaseng basura.
0: Pero alam ko, dyan sa battery, kasi pag binuklat mo yan, kasi nung bata ko, yung carbon niyan makukuha mo at pwede mong ilagay dun sa machine ng sewing yung motor para sa pananahi. Dati may gumagawa niyan sa amin at inilalagay yung carbon kasi nakakatulong yung carbon pag tinanggal mo sa loob ng battery. Ewan ko kung ngayon may carbon pa yon o iba na ang ginagamit.
3: parang hindi advisable gawin
0: yun.
3: Mas okay, siguro iwan natin sa mga eksperto yan, no?
0: Oo.
3: Para rin sa pagre-recycle.
0: Oo.
3: Kaya siguro
0: kasi
3: mahalaga rin na dapat
0: eh.
3: Mas matalakay.
0: Hindi, tinatapon kasi nila at hindi naman natutunaw yan, nakakabara lang.
3: Pero van sa mga mall, di ba? May mga collection na dyan ng mga e-waste, yung mga luma.
0: Yes.
3: Mga wire, di ba? Doon sa isang mall na napuntaan ko.
0: Saan yan? Somewhere in?
3: Sa mga mall, di ba? Yung tinatawag nila mga cyber zone. May mga sisidlan doon. Makikita mo may mga battery. Yung e-waste yun doon nakasisegregate yung mga yun para ma-recycle. Kasi yung iba dyan, may mga precious metals na makukuha na pwedeng gamitin ng paulit-ulit. Sayang naman, 'di ba?
0: Tama ka diyan. At I'm looking forward na magkaroon ka ulit ng panibagong award, ano? At hindi lang 'yan. Paano na kami?
3: Ayan.
0: Okay. 'Yan ang tanong. 'Di ba? Joy, Orly and May are waiting for you. So anyway, congrats. Okay.
3: Maraming salamat, Vance. Thank you sa lahat.
0: Okay. Ayan, napakinggan niyo si EJ Lazaro. Isa sa pinakamasipag at may panahon pa yung magjaging-jaging. Alam niyo na. So anyway, till next Sunday. At salamat sa inyo. No? Please do like and share. FB Live po tayo, Radio Pilipinas, RP1, Channel 3 ng TV Plus, Channel 45 to 49 at sa lahat ng social media platforms. Susunod na po. Pero bagong lahat, pasalamatan natin si Joy, Orly, and May. Yan ang sa tech natin, masisipag. So, news break kay Mr. Albert Sebastian. Susunod na po.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:56.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kabutihan at katatagan ng mga overseas Filipino workers mula sa iba't ibang parte ng daigdig. Kasabay ito ng 31st Migrant Workers Day na ginugunita ngayong araw. Sa isang video statement, pinahalagahan ng Pangulo ang mga sakripisyo ng mga Pilipinong nasa ibayong dagat upang magtrabaho. Giit ng Pangulo, patuloy na susuporta ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga OFW. Pinasalamatan din ng punong ehekutibo ang mga OFW na may dalang mga kwento ng pag-asa, lakas ng loob at pagtaguyod sa bansa. Samantala, OWA at TESDA nagkaisa para sa mas malawak na pagsasanay at kabuhayan ng mga OFWs. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas marami pang oportunidad sa pagsasanay, trabaho at kabuhayan ang inaasahang magbubukas para sa mga Overseas Filipino Worker o OFW. Matapos nagdaan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang isang memorandum of agreement sa Hong Kong. Pinangunahan ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ang paglagda ng kasunduan kasama si TESDA Director General Jose Francisco Kiko Benitez ngayong Hunyo 7 sa OFW Global Center sa Hong Kong. Layunin ng partnership na palakasin ang mga programa para sa OFWs at kanilang pamilya sa larangan ng upskilling, reskilling, skills training, scholarship opportunities, livelihood, entrepreneurship, at employment support. Saklaw din ang kasunduan ng pagpapahusay ng reintegration programs para sa mga nagbabalik na OFW, pagpapadali ng referral at skills certification mechanism, at pagtiyak na ang mga training programs ay naaayon sa pangangailangan ng labor market. Palalawakin din ang access sa scholarship at financial assistance para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa OWA, mahalaga hakbang ang kasunduan ito upang mapalawak ang access ng mga OFW sa edukasyon, pagsasanay at mga programa magpapalakas sa kanilang kabuhayan at paghahanda para sa mga oportunidad sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, pinabulaanan ng Department of Education ang mga kumakalat na post sa social media na nagsasabing suspended ang klase sa darating na Lunes, June 8. Sa pahayag ng DepEd, tinawag nitong fake news ang kumakalat na post sa social media tungkol sa umanoy suspensyon ng klase bukas. Dahil dito ay pinaalala nito sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon na mababasa online at iwasang i-follow ang mga page na nagpapakalat ng maling impormasyon, gayon din ang maagap na pagre-report nito. Para sa latest update naman sa sektor ng edukasyon, sumangguni lamang sa opisyal na DepEd Philippines social media accounts. At mawakas na balita, Senador Kiko Pangilinan nanawagan sa mga senador sa minority bloc na lumipat na lamang sa kanilang panig. May ulat si Nifa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi mo ni Senador Kiko Pangilinan ng mga kapwa senador mula sa Cayetano Block na sundan na si Senator Jeez Escudero at lumipat sa kanilang grupo sa ilalim ng pamumuno ni Senator Sherman Gatchalian. Sa isang panayam, sinabi ni Pangilinan na panahon na para magkaisa ang Senado at tuldukan na ang umiiral na hidwaan sa kapulungan. Naniniwala ang senador na marami sa mga kasamahan niya na nasa kabilang panig ang nakakaalam na kwalipikado si Gatchalian para mamuno bilang Senate President. Binigyang diin ni Senador Kiko na hindi deserve ng publiko ang kasalukuyang impasse o hindi pagkakaunawaan sa Senado. Kaya naman nanawagan siya sa mga ito na suportahan na si Senwin at ayusin ang kanilang kapulungan. Matatandaan tong Miyerkules ay surpresa ang nagpakita sa plenaryo si Escudero dahilan para makabuo ng 12-man quorum ang Solid Block 11 at makapagawa ng sesyon. Sa naturang sesyon, minosyon na bakantihin ang lahat ng posisyon sa Senado at saka hinalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalani. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. The Level sa Radyo Magazine, 1278.
14: Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM 104.3, kami rin po inyong sabayang tinututukan sa Facebook live stream ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado. Kumusta po sa lahat ng nakatutok sa ating Facebook live stream, ano? Unang linggo ng buwan ng Hunyo, magbabalik eskwela ng ating mga kachikiting. And at the same time, sineselebrate natin ang Pride Month. Binibigyan po gay din ng NBDB ang makulay at masiglang kontribusyon ng LGBTQIA+ community sa larangan ng literatura at publishing. Kasabay nito ay ang pagtatampok natin dito sa Read Pinoy ng queer literature at mga akdang sumisentro sa mga paksa at temang LGBTQIA+. Kaya naman, kasama niyo po kami sa paglaladlad ng bahagaring watawat at pagrampa with love and pride ngayong buwan ng Hunyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang Read Pinoy sa paghahandog ng masaya at makabuluhang talakayan tuwing Miyerkules ng hapon. Ngayong hapon sa ating Creator Spotlight ay kilalanin natin si Derek Real S. Florido. Siya ang creator ng comic book series na Badinger Z and the Akla Assassin. Kaya naman tutok lang pero bago yan, narito muna ang ilang mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Aklat Alert! Umarangkada nitong Martes o June 2, 2026 ang Readers Rising Academy ng NBDB na pinangungunahan ng Readership Development Division o READ. 11 teams mula sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at Luzon ang lumahok sa Capacity Building Workshop at Fellowship na ginanap sa NBDB office sa Quezon City. Sa paggabay ng mga mentors sa sina Natasha Tash Quintanar, Lawrence Casipag at Diana Jean Cruz, layunin ng initiatibong ito ng NBDB na pagdibay ng advokasya ng mga kabataan sa kanilang paghahain ng makabagong solusyon para sa reading crisis na kinahaharap ng bansa. Sa unang session kahapon, si Natasha Tash Quintanar, isang archaeologist, athlete, author at advocate ang nagsilbing mentor sa kursong Advocacy Campaign Management and Planning. Sa mga susunod na sessions, pangungunahan ni Lawrence Casipag, isang guro, community organizer at reading advocate ang kurso sa Community Building, Development and Engagement. Samantala si Diana Jean Cruz, External Linkages Officer ng The Yellow Boat of Hope Foundation, ang magiging mentor para naman sa creative and innovative communications. Narito ang pahayag ng ilan sa aming mga nakapanayam sa unang session ng Readers Rising Academy.
15: Pakiramdam mo po karangalan siya and at the same time responsibility, no, to be in this kind of setting na mag-aaral ulit ako at matututo ako ng I hope yung mas malawak at mas malalim pang pangunawa sa literacy, advocacy at of course, literary advocacy namin sa mga tala at tola. Malaking bagay itong Readers Rising Academy dahil gusto pa namin mas mapalawak at mas papalalim yung kaalaman namin sa pag-organize ng mga activities, ng mga events, lalo na yung advocacy natin para sa pagbabasa. Gusto namin na i-capacitate sila sa pagbabasa pero turuan din sila na yung mga nag-gain nila na stories eventually, maibahagi naman nila sa iba.
16: Actually, we are very excited to learn more about the in and outs of making campaigns, reading campaigns, because it aligns with what Bookworms Unite wants to do, specifically for the reading community here at Metro Manila.
17: Bookworms Unite was born out of the love of reading, and we wanted more reading spaces for everyone across Metro Manila.
16: Well, we are very excited to learn more from Teacher Tash, Teacher Lawrence, and Teacher Diane because with their background in making campaigns, underground campaigns, being involved in local reading communities, and being able to share their experiences and knowledge, we are very excited to learn more about that.
18: One of our programs, which is Lakbay sa Laysay, ito po ay isang uri ng programa na kung saan ang balak po namin ay ikutin ang buong lalawigan ng Bulacan para makapagbahagi po sa mga kabataan dahil isa po ang Bulacan sa may pinakamababang level po no ng reading literacy. Mas mapapolish and ma-enhance po ng Readers Rising Academy yung aming programa na ihahatid po sa mga kabataan po ng aming dakilang lawigan.
19: For today, RR 101 is Campaign Advocacy Planning and Management. So what I really want the participants to learn is to realize na building a campaign doesn't just start with an individual, but kailangan talaga ng collective action, kailangan ng maraming collaboration, kailangan ng network branching. So in NGO words, parang tinuturuan natin sila mag stakeholder mapping, monitor and evaluation, and sustainability planning. Kung youth mismo ang lalapit din sa youth, no, we plant earlier seeds for a culture of readers. Why is it important na sila yung target natin for building a culture of reading? Simply because sila yung mas immersed, no, sa mga pang-araw-araw. And sila yung unti-unting namumulat, no, sa mga realities ng mundo, and hopefully it is through them talaga na mas lalo pang matap yung pagplant ng seed.
20: Katuwang kami ang leading campaigns ng NBDB para mas palawig pa talaga ang kultura ng pagbabasa. Kaya nabuo ang Readers Rising Academy dahil nga gusto natin pa na intindi sa mga young professionals or young adults kung gaano kaimportante ang pagbabasa, at dahil nga may crisis tayo na kinakaharap tungkol dito. We want our young adults, itong mismong participants natin, to become the ambassadors of reading in the future. One of our goals talaga, long-term goals, ay supportan din itong ating mga volunteers in the remote areas. And through Readers Rising, we capacitate these volunteers and we forge hope for them.
14: Sumayin niyo ang ilan sa mga kalahok ng Readers Rising Academy, si Ron Canimo ng mga Tala at Tula Community, sina Danica Caruncho at Bianca Montiero ng The Bookworms Unite, si JM Cuenco ng Kabataan Volunteer Initiative, si Mentor Natasha Tash Quintanar at si Mary Kirby Borja mula sa Readership Development Division ng NBDB. Tuloy-tuloy ang sessions ngayong araw hanggang June 4. Samantala, nakatakda naman ang susunod na sessions sa June 9 to 11 at June 16 to 18. Para sa exclusive sneak peek ng Readers Rising Academy, subaybayan ito sa aming social media page. Samantala, isang makabuluhang biyahe patungong Bicolandia, yan ang The Book Nook Site Visit, ang matagumpay na pagbisita sa ating Book Nook Site, sinutukan niyan ni Marian Abio.
21: Maugnang pagabot sa Bicolandia! Samahan niyo kami at ang Leadership Development Division ng National Book Development Board sa pagbisita namin sa mga book nook sites dito sa Bicol. Tara!
22: Tinahak ng Leadership Development Division ng National Book Development Board ang kahabaan ng Bicol upang silipin ang kalagayan ng ating mga book nook sites na nagsisilbing santuario ng karunungan para sa bawat kabataang Bicolano. Hindi lang ito simpleng pagbisita. Ito'y pagtitiyak na ang bawat book nook ay nananatiling buhay at tunay na napakikinabangan ng mga komunidad.
23: Yung pinaka-goal ng Bicol Site Visit and Inspection ay kumustahin yung mga partners natin, magbigay ng feedback sa kanila, yung mga processes nila, yung operations nila. And another goal din natin ay makapag-courtesy call sa mga partners natin, sa mga LGUs, para mas mapakilala yung The Book Nook Project and at the same time magkaroon ng collaboration within the community. Nakabisita tayo sa 8 Book Nook sites and nakapunta rin tayo sa karamihan mayors and vice mayor ng mga Bicol site partners natin. Yung iba naging curious din kung ano ba yung ginagawa natin. Yung iba din ay nagbigay ng possible points for collaboration sa mga area coordinators natin.
22: Para sa ating book nook coordinators, ang book nook sites ay naging bukal ng pagkatuto para sa kabataan at ng inspirasyon para sa komunidad. Maging sa mga coordinators natin, ito ay isang dream that came to life.
0: Isa sa mga pagbabago na nabigay nito dito sa ating komunidad, bukod sa pag-promote ng love for reading for the children, ay binigyan din ito yung aspeto ng volunteerismo. Dito ko na na-appreciate yung efforts ng mga youth volunteers na willing mag-serve sa community and help the children to read and love reading. Parang naging habit na ng mga bata na pumunta dito, magbisita, kahit wala ako, they are still coming in here.
1: May mga na-encounter akong bata na hindi masyadong marunong magbasang. Yun, pagkabasa ko ng book, yun agad na pumasok sa isip ko. Sabi ko, makakatulong ito ng marami sa mga bata na hindi masyadong marunong magbasang.
3: What's inspired us is, aside sa colorful books na nakikita po namin sa Buknok, is yung saya po na binibigay po ng aklat para sa lahat sa mga community. And gusto din po sana namin matulungan yung aming community because we have the reading disabilities usually po ng mga bata. Then through that Buknok Pulangi, we can help to encourage the children to have a reading habit in our community.
4: Dala ng sipag at dedikasyon ng ating site coordinators, volunteers, LGUs, at mga taga-suporta ng The Buknok Project, bit-bit ng ating nooks ang saya at kanlungan. Hindi lamang sa mga mamabasa, kundi pati sa mga bumubuo nito. Kaya para sa ating Buknok team, marapat na ito'y ipagpatuloy at payabungin at pagyamanin pa ang pagpapahalaga sa literaturang Pilipino.
24: We encourage them to read. At the same time, binibigyan namin ng incentives yung kanilang effort. Nagkakaroon kami ng free meal sa mga bata or sa estudyante every Friday. Kasi yun naman talaga ang pinakamadaling pag-inggan yun ng mga, ano, ng mga bata or yung mga taong subject for the promotion of reading culture.
25: Pinapaintindi po namin na ang books, it will bring you anywhere. Yung mga nababasa ninyo, magagamit mo yan in any situation. So I kept on telling them na just read. May mga situation, specific situation na yung mga binabasa mo ay magagamit mo in a perfect time. Tapos, hindi lang talaga siya for studies, that is for living your life.
4: Masagana ang kinabukasang naghihintay para sa ating Buknok site sa Bicol. Pati na rin ang mga komunidad na kinabibilangan ng mga ito.
26: Kami po sa Readership Development Division ay naniniwala na ang pagbabasa leisurely ay isang basic human right. No? At dito po, sinusubukang tumugon ng National Book Development Board sa pamamagitan ng pagtatayo ng Buknok site sa maraming parte ng Pilipinas para mabigyan ng access, no, yung ating mga kabataan at iba pang miyembro ng community nila, no, para ma-enjoy yung mga librong sarili nating akda at na-publish dito sa Pilipinas. Hangarin din ng project natin, no, na ma-build yung kanilang habit ng pagbabasa na pwede nilang madala hanggang sa kanilang pagtanda.
4: Mula sa mga pahina ng aklat hanggang sa mga pangarap ng kabataan, ang Buknok Project ay higit pa sa isang silid aklatan. Ito ay isang pangako na sa bawat kwentong gawang Pinoy, may batang Bicolanong mas makikilala ang kanyang sarili at ang kanyang bayan. Patunay ang site visit na ito sa pagpupunyagi ng NBDB upang ihatid at ipalaganap ang mga aklat. Para sa Read Pinoy, ako po si Marian Abio.
14: Talaga namang napakasaya ang naging Buknok site visit dyan sa Bicolandia. Samantala, NBDB goes to Mindanao Book Fair. So from Bicol, Mindanao naman tayo. Sa Cagayan de Oro in particular, ang ating ruta ngayong June 18 to 20. Kasama ang iba pang exhibitors, bisitahin at suportahan ang ating Pinoy authors and publishers na maghahatid ng mga akdang Pinoy na may iba't ibang genre. Sinusuportahan ng National Book Development Board ang Mindanao Book Fair sa SM Event Hall or sa Event Hall ng SM CDO Primetime Premier sa Cagayan de Oro City. Ito ay tugon sa mandato ng ahensya na palawigin ang industriya ng paglilimbag kasabay ng pagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman mga kababayan at mga ka-Read Pinoy natin dyan sa Mindanao, inaanyayahan namin kayong suportahan ang Mindanao Book Fair. Magkita-kits ngayong June 18 to 20. Usapang book fair pa rin po, no? Tinatawagan naman ang lahat ng mga active NBDB registered publishers and self-published authors. Bukas na po ang aplikasyon upang maging co-exhibitor sa Dumaguete Book Festival ngayong July 17 to 19 sa Philinvest Mall, Dumaguete City. Ito na ang pagkakataon ninyo magbenta ng inyong mga libro at maipromote ito sa inyong mga mambabasa. Sinusuporta ng NBDB ang Dumaguete Literary or ang Dumaguete Book Festival at mga kahalintulad na inisyatibo sa pagtataguyod ng mga akda ng ating Pinoy creatives. Bukas ang aplikasyon hanggang June 12, 2026, Biyernes. Para sa guidelines, bisitahin po ang aming official Facebook page at scan ang QR code o i-click ang link na naroroon. Para sa iba pang katanungan, mag-email sa bookfest@books.gov.ph. Ilan lamang ito sa mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
27: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
28: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
29: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
30: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
2: World Service Sports Radio.
31: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
31: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
31: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
31: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
31: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico
31: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
32: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
33: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
34: Ako po pala si Mark Ryan Marcelino, taga Zamboanga City, at nakikiisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng number one, pagbabasa, awareness kung ano nga ba ang executive order ng Pangulo about sa ating national energy emergency. Sa opisina, careful kami sa paggamit ng aming mga appliances. Number one, yung aircon. Pinapatay siya tuwing lunch break, no, or hindi siya ginagamit or kung walang tao sa opisina. And sa bahay, hindi na kami masyadong gumagamit ng electric appliances. No, maari kung gamitin na lang ang, kumbaga, yung traditional na ano, pugon, yun na lang para mas makatipid sa kuryente. Yun lang po.
14: Dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon eh mapalad tayo dahil napaunlakan tayo ng isang former writer, producer, director and show creator ng GMA7. Isa rin siyang writer, content producer and award-winning film director. He produced Iska, First Ko Si Third, which he also directed. Siya rin po ang director ng mga pelikulang Habang Buhay, Bakit Di Mo Sabihin, Pilgrim, the 500 years of Catholic faith in the Philippines at Will You Be My Ex. Parang kasama ako sa lahat ng to. Siya ang Executive Vice President and Chief Content Officer ng award-winning film and content production company, ang Creation Studios, Inc. In 2023, he ventured into creating the comic series Badinger Z and the Akla Assassin, and recently, he released its third chapter. Mga kaaklatang bayan, live natin nakasama dito sa Read Pinoy Studio, si Direk Real S. Florido. Magandang hapon, Direk.
0: Afternoon, Lowe.
14: Ayan.
0: Good afternoon din sa ating mga audience, mm-hmm, nagpapakinig at nagla-livestream ng Read Pinoy.
14: Oo, Direk, alam mo marami akong questions sa'yo tungkol doon sa transition, pero transition mo from filmmaking papunta sa pagsusulat, ano? Pero bago yan, unahin ko muna, Direk. Growing up, ano po yung mga librong binabasa ninyo? At mm-hmm, ano yung, or sino yung mga literary icons or heroes ninyo, mm-hmm, na binabasa dati? At paano ito nakatulong and naka-influence, yeah, sa inyo sa pagiging filmmaker at saka pagiging author na rin eventually?
0: Swerte ako na lumaki ako sa isang bahay na maraming nagkalat na libro.
14: Mm-hmm.
0: Maraming nagkalat na comics, maraming nagkalat na tabloid and broadsheet, no? So, readers yung family ko.
14: Family.
0: So, nakikita ko nagbabasa sila. And Reader's Digest, laging nakakalat lang. So, binabasa ko yun. Nabasa ko din nung bata pa ako yung aba, nakakabasa na pala ako. So, yan yung isang sa mga Filipino novela na nabasa ko. Siyempre, ang dekada 70, ni Luwalhati Bautista. At nung nag-aaral ako, required kasi kami magbasa ng novel. So,
14: mga book review din, Direk.
0: Yeah, so yung makakapal na libro na mga Fyodor Dostoyevsky na book, Crime and Punishment, The Good Earth by Pearl S. Buck, siyempre, ang Les Miserables.
14: Mm-hmm.
0: So, ang dami namin binabasa na novel, and sa dami ng ginagawa kong aktibidades bilang bata, naglalaro, nag-aaral, sobrang bored ako pag summer. So, ang dami kong nababasa na libro. Kaya novel siya, or yun, Reader's Digest, or magazines. Dahil nagkalat lang siya, binabasa ko talaga.
14: Mm-hmm. Eh, paano po nito nahasa, itong reading habit ninyo, itong inyong creativity na nakatulong eventually sa inyong career, mm-hmm, as a film director, yeah, producer, mm-hmm, and author din?
0: Importante sa akin, no, na ikwento na galing ako sa mahirap na lugar. Mm-hmm. At syempre, pag mahirap ka, wala kang access sa maraming bagay. So, yung pagbabasa ko, natutunan kong gamitin yung imagination ko at natutunan kong madiskobre, mm-hmm, yung mundo, na may ganito pala kalaking mundo. Ah, mayroon palang ganitong pagkain sa ganitong lugar. Meron palang ganitong klaseng bahay. Kasi kapag nagbabasa ka, di ba, may description,
14: mm-hmm,
0: dinidescribe kung ano yung lugar, kung ano yung mundo. So, ikaw naman, habang binabasa mo yun, nagki-create ka ng image sa isip mo. So, with that, natuto akong maging imaginative. And at the same time, marami ako na-absorb na information. No? Nung bata din ako, nagbabasa ako ng Goosebumps kasi yung meron akong lola na taga Australia, so may tita ako na yung anak niya na lagi nagbabasa, tapos pinapadala, yung mga pinaglumaan pinapadala na. So nakakabasa ako ng Goosebumps, no, nung bata pa ako sa isang lugar na hindi naman ito normal na ginagawa ng mga tao, because alam mo na, pagka nasa medyo ano ka, daylayan nga, 'di ba, sabi nila. Syempre iba yung prioridad mo.
14: Syempre unahin mo na pagkain.
0: Correct, 'di ba? Alam mo na.
14: Basic necessities. Yeah.
0: Pero dahil ako, growing child, no. Meron ka talagang restlessness sa imagination mo, ang dami mong gustong gawin. So naging channel for me yung pagbabasa, no, na parang naging escape siya.
14: Yeah.
0: And nakita ko na may ganda ang buhay, na hindi lang kahirapan, mga naririnig mo na nag-aaway na kapitbahay, mm-hmm, or nawawalan kayo ng kuryente or wala kayong pagkain, 'di ba? Meron nagbibigay sa iyo ng
1: inspiration
0: at pag-asa. At sinasabi ng mga kwentong nababasa ko na napakalaki ng mundo. Marami kang pwede.
1: Yeah. Oh, ang interesting no, na outside of your lived experiences at saka yung realities mo, meron pang iba palang kumbaga dimension na pwede mong puntahan through stories.
0: At yung pagbabasa, yung magbibit-bit sa'yo papunta doon.
1: Ang galing. Nakakatawa. Direk, ayan, naging award-winning filmmaker ka na. Tapos, creative executive. Ano po yung nag-udyok sa inyo na pasukin itong paggawa ng pagsusulat? Or in particular, itong pagsusulat itong comics po?
0: Fan kasi ako ng comic books, ng graphic novels, and yun nga, lumaki ako sa isang bahay na nakita ko yung mga luma na yung mga comics nung lumalaki ako. Hindi, parang never ako nakakita ng bagong comics. So, ibig sabihin, dami na niyang pinagdaanan. Lumaki ako na na merong ganun. Tapos, hinahanap ko siya ngayon na parang napaka-rare niya. And siyempre, marami kang ideas no, as a creative, as a as someone who wants to tell a story. Ito yung isa sa mga naisip ko na bagay na bagay siyang gawing comics. And na-discover ko na meron palang growing community of comic artists
1: and readers.
0: So, sabi ko, pwede akong sumama doon. Dahil yung kwentong gusto kong ikwento ay nababagay doon sa ganung class.

0: Twitter. They're called Magwine Creative Scholars Guild. So a lot of times, nagmi-meet kami, and then we talk about projects or even stories, crazy ideas. Isa to sa mga nabuo, no, sa isang kapihan sa UN Avenue na nagkakwentuhan kami at gumawa ng play yung grupo. Yung original play ay isinulat ni Byron Barnuevo at saka ni Romel. So, Romel de la Cruz. So, ginawa nilang play. It's a comedy. No? Pero malayo na siya sa kwento ng Badinggerzy ngayon. So, as the years go by, sabi ko, sayang yung material because it's so original. And I haven't seen a material like this that pokes fun at how the society looks at LGBTQI people, but at the same time puts them at the center of the spotlight as the hero. Yeah. So very unique siya that way kasi usually ang mga bading
1: as a sidekick.
0: Sidekick, yeah. Diba?
1: Or lalo nung 90s, direk.
0: Oo, oh, no? Katatawanan.
1: Nasa parlor.
0: Nasa parlor. And growing up, wala din ako kasing nakita na model na superhero, no? Parang, sinong superhero ko? Kung sila, si Superman, si Batman. Kung sino man sa babae, Wonder Woman, Darna, diba? Or Jezebel, diba? Hindi ako maka-identify. And hindi lahat ng tao makaka-identify sa mga superhero na ito. Pero syempre, sa karamihan, superhero nila to. Okay. And they can see themselves in these people, in this superhuman. Paano ako? Paano yung mga kagaya ko? So, naisip ko na maganda siyang kwento and it's very personal to me. And I'm sure marami rin tao na kagaya ko na naghahanap ng modelo.
1: Aspiration.
0: Nila. Aspiration, diba? Uh-huh. Na someone who can represent them, someone who can represent their challenges, and someone who can represent their success, and someone who can represent the heroism in them. Kasi lahat naman tayo pwede maging bayani, lahat tayo pwede maging superhero in different ways, di ba? Tulad nito ang ginagawa mo. It's a heroism kasi chine-champion mo yung pagbabasa na parang lost art na today, di ba? Parang
1: correct.
0: Ang daming mga bata ngayon ang hindi makapagbasa. Isa yan sa mga problema natin. Yung literacy rate ng Pilipino bumababa. So, naisip ko na magandang medium ang comics para magkwento ng very personal na experience for me. And at the same time, maraming tao ang makaka-relate. Maraming tao ang may inspire. And also, in many ways, maybe bridge the gap. No, connect yung tulad ko na kaibigan nyo, maaari kaibigan nyo, anak nyo, kapatid nyo, kasama nyo sa opisina na mas maintindihan kung nasan kami sa lipunan.
1: Correct. Ayun, direct para sa mga hindi pa, ngayon pa lang siguro narinig itong Badinggerzy at saka sa ating mga viewers and listeners dyan, pwede nyo po bang ikwento kung tungkol saan itong Badinggerzy and the Akla Assassin? In a nutshell.
0: Yes.
1: Pero bago yan, direct, magbabalik muna tayo para sa ilang paalala. Dyan lamang po kayo magbabalik po ang Read Pinoy.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan.

0: na birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Weekly! Kasama sina Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Weekly! Sa Radyo Magazine.
3: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin ngayon sa ating studio sa ating special guest na si Direk Riel S. Florido. Siya ang author ng Badinger Z and The Akla Assassin. Direk, kwento mo sa amin in a nutshell siguro kung ano yung kung tungkol saan itong Badinger Z and The Akla Assassin.
4: Badinger Z ay tungkol sa isang teenager na galing sa isang military academy. At naramdaman niya na parang hindi siya belong sa ganong klaseng lugar. So umuwi siya at pagdating niya sa bahay ay parang may naririnig siya na buzzing sound. Sinundan niya yung buzzing sound na yun at nakita niya sa kakahuyan kung saan bawal siya pumunta. Yung isang capsule na nagtumulong sa kanya para ma-transform siya sa tunay niyang pagkatao. So na-discover niya na siya pala ay isang superhuman at hindi siya galing sa planetang ito. So mula sa pagiging timid na teenager na kung pagtiningnan mo parang closet siya, naging superhero siya si Badinger Z na baklang-bakla.
3: Baklang-bakla na siya.
4: Na may kapa na, ano, rainbow, at pero may superpower siya.
3: Ano yung mga superpowers?
4: Hindi siya nakakalipad, pero kaya niyang tumalon ng mataas dahil yung kanyang suit ay mayroong nanotechnology from another planet.
3: Mm-hmm.
4: Kaya siyang protektahan nito. Meron siyang rainbow blast at kaya niya mag-rainbow surf. So, may superpower siya.
3: Rainbow blast.
4: Rainbow blast and rainbow surf. Yeah. At may kaya niya ring i-shield ang sarili niya sa anumang blasting against him, no? So, yun ang kwento ni Badinger Z.
3: So basically, ang mga kalaban niya may mga alien ba?
4: Yes. Okay, ang kalaban niya dito ay mga cyborgas una sa lahat.
3: Cyborgas
4: ay mga bading na parang naging cyborg.
3: Oh.
4: So, parang silang zombie na may mga kung ano-anong contraption sa katawan. So, sila yung nanggugulo sa bayan. At ang kanyang number one na nemesis ay si Varda. Si Varda na isang parang drag queen yung itsura niya. Magandang drag queen siya. At she's also from another planet. At meron pa siyang isang kalaban dito, yung general na umampon sa kanya.
3: May ganung conflict.
4: Yes,
3: pa.
4: May ganung conflict pa. Isang general na homophobic.
3: Oh,
4: so malalaman niyo sa kwento kung paano naging connected yung tatlong kontrabida against Badinger Z at kung bakit siya tinutugis ng mga ito.
3: Interesting. So, direct bukod sa empowerment ng or pag-empower ng LGBTQIA+ community, ano pong mensahe at values ang nais nating i-impart sa ating mga reader nitong Badinger Z?
4: Una sa lahat, ito yung nakikita ko na strongest message ng comic book, yung pagmamahal mo sa sarili mo, na unahin mong mahalin na tanggapin kung sino ka bago ka matanggap at mahalin ng iba. Kasi dito sa kwentong ito, yung bida natin, reluctant superhero siya eh. Hindi niya matanggap yung superhero form niya or yung true form niya as Badinger Z from Planet Z. Kasi taga dun talaga siya, hindi siya from Planet Earth. And sa planeta nila, walang konsepto ng sexuality. Parang malaya ka na maging
3: kung sino or kung ano yung gusto mong
4: maging sino man ang gusto mong maging. hindi kinakaho ng mga tao na lalaki at babae lang. Kasi ang konseptong yan ay nasa planet Earth right. lang. Sa planeta nila walang ganyang konsepto. Pero dahil lumaki siya sa planetang ito at yun ang kultura, nahirapan siyang tanggapin kung sino siya. Kasi dahil malambot siya, nabubuli siya, nabubugbog siya ng mga bully
3: sa... common experience.
4: Yes, di ba? Common experience sa mga badingin. Even yung adoptive father niya, sinasaktan siya for being soft. Dahil kailangan ang lalaki ay matigas at ang lalaki ay may tindi. Mm-hmm. Pero hindi kasi siya ganun. So, ngayon, naging superhero naman siya na parang tanggap ng lahat dahil inililigtas sila. Naging question ngayon sa sarili niya yun na superhero ako at gusto ko ng mga tao dahil superhero ako at natutulungan ko sila. Pero paano kung hindi? Katulad ng mga cyborgas. Yung mga cyborgas kasi mga kinidnap sila na bading eh. Doon sa town nawawala yung mga bading. And then nung dumabas sila, mga cyborgas na sila. So bakit sa akin, sabi ni Bading Grizzy, parang gustong-gusto niyo ako. Pero sila, wala kayong simpatya. Nung nawawala sila, niwala man lang nag-worry sa inyo.
3: Walang naghanap.
4: Walang naghanap. Diba? So, question sa kanya yun, hindi niya matanggap yung true form niya as a superhero na superhero nga ako pero bading. Ano pa rin ang tingin sa akin ng mga tao?
3: Ang interesting niya, ang dami and ang lalim ng layers ng kanya mga dilema sa ano no sa existence niya. Una na dyan yung kanyang pinagmulan kasi na doon iba rin yung layers ng kanyang anong pagkatao supposedly kaya lang dahil nandito siya sa Earth at na-experience niya yung iba't ibang atrocities at saka mga discrimination iba rin yung naging dynamics ng kanyang personality nitong April po ay inilunsad naman niya itong chapter 3 nitong series natin. Ano yung naging bagong development at saka may mga characters ba na dapat nating abangan?
4: Yes. Definitely, sa chapter 3 na nirelease natin, mas action-packed siya. Ang dami niyang action sequences. At mas lumalabas na dito yung mga kontrabida. At kasama sa kontrabida ang bayan. Dahil ultimo ang bayan ay nagiging complicit sa oppression. Parang yun yung strong statement niya na nililigtas niya yung bayan. But at the same time, yung bayan ay kasama sa panggigipit sa mga tao sa fringes, katulad ng LGBTQI people. So, hindi lang naman LGBTQI yan eh, pwedeng IP, indigenous people. So, at kasama yung community sa panggigipit sa kanila. So, nakikita mo dun kung paano yung puwersa ng people in power, people with divine power and even people of the community are all complicit of oppression. So, ganun ka-strong yung statement at book 3, no? Sa chapter 3, no? Yung chapter 1 kasi introduction to the world. Yung chapter 2 is yung in-introduce na yung kung paano tatanggapin ni Bading Grizzy yung true identity niya at kung ano yung nangyayari sa bayan, no? And then chapter 3 na is tungkol sa kung paano nangyayari ang oppression.
3: So mas klaro na kumbaga dito yung pagpapakita ng mga paglaban niya sa iba't ibang forces.
4: Correct.
3: Including the community itself.
4: Yes.
3: Direk, pag-usapan natin yung creative process niyo. Paano nagsimula itong paano ka nagsisimula sa paggawa ng Bading Grizzy? Inuuna mo ba muna yung characters or yung world? Ano po yung inyong proseso?
4: Sinulat ko yung buong kwento
3: in a narrative
4: form na kung paano siya nangyayari, kung paano siya nilalatag at kung paano bumubuka yung kwento at kung paano nagde-develop yung character. And yung pagsasulat ko na yan, it's around 15 pages of story. Doon ko ngayon hinati-hati by chapter. And from that, from the narrative, saka ko ngayon siya i-break into storyboard and panels. So medyo mabusisi yung proseso. Kasi kailangan pagkasyahin mo yung kwento sa 25 to 30 pages with 4 to 6 panels. And minsan, kailangan isang image lang yung makita para walang visual fatigue, no? Kasi iba ang art of graphic novel, eh. Kailangan may bagong experience sa mata mo habang nagbabasa ka. And at the same time, nai-imagine ng viewer, kahit na may maganda ka ng drawing, mas nai-imagine pa nila yung kwento at kung ano yung nangyayari. So, from there, I work with an artist, no? At pinag-uusapan namin yung execution. Mm-hmm. Kung tama ba yung framing, tama ba yung action, even yung nuance, no? Parang example dito na sa, yan, pinapakita ngayon sa screen, no? Yung nuance ng pagiging Badinger's niya, kailangan lumalabas.
3: May pilantek.
4: May pilantek, diba?
3: Very obvious yung, ayun, yung pag-kembo.
4: Correct. Kasi superhero, action correct pa, pero dapat, paano niya ma-maintain yung pagiging flamboyant at Badinger's niya, diba? So, yun, pinag-uusapan namin maigi yung detalye. Mabusisi siya, pero it's a fun journey. Mm-hmm. At hindi rin naman siya nalalay sa trabaho ko bilang director. Correct. Kasi, as a director, whether short form or commercial or full length, kailangan alam mo kung paano gawin yung kwento sa pinakamaliit na beat niya. Like, kung pelikula, naka-shotlist ka or storyboard, mm-hmm, diba? Lalo na pag commercial, naka-storyboard. Correct. As in,
3: frame by frame.
4: Frame by frame, diba? So, nasanay naman ako sa ganung klaseng proseso, kaya hindi ako nahirapan na
3: tumawid
4: ako sa comics.
3: Direct, very explicit yung mga gay lingo dito, yes, no? Kasi I was able to watch yung naging reading nung nakaraang pick-off.
4: Mm-hmm.
3: Ano po yung ano yung mga feedback ng mga readers tungkol, yes, dito?
4: Initially, syempre natutuwa sila. Pero unknowingly, naiintindihan nila yung linggo kasi it's part of our language, yeah, 'di ba? Deadma. Carry.
3: Kabugs.
4: 'Di ba? Carry, 'di ba? So, ang dami kasing gay linggo na naging colloquial na term, yeah, na sa mga Pilipino. Pero ito kasi mas deep gay linggo siya, eh. Like I guess mas naiintindihan siya kapag Gen Z kasi malaro sa words ng Gen Z. Although gay lingo is hyper colloquial siya, no, sa community, but if you have a high IQ, you can already understand.
3: Gets
4: mo, eh. Kasi parang it's really a matter of contextual clues or interconnecting words, diba? To me, the treatment is treating it as any language because gay lingo is a way for you to communicate. And just because it's being used by the community, it doesn't mean that it shouldn't be respected. It's a way to communicate.
3: Correct, correct.
4: It's a way to tell stories, no? And through the gay lingo, I think maganda rin siya na maging discourse because part siya ng evolution ng, mm-hmm, Filipino language. Araw-araw na
3: encounter
4: na sa kalye, sa opisina.
3: Tsaka ngayon sa social media,
4: sa bahay,
3: direct,
4: sa social,
3: diba,
4: media, even formal news report,
3: yeah,
4: diba, they use it.
3: Embraced na talaga siya.
4: So, alam mong nandyan yung gay lingo. And the more that we use it, and the more we expose it, the more we're gonna have a more understanding of what the community is all about and ano yung pinagdadaanan ng mga tao. And this is a way to really bridge the gap. Yung communication is the way to, mm-hmm, bridge the gap. Parang, sana nga ang pangarap ko dyan, kung may makabasa na hindi marunong makaintindi ng gay lingo, i-approach niya isang friend niya or office mate niya or classmate niya.
3: Ano to?
4: O, ano ibig sabihin nito? Diba? It's a way for you to connect to people. And as human beings, importante sa atin na nagko-connect tayo, right, sa isa't isa. Walang division. Ang division naman nangyayari is because hindi tayo nagkakaintindihan. And what better way to understand each other is to communicate.
3: Correct. for a shared understanding po. Yes. Especially. Direk, bilang isang self-published author, ano yung mga key takeaways mo throughout your journey dito sa pagbuo ng Badinger Z?
4: Kailangan mong maging seryoso sa gusto mong gawin. Gusto kong gumawa ng comic book. Hindi ako expert sa pagdodrawing, but I have the imagination. I know how to break it down. Mm-mm. I know every detail of it. Gagawin ko yan. Number one, you need to have a commitment. Importante yon. And with that commitment, dapat meron ka ding acceptance. Kailangan mo rin tanggapin that it's not an overnight success. Kailangan mong paghirapan lahat ng bagay.
3: Correct.
4: At hindi lahat kayang akapin yung art mo or yung ginagawa mo. But you don't have to think about that. Ang kailangan mong isipin is, para kanino ba yung kwento? Kanino mo ba ito kinikwento?
3: Mm-mm.
4: Hindi naman kasi lahat ng tao interesado na magbasa ng drama, or hindi rin naman lahat gustong magbasa ng horror or thriller, di ba? Or action. Iba-iba tayo ng gusto eh. Kailangan mong tanggapin yun. Kailangan mong i-embrace yun. Ang importante ay na isasabuhay mo yung pangarap mo na gawin. At nagkikwento ka at patuloy mong kinikwento yung istorya na sa tingin mo ay it can represent even just one soul, na pag nalaman niya na may ganito palang kwento about someone, mm-mm, parang kapareha ko, I feel like I exist. I feel like may nakakita sa akin. I feel like may nakarinig sa akin. Yun for me is a takeaway, no? And syempre, iniisip ko pa rin kung paano siya babawiin dahil may cost yung pagpiprint, and hindi mura, no? Hindi mura magpaprint ngayon compared siguro nung time na mayroong comics and nung time na popular pa siya. Importante na alam mo yung realidad mo na nangyayari.
3: At saka, props to you, Direk, no? Kasi ang courageous nung bilang first published works mo to, bed mo muna sa kahit isipin natin na niche mo yung market nito eh. So at kumbaga talagang pinush mo kung ano talaga yung gusto mong isulat. Mm-hmm. Ngayon pong Pride Month, Direk, ano yung mga sunod na pangarap mo para sa Badinger Z, at ano pa yung mga aspirations mo para naman sa future ng LGBTQIA+ literature, yung queer literature natin and storytelling sa bansa?
4: Ngayong Pride Month, ang pinapangarap ko sana sa Badinger Z ay mas makilala pa siya.
3: Mm-hmm.
4: Sana sa kahit sa community muna, malaman nila na may ganitong original Filipino comic book na ang bida ay miyembro ng LGBTQIA, at na china-champion yung story nila, at pinapakita yung ibang parts ng challenges na meron sila, and that they can be superheroes too, na hindi exclusive sa hetero ang pagiging superhero, right. At na makita rin ng mga tao ang homophobia ay hindi makatao, dahil lahat naman tayo ay nilikha
3: pantay-pantay,
4: at nilikhang pantay-pantay. Yeah. So kung kaya maging superhero ng hetero, bakit hindi kaya ng LGBTQIA member, 'di ba? Yun yung isa sa gusto kong i-push dun sa kwento ng Badinger Z, especially now in celebration of Pride Month. And yun din naman yung pinagdadaanan ni Ading, ni Badinger Z, yung pride to be who he is, the pride to be someone who can stand for humanity. At maraming superhero sa LGBTQIA. Yeah. Sana yun yung maging reflection eh. Maraming guro, maraming tagapagtanggol.
3: Breadwinners,
4: yeah. OFWs, di ba? People who are fighting for human rights, people who are doing unseen things, di ba? Yung mga bagay na hindi naman kailangan i-publish sa social media. pero ginagawa nila dahil gusto nila makatulong, gusto nila maka-inspire. And these people are from the LGBTQIA, correct, diba? So, it's a recognition of
3: the hard work.
4: The hard work and the heroism of LGBTQIA members. Yeah, and also for the literature naman, sana mas marami pang ma-encourage to tell their stories. To write about their challenges, mm-mm, or their dreams, and even, you know, even through stories of how they are able to topple all the hardships surrounding them, and how to ultimately become human. Yun yung pinaka-importante. And hopefully, mas ma-encourage pa yung mga LGBTQI. And we are in a modern age now, no? That people are more discerning. So, sana, babalik ako dun sa, unang takeaway ko sa kwento ni Bading Gersi, yung mahalin natin yung sarili natin. Dahil tayo yung unang magmamahal sa sarili natin bago tayo mamahalin ng iba.
3: Ang ganda nun, direct. And of course, ang sana, aspiration din natin na mas maraming magawa pang mga ganitong literature at mas marami ding bumili at sumuporta.
4: Yes.
3: Speaking of which, direct, promote na natin ang Bading Gersi. Saan po namin ito maaaring mabili?
4: Yes, sana bumili kayo ng Bading Gersi comic book. Available to sa Shopee and Lazada. Also, you can search for Bading Gersi. Yan yung spelling niya, B.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit
9: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer.

0: O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Ako si Maria Elita Yumanuel, nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances, kapag aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Nationwide. Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Marilla. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 8, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyong pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Formal na bubuksan ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw. Abot sa 28 million mag-aaral mula sa iba't ibang rehiyon ang inaasahan ay welcome ng Department of Education. Sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Strand Carmela Oracion na nagsimula ang paghahanda para sa bagong school year noong katapusan ng mga klase noong Marso sa school year 2026-2027. Ipatutupad ng kagawaran ang three-term school calendar. Layunin ng bagong school calendar na magkaroon ng mas mahaba at mas focus na panahon para sa pagtuturo at pag-aaral. Mabawasan ang pagtigil ng mga klase at may ayos ang paggamit ng instructional times. Ipatutupad din ng DepEd ang education sa panahon ng emergency. Dagdag na oras sa work immersion sa senior high school, isang flexible learning program at ang pinalakas na senior high school curriculum para sa mga mag-aaral ng grade 11.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Education sector, lalo pang palalakasin 9K Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Umiyak na yung Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy yung mga inisyatiba ng kanyang administrasyon upang lalo pang mapalakas ang sektor ng edukasyon sa bansa. Sa katunayan, ayon sa Pangulo, ay nakapaglaan dito ang pamahalaan ng 1.3 trillion pesos para magamit sa iba't ibang kaukulaan na ang target ay mapaunlad pa, hindi lamang ang mga kapakanan ng mag-aaral. Sa pamamagitan na ano ng nasabing pondo ay inaasahang makapagre-recruit pa ng mas maraming pampublikong guro at mapapalakas din ang learning recovery sa pagbasa, sa matematika, ganun din sa agham. Magagamit din ang higit 1 trilyong pisong pondo dagdag ng Pangulo para mapalawak ang school-based feeding programs at makapagpatayo ng mas maraming silid-aralan sa buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: This year, we have allotted over 1.3 trillion pesos for the advancement of education.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Naglabas na ang Department of Education ng bagong guidelines upang tulungan ang mga hepe na mga paaralan na malaman ang mga suspension ng klase at mapili ang nararapat na paraan ng pagtuturo sa panahon ng emergency. Sa isang kautusan, inautorisan ang DepEd ang mga hepe ng paaralan na makipag-ugnayan sa School Division Superintendent at local government units upang magpatupad ng suspension ng klase base sa aktual na sitwasyon sa komunidad. Ayon pa sa DepEd, dito tinitiyak na target ng mga class suspension ang mga pangangailangan ng mga apektadong classroom o grade level. Nakatakda rin ang mga guidelines o nagtatakda rin ang mga guidelines sa mga pamantayan para sa emergency learning resources at karanasan gaya ng printed o digital modules, broadcast materials, check-in guides at emergency kits. Samantala, ipatutupad ang mga bagong guidelines sa lahat ng pampublikong elementary at secondary schools, mga community learning centers at accredited alternative learning system providers sa bansa. Samantala, sinabi ng gagawaran na maaring ipatupad ng mga pribadong paaralan ang mga pribadong alternative learning system providers at basic education units ng state at local colleges and universities ang mga bagong guidelines.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Philippine National Police handa na para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Pagtiyak ng seguridad ng mga paaralan hindi magiging hadlang sa kampanya kontra krimen. Yan pong balitang hatid ni J-Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Aabot sa 55,000 mga tauhan buwan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang sama-sama magtitiyak ng seguridad. Gaya hindi na kaayusan sa pagbukas ng klase ngayong araw ay kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. mula sa nasabing bilang aabot sa 32,830 mga pulis ang kanilang pagkakalat sa buong bansa. Nasa 28,751 rito ay mula sa iba't ibang presinto habang nasa 4,079 naman ang magmumula sa iba't ibang unit ng pulsya. Sa samahan pa sila ng 22,670 force multipliers mula sa mga lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, gaya din ang iba pa mga ahensya gaya ng Metropolitan Manila Development Authority o MDA at iba pa. Dagdag pa ng PNP Chief, naglatag na rin sila ng mahigit sa 9,300 police assistance desk sa buong bansa habang nasa 9,500 at 25 mobile patrol unit ang magpapalakas ng presensya ng pulisya. Alisunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na iparamdam ang presensya sa bawat komunidad sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase nang hindi naapektuhan ang mga regular na operasyon laban sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagpatupad ang Philippine Coast Guard o PCG ng mas pinaigting na hakbang sa kaligtasan at seguridad ng mga pantalan sa buong bansa. Ito'y bilang bahagi ng Oplan Biyaing Ayos Balik Eskwela 2026 ng Department of Transportation ay kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Nakahanda ang ahensya na tiyakin ang ligtas at maayos na paglalakbay ng publiko mula ngayong araw hanggang Hunyo 11 kasabay ng pagbubukas ng school year 2026-2027. Kabilang sa mga pinatutupad na hakbang ang mas maigpit na inspection sa mga sasakyang pandagat, dagdag na deployment ng mga tauhan sa mga pantalan at terminal at mas malawak na koordinasyon sa iba pang mga ahensya upang maiwasan ang overcrowding, overloading at iba pang insidente. Katuwang din ng PCG ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority sa pagtatatag ng DOTR Malasakit Help Desk para sa agarang pagtugon sa mga reklamo at kahilingan ng mga biyahero. Magkakaroon din ng karagdagang Coast Guard K-9 units upang mapalakas ang seguridad sa mga pantalan. Patuloy ang pagbabantay at maritime security operations ng PCG upang matiyak ang ligtas, maayos at komportableng paglalakbay ng mga pasahero ngayong panahon ng Balik Eskwela 2026. Ang aktibidad ay bahagi naman ng pagsusulong ng Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement o ICARE program ng PCG. Layunin ng programa na palakasin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng maagap, may malasakit at maasaang serbisyo publiko para sa bawat Pilipino, lalo na sa panahon o na panahon ngayon ng pagbubukas ng klase.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Back to school safety tips para sa mga drivers. Nilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan pong balitang atid sa atin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong Lunes, naglabas ng ilang paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga driver, operator at pati na rin sa mga commuter. Ayon sa LTFRB, mahalagang tiyakin na mga motorista na nasa maayos na kondisyon ang kailang mga sasakyan bago bumiyahe para maiwasan na aksidente at anumang aberya sa kalsada. Pinayuhan din ang mga driver na magmaneho ng maingat at sumunod sa itinakdang speed limits, lalo sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan. Binigyan din ang kahalagahan ang pagbibigay prioridad sa mga pedestrian, partikular sa mga school zone at tawiran ng mga estudyante. Pinaalalahanan rin ang mga operator at driver na iwasan ang overloading at tiyaking sa mga otorisadong loading at unloading areas lamang magsasakay at magbababa ng mga pasahero. Ayon sa LTFRB, layo ng mga naturang hakbang na matiyak ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga mag-aral at ibang mananakay ngayong balik eskwela. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pagdas ng Special Education Fund para sa mga o sa mas mataas na pondo para sa edukasyon, sinusulong sa Kamara. Mula sa Kamara, darito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Isinusulong ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Cayton ang panukalang magpapataas ng pondo para sa edukasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtaas ng Special Education Fund o SEF levy mula 1% na maging 3%. Sa ilalim ng House Bill Number 9227 o Strengthened Special Education Fund Act of 2026, layunin ang panukala na mabigyan ng sapat na pondo ang mga pampublikong paaralan para sa konstruksyon at rehabilitasyon ng mga classrooms, pagbili ng instructional materials, learning recovery programs, sanitation facilities, at iba pang pangangailangan ng mga estudyante at guro. Ayon kay Cayton, matagal nang hindi na i-adjust ang kasalukuyang SEF rate kahit patuloy na tumataas ang gastos sa edukasyon at dumarami ang pangangailangan ng mga paaralan. Binibigyan din din naman mabatas na malaking tulong ang dagdag na pondo upang masuportahan ang mga local school boards at mga LGUs sa pagtugon sa kakulangan ng pasilidad at resources sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Cayton, ang pagtaya sa edukasyon ay pagtaya sa kinabukasan ng bansa at nararapat lamang na mabigyan ito ng sapat at napapanahong suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Inaresto ng Philippine National Police ang apat na suspect na may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na inaresto ang tatlong suspect noong nakaraang Biyernes. Isang suspect naman ang voluntaryong sumuko sa PNP matapos ang coordinated tracking operations. Nakatulong sila ngayon o nakakulong sila ngayon sa isang pitan sa Quezon City. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates ang mga operating units para sa kanilang matagumpay na pagpapatupad ng arrest warrant na may kaugnayan sa flood control scandal.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nakatakdang isagawa ng block ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ngayong araw ang pagdinig ng kanyang Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Pamumunuan ni Committee Chair Senator Erwin Tulfo ang pagdinig. Ito ay magsisilbing pinakaunang opisyal na aktibidad ng grupo ni Gatchalian matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado noong nakarang linggo. Naging bitang Blue Ribbon Committee ni Tulfo na mga resource persons para sa pagdinig. Kabilang dito, sina Public Works Secretary Vince Dizon, Ombudsman Crispin Remulla, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Acting Justice Secretary Frederick Vida, Budget Secretary Kim Robert De Leon, at ilang mambabatas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian handang makipag-dialogo kay Senator Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Bukas si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalia na makipagdialogo kay Senador Alan Peter Cayetano sa gitna ng leadership impasse ngayon sa mataas na kapulungan. Ginigiit pa rin kasi ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President, samantalang naninindigan naman ang new majority bloc na si Gatchalian na ang leader ng Senado. Sa isang Facebook livestream nitong weekend, una nang inimbitahan ni Cayetano si Gatchalian sa isang meeting para anya matuldukan kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang tunay na leader ng Senado. Tugon dito ni Gatchalian, handa siyang makipag-usap kay Cayetano. Samantala, sinagot rin ni Senator Wayne ang panawagan ni Senator Alan na huwag magpagamit kung kanino man. Ayon kay Gatchalian, walang nagpapagamit sa kung sino man. Katunayan, sila anya sa new majority bloc ay may consensus building, nag-uusap-usap at nagtutulungan. At ang consensus anya nila ngayon sa bagong majority bloc ay makapagbalik trabaho na ang Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Maraming tinanggi ni Representative Terry Ridon, miyembro ng House Prosecution Team, ang aligasyong tumanggap siya ng baleta na naglalaman ng pera kapalit ng pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Ridon na hindi kailanman nabanggit ang kanyang pangalan sa original affidavit na nilabas kaugnay ng naturang paratang ayon sa kongresista. Sinama lamang umano ang kanyang pangalan sa mga sumunod na pahayag kahit wala itong sapat na batayan na aligasyon laban sa kanya. Ginait din ni Ridon na wala siyang natanggap na anumang pera o benepisyo at handa siyang harapin ang anumang akusasyong binabato laban sa kanya. Gait pa niya, nakikita niyang bahagi lamang ng pagtatangkang siraan ng House Prosecution Team ng mga paratang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong nakapaloob sa impeachment complaint. Sa kabila nito, tiniyak ng mambabatas na mananatiling nakatuon ang prosecution panel sa paghahanda at paghahanap o pagharap ng mga ebidensya sa oras na umusad ang impeachment proceedings.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: U.S. Secretary of State Marco Rubio at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nagkaroon ng pagpupulong para sa pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor ng bansa. Narito ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Yes, Alan, nagkaroon nga ng pagpupulong si U.S. Secretary of State Marco Rubio at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro hinggil nga sa pagpapalakas ng economic corridor ng bansa, partikular na ang Luzon Economic Corridor ng Pilipinas. Ayon nga kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na naging produktibo ang kanilang pagpupulong upang pag-usapan ang pagpapalakas ng economic diplomacy, kabilang na rin ang pagpapalakas ng strong maritime cooperation at shared commitment para nga sa pagmamintena ng regional peace and stability at ang pagpapalakas ng diplomatic channels ng dalawang bansa. Dagdag pa ni Secretary Lazaro na umabot na rin sa 80 taon ang diplomatic relations ng Pilipinas hinggil nga sa naturang sektor. Sa uli naman, muling siniguro ng Foreign Affairs Department na mas papaigtingin pa nila ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos upang mas mapalakas pa ang Luzon Economic Corridor ng ating bansa. Alan, wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinagmalaki ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang naging resulta ng kanilang Safer Cities Initiative matapos ang dalawang buwang pagpapatupad nito sa Metro Manila. Mula April 6 hanggang June 6, 2026, nakapagdala ang NCRPO ng kabuwang 509,927 enforcement actions sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO Framework, kabilang dito ang pagtugon sa mga paglabag kaugnay ng pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, paninigarilyo, kalinisan ng kapaligiran, curfew ng mga kabataan at ang paglabag sa trapiko at noise pollution. Pinakamataas ang bilang ng enforcement activities sa Southern Police District, Northern Police District at Quezon City Police District. Ang NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, layunin ng programa na hindi lamang tugunan ang mga paglabag kundi palakasin ang disiplina, kaayusan, tiwala at respeto ng publiko sa komunidad. Tiniyak naman ng NCRPO na ipagpapatuloy nila ang maigpit na pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa upang mapanatiling ligtas at maayos ang Metro Manila.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Kumikilos na ang pamahalaan upang maibalik ang halos 600 megawatts na nawalang kapasidad ng kuryente sa Visayas matapos masira ang apat na power plants. Ang nasabing aberya, ang isa sa mga daylan ng umiikot na brownout o rotational brownout sa ilang bahagi ng rehiyon. Inaasahang matatapos ang pagkukumpuni ng mga planta sa susunod na linggo o buwan. Dahil sa kakulangan ng supply, nakaranas ang Visayas grid ng ilang yellow at red alerts mula pa noong kalagitnaan ng Mayo, kasabay ng pagkawala ng operasyon ng mahigit sa 20 power plants. Bilang tugon, pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng enerhiya na agad ayusin ang sitwasyon at maglatag ng mga akbang upang matiyak ang matatag na supply ng kuryente. Kasama rin sa mga plano ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga bagong planta, pagpapalawak ng transmission network at pagrepaso sa performance ng National Grid Corporation of the Philippines upang maiwasan ang kalintulad na problema sa hinaharap.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Acting Senate President Win Gatchalian na bahagi ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Maynila. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nagdaloob ng ayuda si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian sa mga pamilyang naapektuhan na magkakahiwalay ng insidente ng sunog sa lungsod ng Maynila. Personal na ipinamahagi ni Gatchalian ang nasa 3,100 sacks ng bigas para sa mahigit 2,980 families na naapektuhan ng sunog sa San Nicolas, Maynila nitong Mayo 23. Nagbigay rin siya ng karagdagang 150 sacks of rice para naman sa 134 families na nasunugan sa Baseco, Maynila noong May 30. Kabilang ang mga biktima ng iba't ibang insidente ng sunog mula Pebrero hanggang Mayo. Ayon kay Gatchalian, mahalaga may pagpatuloy ang serbisyo publiko upang matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang naharap sa paglikas, mataas na gastusin sa pamumuhay at iba pang hamong pinansyal. Isa rin sa mga prioridad ni Gatchalian ang pagtugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na labis na mga nakakaapekto sa mga pamilyang may mababang mga kita. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Mas marami pang oportunidad sa pagsasanay, trabaho at kabuhayan ang inaasahang babubuksan para sa mga overseas Filipino workers. Ito ay matapos na lagdaan ng Overseas Workers Welfare Administration at Technical Education and Skills Development Authority ang isang Memorandum of Agreement sa Hong Kong. Pinangurahan ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ang paglaga ng kasunduan kasama si TESDA Director General Jose Feliciano Kiko Benitez ngayong Hunyo 7. Sa OFW Global Center sa Hong Kong, layunin ang partnership na palakasin ang mga programa para sa OFWs at kanilang pamilya sa larangan ng upskilling, reskilling, skills training, scholarship opportunities, livelihood, entrepreneurship, at employment support. Sa Claudine ng kasunduan, ang pagpapahusay ng reintegration programs para sa mga nagbabalik na OFW, pagpapadali ng referral at skills certification mechanisms at pagtiyak ng mga training program na naaayon sa pangangailangan ng labor market. Samantala, palalawakin din ang access sa scholarship at financial assistance para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa OWA, mahalagang hakbang ang kasunduang ito upang mapalawak ang access ng OFW sa edukasyon, pagsasanay at mga programang magpapalakas sa kanilang kabuhayan at paghahanda para sa mga oportunidad sa loob at labas ng bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Naganap ang pamahalaan ng mga bagong paraan upang mapababa ang presyo ng bigas matapos na umakyat sa 15.6% ang rise inflation noong Mayo. Ayon sa Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, natapos na ang 30 araw na pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo ng price ceiling sa imported rice. Anya, pinag-aralan na ngayon ang iba pang mga hakbang upang makatulong sa mga magsasaka at mamimili. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas ay ang mataas na halaga ng mga farm inputs, partikular ang abono na halos dumoble ang presyo kumpara sa mga nakaraang taon. Bilang tugon, maglalaan ang Department of Agriculture ng biofertilizers at mga dekalidad na binhi upang mabawasan ang gastos sa produksyon ng mga magsasaka. Palalawakin din ng pamahalaan ang mga kadiwa center na nagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Patuloy na magtatayo ng buffer stocks ang National Food Authority upang makatulong sa pagpapatatag ng supply at presyo ng bigas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak ng pamahalaan na patuloy nitong babantayan ang galaw ng inflation at magpapatupad ng mga hakbang upang mabigyan proteksyon ng mga pamilyang Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, pangungunahan ng Multi-Agency Committee ang pagpapatupad ng mga programa upang mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain at mapabuti ang sistema ng distribution at kalakalan. Kabilang din sa mga plano ng pamahalaan ang patuloy na pagbibigay ng fuel assistance sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Nais din ng gobyerno na tiyakin ang sapat na supply ng gasolina at palawakin ang paggamit ng alternatibo at renewable energy sources sa bansa. Samantala, palalakasin din ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng cloud seeding operations, solar-powered irrigation systems at crop diversification programs sa ilalim ng muling binuong El Nino Task Force.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Iniulat naman ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga mamimili. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nagsimula ng bumagal ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon dahil sa mga programang pinatupad ng gobyerno laban sa epekto ng pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis. Bumagal din ang inflation sa pagkain noong Mayo, partikular sa presyo ng gulay, isda at karne. Nakatulong dito ang mas sapat na supply sa ilang pangunahing lugar ng produksyon. Gayunman, patuloy na tumataas ang presyo ng ilang pangunahing pagkain gaya ng bigas, mais, tinapay at iba pang produktong harina. Samantala, tumaas din ang singil sa kuryente dahil sa mas mataas na generation charges at limitadong supply ng kuryente.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pinalawak na ng pamahalaan sa buong bansa ang programang magbibigay ng 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan o PUVs. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, Bahagi ito ng uplift program na naglalayong mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Mula sa pilot implementation sa Metro Manila noong Abril, mahigit sa 5,000 na gasolinahan na ngayon sa buong bansa ang kalahok sa programa. Maaring makatanggap ng hanggang 150 liters ng discounted diesel kada linggong mga kwalipikadong operators, katumbas ng hanggang 1,500 pesos na subsidy bawat linggo. Tiniyak ng pamahalaan na manggagaling ang pondong ito sa gobyerno at hindi sagot ng mga gasolinahan. Inaasahan ding makikinabang sa programa ang mahigit sa 171,000 PUB units sa buong bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagtatayo ng kauna-unahang Strategic Petroleum Reserve ng bansa sa isang lugar na pagmamay-ari ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, layunin ng proyekto na magkaroon ng karagdagang supply ng langis na maaring gamitin sakaling magkaroon ng krisis o pagkaantala sa pandaigdigang supply ng petrolyo. Tinatayang makapagdaragdag ang programa ng hanggang 30 araw na reserbang supply ng krudo at gasolina bilang dagdag proteksyon laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Makakatulong sa pagpupondo ng proyekto ang Maharlika Investment Corporation habang nakikipagtulungan din ang pamahalaan sa Japan para sa mga pag-aaral at pagpapaunlad ng kinakailangang infrastruktura. Ayon sa Department of Energy, layunin ng Strategic Petroleum Reserve na matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa panahon ng energy emergency nang hindi naapektuhan ang papel ng pribadong sektor sa industriya ng petrolyo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: National Historical Commission of the Philippines may handog na libreng pagtatanghal para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at National Flag Days. Yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Naanyayahan ng National Historical Commission of the Philippines ang publiko na manood ng pagtatanghal ngayong araw sa Metropolitan Theater bilang pagunita sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at National Flag Days. Ang pagtatanghal na pinamagatang tapat sa Watawat ay pangungunahan ng mascot ng NHCP na si Yani. Layo ng pagtatanghal na ito na magbigay ng kaalaman sa publiko, lalo na sa mga kabataan ng kasaysayan ng Watawat at kahalagahan nito sa ating pagkakakilanlan. Maaring magparehistro sa link na makikita sa opisyal na social media page ng The Metropolitan Theater. Magandang balita rin dahil libre ang pagpaparehistro para makapanood sa Tapat sa Watawat ngayong araw sa ganap na alas 10 ng umaga. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita naman sa Bayong Dagat, naglunsad ang Iran ng ballistic missile attack sa ilagang bahagi ng Israel. Ayon sa Israeli military, itong unang pag-atake mula nang magkaroon ng tigil putukan, 2 buwan nang nakakalipas. Nauna rito, nagbantang Iran na gaganti ito matapos bombahin ng Israel ang mga lugar sa timog Beirut sa Lebanon kung saan aktibo ang grupong Hezbollah na kalyado ng Iran. Sa ngayon, wala pang naulat na nasawi o nasugatan matapos ang missile attack habang patuloy na minumonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Matatanda ang nagkaroon ng ilang linggong bakbakan sa impapawid sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran noong mga nakaraang buwan. Nagdulot ito ng libo-libong pagkamatay at epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Bagamat umiiral pa rin ang tigil putukan mula noong Abril, nananatiling tensyonado ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita pa rin sa Bayong Dagat, pamamaril malapit sa isang kasiyahan sa Ohio sa Estados Unidos, nag-iwan ng 12 sugatan. Mga suspect malaya pa rin mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Labo-labog ang isang taunang pagdiriwang sa komunidad sa Ohio matapos magkaroon ng malawakang pamamaril nitong Sabado ng hapon na ikinasugot ng hindi bababa sa 12 katao. Inihayag ng Toledo Police Department na naganap ang insidente bandang alas 5:30 ng hapon malapit sa Delaware Avenue at Glenwood Avenue kung saan idinaraos ang tanyag na Old West End Festival. Ayon sa paunang investigasyon, tila 2 magkaibang individual ang nagpalitan ng putok ng baril at nagkataong tinamaan ang mga sibilyan sa paligid. Kinumpirma naman ng mga otoridad na 12 katao ang nagtamo ng sugat mula sa bala kung saan 2 sa mga biktima ang kasalukuyang nasa critical na kondisyon sa mga kalapit na ospital at may edad 14-61. Patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga pulis dahil nananatili pa ring malaya ang mga salarin. Nagpahayag naman ang pagkabahala si Ohio Governor Mike DeWine at sinabing dapat manatiling ligtas ang komunidad para sa mga pamilya ang summer festival. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas Sports.
6: Alex Ayala, kampiyon sa Birmingham Open sa Inglaterra. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayanto.
20: So, ng pagkakataon ngayong 2026 season, may iuuwing tropeyo si Alexandra Ayala. Ito ay matapos siyang talunin si Nicola Bartenkova sa final ng WTA 125 Birmingham Open. Final score 5-7, 6-3, 7-5 sa S. Baston Priory Club sa Birmingham, United Kingdom. Kahit na natalo sa unang set, naging decisive ang second set ni Alex at nanaig ang kanyang poise sa 12 laro ng set number 3 para masungkit ang titulo. Ito ang 2nd WTA Championship ni Ayala matapos ang kanyang tagumpay noong September 2025 sa Guadalajara sa Mexico na isa ring WTA 125 event. Bahagi ang 2026 Birmingham Open sa paghahanda ni Binibini Ayala para sa 2026 Wimbledon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
21: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrir Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ka ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At iyon yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagdling kaalaman.
22: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Pinas Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bea.
2: Mas pinalakas pa ng pamahalaang ang panlalawigan ng Batanes ang ugnayan nito sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth upang masiguro ang abot-kayang serbisyong medikal at proteksyong pinansyal para sa lahat ng mamamayang Ibatan. Kinilala ni Batanes Governor Ronald Jun P. Agutu Jr. ang kahalagahan ng mga pangunahing programa ng PhilHealth, partikular ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT. Ayon kay Governor Agutu, direktang tumutugma ang mga programang ito sa kaniyang programa sa pagpapalawak ng universal healthcare, pagpapabuti ng mga serbisyong medikal at pagtiyak sa kalusugan ng bawat pamilyang Ibatan. Sa naganap na pagbisita ng Team PhilHealth sa lalawigan, inilahad ng mga opisyal ang malalaking pagbabago sa ahensya simula noong nakaraang taon, kabilang na rito ang mas mataas na sagot sa gastusin, Outpatient Emergency Care Benefit o OECB at PhilHealth YAKAP at GAMOT. Ibinahagi naman ni Governor Agutu na aktibo ang naghahanap ang Kapitolyo ng mga estratehiya upang lubos na mapakinabangan ng mga Ibatan ang YAKAP at GAMOT program. Kasama sa kaniyang pinag-aaralan ang posibilidad ng pagtatayo ng isang pharmacy na pinatatakbo ng pamahalaang panlalawigan upang magsilbing karagdagang kuhanan ng libreng gamot sa Batanes. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Apat na Sustainable Livelihood Program Association sa Baguio City tumanggap ng 1.3 million pesos na pondo mula sa DSWD. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito si Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
3: Tumanggap ng kabuuang 1.32 milyon pisong pondo ang apat na asosasyon sa lungsod ng Baguio sa isinagawang payout ng Project Development and Advancement Grant at Seed Capital Fund ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng programa na palakasin ang mga umiiral at bagong tatag na samahan sa pamamagitan ng karagdagang puhunan upang mapalago ang kanilang mga negosyo at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa kanilang mga miyembro. Kabilang sa mga tumanggap ang United Baguio Beekeeper Sustainable Livelihood Program Association, Fairview Women's, We Can Survive at Kabalikat NutriHub. Naghayag ng pasasalamat si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa DSWD sa patuloy na suporta sa Sustainable Livelihood Program. Aniya, mahalaga ang programang pangkabuhayan upang mabigyan ng marangal at pangmatagalang oportunidad ang mga nasa laylayan at mapalakas ang kanilang kakayahang umangat sa buhay sa pamamagitan ng kanilang sariling kabuhayan. Ang Sustainable Livelihood Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DSWD na naglalayong mapabuti ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga mahihirap. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 24,000 bayanihan SIM cards na ipamahagi na sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Bangasinan. Narito ang report ni Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mildred.
4: Patuloy na pinalalakas ng DICT ang kampanya para mapalawak ang internet access sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pamamahagi ng bayanihan SIM cards sa Ilocos Region. Sa isinagawang kapihan forum ng PIA kaugnay ng National ICT Month, sinabi ni DICT Ilocos OIC Regional Director Jamie Ruiz Chua na 24,454 sa kabuuang 25,000 bayanihan SIM cards na inilaan sa rehiyon ang naipamahagi na sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa bilang na ito, 24,041 SIM cards ang napunta sa mga estudyante at empleyado habang 413 ang ibinigay sa mga benepisyaryo ng 4-piece sa pamamagitan ng DSWD. Pinakamaraming naipamahagi sa Ilocos Sur, 10,977 SIM cards, kasunod ang Ilocos Norte, 10,868, at Pangasinan, 2,609. Ayon sa DICT, patuloy ang pagtaas ng demand para sa programa, kasabay ng distribusyon, nagsagawa rin ng ahensya ng Digital Literacy at Cyber Hygiene Orientation upang maturuan ng mga benepisyaryo ng online safety, data privacy at paggamit ng eGov PH app para sa mga servisyong pampamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Radyo.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga lokal na pamahalaan sa Albay, mabilis na rumisponde sa magnitude 5.3 na lindol nitong Biyernes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi, City Albay, narito report ni Paul Apin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Paul!
2: Agad na kumilo sa mga lokal na pamahalaan sa Albay matapos yanigin ng magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan nitong Biyernes upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at masuri ang posibleng pinsala sa mga apektadong lugar. Sa bayan ng Daraga, nagbigay ng direktiba si Mayor Victor Perete sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang magsagawa ng post-earthquake inspection sa ilang establishmento para matukoy kung may nasirang istruktura dulot ng pagyanig. Sa Legazpi City naman, inatasa ni Mayor Hisham Ismail ilang City Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagawa ng pag-iikot at pagsusuri sa mga barangay habang nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng Albay Public Safety and Emergency Management Office kasama ang Albay Provincial Engineers Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Santo Domingo na malapit sa epicenter ng lindol. Ayon sa Albay Provincial Information Office, sinuri ng 7 engineers mula sa Provincial Engineers Office ang ilang lugar sa bayan dahil sa mga naitalang bitak kasunod ng malakas na pagyanig. Samantala, nanawagan si Santo Domingo Mayor Bong Banda sa mga residente na manatiling kalmado ngunit alerto maging mapagmatsyag sa mga posibleng aftershock at agad iulat sa mga otoridad ang anumang pinsalang dulot ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Puerto Princesa City Police Office. Mas pinaigding ang seguridad sa Puerto Princesa ngayong unang araw ng pasukan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito ang report ni Lizelle Pilapil.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Lizelle.
3: Mas pinaigting ng mga kapulisan sa lungsod ng Puerto Princesa ang kahandaan nito para sa pagsisimula ng pasukan ngayong araw bilang pakikiisa sa pambansang implementasyon ng Offline Balik Eskwelas 2026. Kaugnay nito ay nagtalaga ng hindi bababa sa 307 mga police personnel ang Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan, kasama na rin ang mga pangunahing lansangan, kalsada, terminal at ilan pang mga lugar kung saan ay inaasahan ang pagdagsa ng mga tao bunsod ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Maglalakad at magpapatrolya mga kapulisan sa syudad at magsasagawa din ito ng traffic management operations at patuloy na nakamonitor sa mga sitwasyon sa syudad upang masiguro ang seguridad ng mga mag-aral, guro, mga magulang at buong komunidad, partikular ngayong unang araw ng pasukan. Nagtalaga din ang PPCPO ng mga Police Assistance Desk o PADS sa mga estratehikong lugar sa syudad, partikular sa malalapit sa mga eskwelahan o pamakapagbigay ng kinakailangang tulong o suporta sa sino mang mga ngailangan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
5: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Mahigit sa 100,000 na mag-aaral ng Lapu-Lapu City, Cebu. Makakatanggap ng school supplies mula sa LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atid ni Sheila Gravires.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sheila.
7: Mamimigay ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ng mga gamit pang eskwela sa mga mag-aaral sa public schools para sa school year 2026 hanggang 2027. Aabot sa 105,820 na mga estudyante mula sa kindergarten hanggang sa senior high school ang makakatanggap nito. Kabilang sa mga ipamimigay ang customized school bags, notebooks at writing pads. Ayon kay Mayor Cindy King Chan, ang pamamahagi ng school supplies ay makakatulong para maibsan ang gastusin ng mga magulang ng mga estudyante. Maliban nito, mamimigay din ang Lapu-Lapu City Government ng protective hard hats sa mahigit 33,000 na kindergarten hanggang grade 3 pupils bilang bahagi ng disaster risk reduction and management program nito. Magagamit ang hard hats bilang proteksyon sa mga mag-aaral panahon ng emergency o kung may isa sa gawang drills at preparedness activities bilang pag-promote ng safety awareness sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Iloilo City Government na bahagi naman ng libreng school supplies para sa kindergarten hanggang grade 12 sa mga public schools sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Janelle.
8: Mamimigay ng libreng school supplies ang Iloilo City Government para sa lahat ng estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Iloilo. Bahagi ito ng programa ng Iloilo City Government na school o initiative to share kits that uplift learners. Sinabi ng Department Head 2, Maria Matilde Treñas, iaanunsyo ng City Government ang schedule ng distribusyon sa bawat paaralan ngayong linggo. May nasa 13 public high school at 53 public elementary school sa lungsod na nakatakdang mabibigyan ng school supplies. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, sa pamamagitan nito matulungan na mapagaan ang gastusin ng mga magulang, lalo na ngayong pasukan. Sa datos ng City Government, nakatakdang mabibigyan ang nasa 74,000 na mag-aaral na naka-enroll sa pampublikong elementarya at high school sa lungsod ng Iloilo ang magiging benepisyaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maayos na pabahay, mahalagang hakbang kontra kahirapan sa Iligan City ayon sa National Anti-Poverty Commission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhara.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Sharif.
9: Binigyang diin ng National Anti-Poverty Commission o NAPCI na mahalagang hakbang sa paglaban sa kahirapan ang pagbibigay ng ligtas at maayos na pabahay sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa Iligan City. Sa kauna-unahang City Housing Summit sa Northern Mindanao, sinabi ni NAPCI Basic Sector Coordination and Advocacy Service Director Ana Caneda na mahalagang pagkilala sa karapatan sa sapat na pabahay ang paggawad ng mga certificate sa mga benepisyaryo ng permanenteng pabahay na nakaligtas sa Bagyong Sendong sa Iligan noong 2011. Ang karapatan sa sapat na pabahay ay isa sa limang pangunahing karapatang nakasaad sa Magna Carta of the Poor o Republic Act No. 11291. Patuloy naman anya ang pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan upang mapalawak ang mga programa sa pabahay at mabawasan ang kahirapan. Giit ni Caneda, bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtukoy sa mga pinakamahihirap na komunidad upang maihatid ang kinakailangang tulong at maisakatuparan ang layuning maibaba sa single digit ang poverty incidence pagsapit ng 2028. Ayon pa sa opisyal, nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan tungo sa layuning ito sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya at mga pandaigdigang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Task Force kontra illegal logging, pinalalakas ang koordinasyon sa lalawigan ng Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Johania.
10: Pinalalakas ng Provincial Anti-Illegal Logging Task Force o PALTF ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, militar at pulisya upang higit pang maprotektahan ang mga kagubatan ng Lanao del Sur. Ito ang pangunahing naging usapan sa ikalimang pagpupulong ng PA-LTF na ginanap kamakailan lamang kasabay ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month 2026. Ayon sa mga opisyal na nanatiling banta sa kalikasan ng illegal logging na nagdudulot ng pagkasira ng kapaligiran at nagpapalala ng pagbaha sa ilang lugar ng lalawigan. Inulat naman ng militar at pulisyang pagpapatuloy ng kanilang mga operasyon kabilang ang mga checkpoint at monitoring activities upang mapigilan ang illegal na pagputol at transportasyon ng mga troso. Sa pagtatapos ng pulong, muling pinagtibay ng PA-LTF ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang sama-samang pagkilos para sa pangangalaga ng kagubatan at likas na yaman ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johanny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, June 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Araw po na Lunes, ha? June 8, 2026. Oy, balik eskwela na mga estudyante natin. Excited, excited na mga bata. Pasok sa school, ha? Bilang pambugad natin ngayong umagang ito, mga kaibigan. Traffic update muna tayo, direct na mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Hello, Sir Alan, sa mga tagapahanig po ng Radyo Pilipinas, umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang makarating po yan dito sa may North Avenue. Masusundan din po na bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Aurora Intersection at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Pagdating din po natin sa parte ng Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbabagal dito po sa may Magallanes Flyover hanggang makababa po yan dito sa may Arnaiz Avenue. Pagkalagpas naman po nito ay tuloy-tuloy o dire-diretso na rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you, Gia Rivales. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Unang araw ng klase, balik eskwela ang ating mga kababayan. Oh, meron pa rin daw mga bata na ayaw magpaiwan sa school. Kaya yung mga mami, mga nanay tuloy, di ba? Abay, ayaw umalis ka agad ng eskwelahan. Titingnan muna yung kanilang mga tsikiting, lalo na yung mga first time pumapasok sa mga paaralan. Handa naman, of course, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pagbubukas ng klase ngayong araw na ito ng Monday. Handa ang Department of Education. Mga teachers, good morning, ha? Mga principal, good morning din. Philippine National Police, handa rin at nakatutok ano, sa pagbubukas ng klase sa araw na ito. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikibalita rin sa Department of Agriculture. Ang mga hakbang na sinasagawa ng Department of Agriculture kaugnay po nitong tumataas na inflation rate sa bigas. Ha? Maya-maya ang ating makakaugnay tungkol dyan, Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay o kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Alam mo ba, ang Carabao Mango ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamatamis na mangga sa buong mundo noong 1995. Gamit ang brick scale, ang sugar content ng ilang strain ng Carabao Mango tulad ng Sweet Elena at Guimara Super Galila ay umabot sa 19 hanggang 22.8 degrees bricks kumpara sa average sugar content ng ibang variety ng mangga na nasa 12 to 16 degrees bricks lamang. Bukod sa matamis nitong lasa, ang Carabao Mango ay fiber-free o walang mga hibla na maaaring sumabit sa ating ngipin. Tunay na may pagmamalaki sa buong mundo.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
12: Ang saya balikan ng ating kabataan.
13: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: O ano? Game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
16: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Kumustahin natin ang pagbabalik eskwela sa ilang mga paaralan. Dito muna tayo sa Quezon City. Mga estudyante ng President Corazon Aquino Elementary School, back to school na. Ang ang nakatutok po diyan, mga kaibigan, si Marian Bastasa.
6: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
3: Mary, morning.
17: Magandang umaga, Alan. Nandito nga tayo ngayon sa may President Corazon Aquino Elementary School kung saan nasa classroom.
3: Mary. Toot. Teka, try natin reconnect ang signal ni Marian Bastasa. Nariyan siya sa President Corazon Aquino Elementary School, Quezon City. At kognay po ito ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. So 7:14 na ng umaga at marami tayong mga estudyante na nagsimula na kaninang alas 7 ng umaga ang kanilang classes. Ha? Okay? Let's try si Marian Bastasa ulit mula dyan sa Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Mary? Wala pa. Babalikan natin maya-maya si Marian Bastasa. Mula po dyan sa Quezon City. Ayan, okay na. Okay, Mary, kumusta dyan?
17: Alan, good morning.
3: Yes, good morning.
17: Ayan, okay na ba yung signal ko?
3: Oh,
17: good morning. Kanina 5:30 nga ay maagang nagsimula yung flag raising ceremony dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Dito yan sa may batasan na sa Quezon City. At sa mga oras na ito, nasa classroom na yung mga estudyante. Ngayong umaga, ang mga pumasok ay yung mga grade 2, grade 4 at grade 6 students. Kanina, Alan, ibang-iba yung sitwasyon dito sa may gate dahil punong-puno yan ng mga magulang. Naabutan pa actually natin, Alan, isang magulang. Medyo nagwala, medyo umiyak dahil gusto niya kasama siyang pumasok sa loob ng classroom at samahan yung kanyang anak na grade 2 students. Ang problema, ang policy kasi nitong paaralan ay hindi na nga pwedeng pumasok pa yung mga magulang. Hindi na sila pwedeng kasama ng mga estudyante dahil inaalalayan naman na sila nung kanilang mga teacher pagpasok dito sa gate ng eskwelahan. At yun kanina yung hindi natanggap nung magulang at medyo naging emotional siya nang hindi siya papasukin ng mga teacher. Pero may tugon dyan yung principal ng eskwelahan na si Dr. Jerry Isip. Ang sabi niya, talagang ito daw ay policy ng school dahil kapag nga naman sinamahan siyempre ng isang magulang yan, edi lahat ng magulang ay magde-demand na rin na pumasok dito sa loob ng eskwelahan. Pakinggan natin yung pahayag ng principal ng eskwelahan.
18: Actually, pinapapasok lahat ng mga bata. Yung mga dati ng mga estudyante natin dito, talagang hindi na pinapapasok yung mga magulang. Kasi dati naman na eh. Pero kung hindi pa naman na-enroll ng mga, yung mga transferees, galing sa private, galing sa probinsya, talagang papapasukin ng mga magulang.
19: So, dapat maunawaan sa'yo ng mga magulang na safe naman ang mga anak pagpasok?
18: Kaya ina-announce namin kahit sa flag ceremony kanina, pagpasok ng kanilang anak, ay secured na rito at kami nang bahala. Marami naman ako tauhan para ihatid ang mga bata kung saan sila nararapat at anong grade.
17: Kaya kanina, Alan, yun nga, no, bukod sa mga estudyanteng nag-iiyakan, eh meron din tayo nakita, pati nanay, nag-iiyakan dahil nga gusto nilang pumasok din dito sa loob ng eskwelahan. Pero sa ngayon, Alan, ay maayos ng sitwasyon. Nakapasok na yung mga estudyante sa loob ng mga classroom. Sa tala ng eskwelahan, Alan, nasa 7,900 na raw yung mga enrolled na estudyante ngayon pa lamang. Pero inaasahan nila na madaragdagan pa at posible pa nga umabot ng 8,500 itong mga estudyante ng Corazon Aquino Elementary School. Sa classroom naman, Alan, ang sitwasyon ay dahil sa dami ng mga estudyante, syempre may mga partition pa rin yung mga classroom. At ayon nga, sa pamunuan ng eskwelahan, pumunta na raw dito si Mayor Joy Belmonte at sila na raw yung aako para magkaroon ng soundproofing yung mga partition at hindi magkarinigan sa klase yung mga estudyante. Kanina rin, Alan, ay nag-inspection din dito yung DepEd NCR Regional Director at paging ang Superintendent ng Quezon City at para alamin yung sitwasyon ng mga estudyante at syempre tignan din yung partition sa mga classroom. 1:33 daw yung sitwasyon dito o yung ratio sa loob ng mga classroom. 1:45 naman kapag yung marami o kapag walang partition yung classroom. So sa ngayon, Alan, ito yung sitwasyon. Nasa loob na ng classroom yung karamihan ng mga estudyante, 6 a.m. to 12 noon ang pang-umagang klase at mamaya yung mga panghapon. Sa labas ay nandyan kanina yung mga tauhan ng LTFRB, nandyan din yung mga tauhan ng PNP para tingnan ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong unang araw ng balik eskwela. Yan ang muna, Alan, sitwasyon dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, Marian Bastasa, mula po sa Quezon City.
6: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
3: 19 minutes makalipas ang 7 a.m. From Quezon City, maya-maya pupunta naman tayo dyan po sa Pasig City. Uy, ito ha. Dyan po sa Rizal High School sa Pasig.

0: ng update si Quincy sa atin mula dyan sa Rizal High School, Pasig City. Uy, teka. Kanina sa flag ceremonies, dyan po sa unang araw ng klase sa Rizal High School sa Pasig, ay meron daw, ano ito, 7 estudyante na nahimatay. Pero nasa ligtas ng kalagayan. Okay na ang linya ni Quincy. Babalikan natin maya-maya. Quincy Kahilig, direkta mula po sa Rizal High School sa Pasig City. Siyempre, marami pong mga ganyang sitwasyon. Ang opening ng classes, yung report kanina ni Marian Bastasa. Kung may batang umiiyak dahil ayaw magpaiwan sa kanilang magulang sa school, ay yung report ni Mary kanina, meron ding nanay na napaiyak dahil ayaw niyang iwanan yung kanyang anak sa eskwelahan. O, di ba? Bahagi po yan ng ano, polisiya ng mga paaralan na yung mga parents ay hindi sasama sa loob. Ay hatid, isusundo yung mga bata. Pero pagdating sa eskwelahan, mga bata nang bahala. At tinitiyak naman ng mga school administrators ang kaligtasan, of course, ng mga estudyante kapag ang mga ito ay nando na sa premises ng paaralan. 21 and a half minutes makalipas po ang 7 a.m. Ito pa rin ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Bibigandaan muna natin mga kaibigan ang ilang mga paalala at maya-maya ang update mula sa Rizal High School sa Pasig City. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Ito na ang update mula naman sa Rizal High School sa Pasig City.
4: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
0: Ang nakatutok doon si Quincy Kahilig. Quincy, good morning.
11: Yes, Alan.
5: Magandang umaga sa iyo dyan at magandang umaga sa ating mga tagapakinig at sa ating mga nagbabalik eskwelang, mga mag-aaral at kanilang mga magulang. At ito nga ang update dito mula dito sa Pasig City ay naging matiwasay ang pagbalik eskwela ng libo-libong mga estudyante dito sa Rizal High School sa Pasig City, ang pinakamalaking pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Pasig. Formal niyang sinimulan ang panibagong school year sa flag ceremony sa panguna ng school principal na si Richard Santos. Tinatayang nasa mahigit kumulang 11,000 na mga estudyante ng Rizal High School ngayon taon, pero inaasahang tataas pang mga enrollees dahil ongoing pa rin ang enrollment. At ngayon mayroon din ilang gimmick para sa mga masayang pagbabalik eskwela. Mayroon mga estudyante dito na nagsuot ng costume para makapag-selfie yung mga kapwa nilang estudyante para sa kanilang masayang pagbabalik sa eskwela ng may ngiti. At gayon din, napansin din natin na inaagapay ng mga student officers yung mga kapwa nilang estudyante na tila parang di nila mahanap yung kanilang section. Ayan. Pero eventually, nakita naman nila dahil sa paggabay ng mga student officers at ganyan din ng ilang mga faculty. Pero kapansin-pansin, Alan, na dito sa Rizal High School ay mayroong mga nakakalat na mga security guard sa campus para siguruhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa entrance pa lang ay ini-inspeksyon na ang kanilang bag, tinitingnan kung meron ba itong mga pinagbabawal na gamit, lalo na yung mga matatalim na bagay gaya ng matatalim na mga kutsilyo, gayon din yung mga gunting. Kasi kahit yung ano daw, pinagbabawal, yung compass na may matalim na dulo. Dahil ito'y para matiyak na maging ligtas ang pagbabalik eskwela ng ating mag-aaral, alinsunod sa direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kaugnay nga niyan ng maikting na seguridad, kanina nga ay nakita natin sa flag ceremony na mayroong 7 mga estudyante ang nakaranas ng o 6 na mga estudyante nakaranas na pagkahilo at mayroong isa na nahimatay. Pero dahil nga naka-alerto ang mga otoridad dito sa Rizal High School, ay agad silang naagapan at nalapatan ng paunang lunas at kasalukuyan ngayon ay ginagamot sa kanilang clinic dito sa campus. At yan muna ang ating update mula Wednesday dito sa Rizal High School sa Pasig City. Yes, Alan.
0: Okay, so yung 6 na estudyanteng nahihilo at yung isang estudyanteng nahimatay, okay na sila lahat? Okay na sila?
5: Okay na, Alan. Kanina chinek natin kanina, kasi agad nung pag nahimatay sila dun sa kanilang pila dun sa flag ceremony dahil siksikan nga dun sa field,
0: yes.
5: Nakaranas sila ng mainit kaya yung ilan sa kanila ay nahimatay. Agad naman silang naagapan na dala nung kanilang mga, meron kasi mga Boy Scout ditong nang antabay eh.
0: Uh-huh.
5: So agad silang dadala sa bleacher at nalapatan ng first aid at eventually dinala agad dun sa clinic ng kanilang school at kasalukuyan ginagamot na dun. Pero stable na ang kanilang lagay ayon sa ating mga nakausap.
0: Okay. Sige, Quincy, for more updates, ha, balikan mo kami later mula dyan sa Rizal High School sa Pasig City.
5: Yes, marami salamat po.
0: Okay, thank you.
5: Dito sa lungsod, Pasig, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
0: 28 minutes makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina. Alamin natin ang mga actions to be taken by the Department of Agriculture kaugnay po nitong 15.6% na inflation rate sa bigas, ha? At siyempre, iba pang mga updates din mula sa Department of Agriculture. Philippine Standard Time, meron ho tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Cheryl Dejardo Lacau-Lacau. Sabi niya, good morning sir, watching from Isabela, Negros Occidental. Ako, salamat ha. Thank you for watching. maya-maya. Antabayan ang update mula po sa Department of Agriculture.

Make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Hi, my name is Shanaya Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Kinilala ng The New York Times ang Camiguin bilang isa sa 52 places to visit in 2026, ang nag-iisang destinasyon sa Pilipinas na napabilang sa prestihiyosong listahan. Pinuri ang isla dahil sa maganda nitong kabundukan, dalampasigan at mayamang-yamang dagat, pati na rin ang patuloy na pagsisikap ng mga lokal na komunidad at tourism frontliners sa pagbibigay ng dekalidad na karanasan sa mga bisita. Mas pinadali na rin ang pagbisita sa isla at mas marami na rin pwedeng gawin mula diving at sports tourism hanggang hiking, biking at cultural experiences. Isang isla na patuloy na umuunlad habang inaalagaan ang kalikasan at kultura. Camiguin, kinikilala ng mundo, ipinagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Kinakailangan yung mga parents, yung mga nanay, padalhan natin ng baon at saka ng tubig, ha, mga bata, para palaging hydrated. At kung sakaling magkaroon man ng mataas na temperatura o kaya heat index, ay hindi sila ma-dehydrate. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, tayo makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir Asek, magandang umaga po.
5: Ay, Sir Alan, magandang umaga po. Magandang umaga sa po sa lahat mga tagusubaybay.
4: Yes, sir. We understand that ang ating Department of Agriculture ay may mga hakbang na nakahanda. Ano? Kaugnay nitong naitala na rice inflation na umabot daw ng 15.6%. Update po, ASEC, tungkol sa aspetong yan, sir.
5: Ay, yes, Sir Alan, medyo mataas yung naitala na inflation for rice.
4: Opo.
5: At ito ay mas mataas dun sa 13.7% na naitala nung nakaraang buwan. At actually, medyo nakikita natin talaga na tumataas ang inflation sa pagkain dahil sa bigas. At coming ito sa negative simula nung January hanggang last year. Kaya naman ang ating Pangulo ay nag-issue ng Executive Order number 118 para mag-issue ng price cap para sa bigas. Ito ay sa imported 5% premium rice at 50 pesos. At nung last Monday, no, nagkaroon ng nationwide na monitoring sa buong bansa, ay nakita natin na merong 70% level of compliance dito sa Metro Manila, pinakamataas sa Region 10 at 90%.
4: Mm-hmm.
5: At sa buong bansa, 45%. Katuwang nito, Sir Alan, yung pag-issue rin ng SRP para naman sa local rice at 53 pesos. Yung sa imported ay 50 pesos at tuloy-tuloy yan. Supposed to be it will end sa June 13, yung EO 118.
4: Opo.
5: Pero subject yan sa review ng mga agencies na para makita natin kung kailangan itigil o kailangan na extend pa for a certain period of time.
4: Opo. We understand, of course, na isa sa mga factors din sa pagtaas nitong inflation rate na ito, 15.6% sa bigas, ay ang, well, farm inputs, particularly fertilizer. Tumaas din kasi ang presyo, I understand, ng urea-based fertilizers, ASEC Arnel, sir.
5: Tama po yun. Nung nagsimula yung problema natin sa Middle East, ay bago yun actually, nasa 1,500 lang sir Alan yung presyo or opo, less ng urea at saka ng complete, yung triple 14. Pero nung kasagsagan ng problema, ay umabot yan ng 3,000. Bagamat ngayon nakakita na tayo ng mga pagbaba, nasa 2,700 hanggang 2,800, pero still mataas pa rin kumpara doon sa pre-Middle East problem na 1,500. And of course, mataas din yung presyo ng petrolyo pa rin na nakaka-apekto sa mga gawain sa Bukirin dahil ngayon ay taniman para sa ating wet season. So, yan yung mga factors din na nakaka-apekto sa Alan.
4: Opo. And dahil dito, yung urea-based fertilizers, meron tayong mga alternatibo naman na hindi fuel-based o urea-based na fertilizer na magamit ng ating mga magsasaka para makatulong ika nga sa pagbabawas o pagpapababa ng mga farm inputs nila, Ace Carnel, sir.
5: Tama po yun. Meron tayong mga alternative dito sa urea at sa complete. Meron tayong mga ammonium sulfate, mga inorganic din na mas mura. Aside from that, meron din tayong mga biofertilizer, biostimulants, and microbial-based fertilizer that can replace, ayon sa pag-aaral ng field rice at saka sa mga field trials, can replace up to 50% ng mga urea-based at saka natural gas-based fertilizer.
4: Ayun. At ang mga ito ay kumbaga may pagkukunan naman sa kasalukuyan na kaagad, agad-agad, Ace Carnel, sir.
5: Yes po, meron na po yan sa merkado. In fact, yung iba ay produced locally, karamihan po. At meron din naman po ng mga nakukuha natin sa labas, pero karamihan po ay kayang i-produce po dito sa ating bansa.
4: Ayun. So, ibig sabihin, nariyan, readily available ang supply at agad namang may pagkakaloob ang mga ito sa ating mga farmers organizations all over the country, Ace Carnel, sir.
5: Tama po yun. At naglaan din po actually si Secretary ng Pondo para po sa additional na procurement nito mga biofertilizer, biostimulants at iba pang microbial-based fertilizer. Yung nga po, replacement sa mga medyo mahal po na fertilizer, synthetic fertilizer natin.
4: Okay. Sa aspeto naman po, sir, ng supply ng bigas, well, una, yung ating patuloy na pinalalawak ang distribution na 20 pesos kada kilong bigas. Ano po ang update naman sa aspetong yan? Sa supply, Ace Carnel, sir.
5: In terms of supply, Sir Alan, kakatapos lang ng ating anihamin, nag-aani pa na konting-konti na lang.
4: Apo.
5: Pero halos natapos na yung ating dry season na harvest. At kung idadagdag pa rin natin yung pumasok na import na 2.2 million metric tons, so pwede po ito magtagal hanggang sa susunod anihan. So in terms of volume, wala po tayong nakikitang problema. Meron po tayong sapat na supply. In fact, yung NFA din po mataas yung kanyang inventaryo. So, maganda po yung supply ng bigas sa ating bansa at wala tayong nakikitang pagkukulang. At do challenge sa atin itong darating na harvest ng wet season dahil sa looming El Nino, mataas na fertilizer. Pero ang target po natin ay hanggang end of the year meron po tayong enough na supply.
4: Ayun, of course, sayang mapakinggan ang assurance na yan when it comes to supply, ika nga, from the Department of Agriculture. Ace Carnel, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito mula po sa inyo diyan sa Department of Agriculture, sir.
5: Maraming salamat din po, Sir Alan. Mabuhay kayo.
4: Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 40 minutes na makalipas ang 7 AM. Kanina nabanggit ko, handang-handa ang DepEd para sa Balik Eskwela 2026. Ang Philippine National Police handa rin at nakatutok sa kaligtasan ng ating mga estudyante at mga guro sa mga eskwelahan.

0: ba sa inyong programa?
1: Opo. Well, kaugnay po ng mga paghahanda at mga hakbang na sinasagawa ng Philippine Coast Guard. Kaugnay nitong Oplan Biyaheng Ayos Balik Eskwela 2026, makikibalita lang po kami. Updates from your end, Commodore Noemi, ma'am.
0: Yes, Sir Alan, sa direktiba po ng ating Pangulo at ang sekretary po ng DOTR na si Secretary Lopez na siguraduhin po ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan at mga estudyante na uuwi po sa kailang mga probinsya para po sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Naka-heightened alert status po, Sir Alan, ang lahat po ng ating operating units to include po yung ating mga stations and substations. Nationwide po yan, Sir Alan.
1: Opo.
0: Simula po June 5 hanggang June 11 in anticipation po sa pagdagsa po na ating mga biyahero sa ating po mga pantalan. Ang PCG po ay naglagay rin po ng ating mga tauhan kasama po ang ating mga medical teams sa mga itinayo po natin mga passenger assistance desk ng Department of Transportation sa lahat po ng pantalan para umlalay po sa ating mga biyahero kung sila po ay may katanungan sa kanilang mga biyahe, meron po bang reklamo or pagbibigay tulong kasama po yung pagbibigay po ng emergency medical response kung kinakailangan po. Ito pong passenger assistance desk po natin ay kasama po natin dito ang iba't ibang ahensya katulad po ng Philippine Ports Authority, yung Marina at ating Philippine Coast Guard Auxiliary po. At sa direktiba naman po ng ating Commandant na paigtingin po ang pagkakandak po ng pre-departure inspection to ensure, Sir Alan, na wala po tayong paaalisin ng mga barko na lagpas po sa kanilang mga kapasidad sa mga pasahero po. And of course, dapat po lahat ay seaworthy to sail.
1: Mm-hmm. Okay.
0: And then patuloy rin po dyan, Sir Ante, pagkasagawa ng ating mga Maritime Security Patrol at ang ating pong pag-deploy ng ating mga Coast Guard K-9 dogs para po umalalay sa pagkasagawa po ng ating mga baggage inspection para maiwasan po yung pagsakay ng mga ipinagbabawal na mga items katulad po ng mga flammable at mga explosives po para masigurado po ang kaligtasan ng ating mga biyahero. And of course, Sir Alan, naglagay rin po tayo ng ating mga Sea Marshals on board our passenger vessels, particularly yung medyo malalayo po ang mga biyahe. Kaya ang ating rin pong reminder, Sir Alan, sa mga biyahero po na sasakay ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat ay sundin din po yung mga lokal na direktiba, particularly yung pagsusuot po ng ating mga life jackets kung tayo po ay babiyahe.
1: Ayun. Opo, Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, nakita ba o kinakitaan ba ng pagtaas ang bilang ng mga nagbibiyahe sa pamamagitan po ng ating mga sea vessels nitong nagdaang weekend? Yung iba luluwas ng Maynila, yung iba pupunta sa mga educational centers all over the country. May pagtaas po bang naitala sa bilang ng ating mga manlalakbay?
0: Well, Sir Alan, nagsimula po tayo ng June 5, no? That is Friday. Medyo significant po yung dami ng ating mga pasahero noong Sabado.
1: Opo.
0: So, compared of last year, Sir Alan, na halos 2 million po ang ating naitala, both inbound and outbound. So, nakikita ng Philippine Coast Guard kasi ngayon as we speak, Sir Alan, halos 1 million na po ang ating po naitala na mga na-monitor ng mga pasahero ngayon.
1: Mm-hmm.
0: So, hanggang sa magtapos po ang ating offline biyaheng ayos, nakikita po natin na halos pareho po ang bilang na mamamonitor po natin sa lahat po na pantala nationwide. Same ayun of last year.
1: Ayun. Okay. So, ibig sabihin, talagang marami ang bumiyahe bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa mga eskwelahan ngayong araw na ito. So Commodore, ang mensahe po ninyo at paalala sa mga kababayan natin mula sa Philippine Coast Guard, lalo na baka po mas maging dagsa ang mga pasahero ngayon pong mga susunod pang mga araw. Please go ahead po, Commodore Kayabyab, ma'am.
0: Yes, Sir Alan. So bukod po sa mga nakatalaga at mga isinagawa po natin mga safety and security measures, ang Philippine Coast Guard, Sir Alan, meron din po kaming programa. Ito po yung eye care program o ang tinatawag po natin na Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program. So tayo po ay meron tinatawag ngayon na isumbong o pag may nakikita po sila, isumbong kaagad sa Philippine Coast Guard. So nagdikit po tayo ng ating mga QR code sa lahat po ng pantalan, terminal at barko para sa mas madali pong reporting. So ang mga pwede pong i-report ito sa isumbong natin kung ang ating pasahero ay may nakikita po ba na nagpas ang bilang ng pasahero sa kailang mga nasasakyan mga barko, hindi pagsulat ng mga pangalan ng mga pasahero sa manifesto, meron po ba siya nakikita ang mga kahinahinala mga bagay sa kailang mga barko, hindi maayos yung pagkakasecure ng tali o yung lashing sa ating po mga sasakyan, and of course kung hindi po nag-conduct ng safety briefing o itinuturo po ba ang lokasyon

0: ng mga life jackets. Dapat yan, Sir Alan, kasama po before po umalis yung barko po natin. At anything po na kahinahinala, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard through our QR code, itong isumbong po natin.
1: Opo. Okay. Comrade Kebyab, ma'am, salamat po ng marami sa mga impormasyon, paalala at updates mula sa ating Philippine Coast Guard, ma'am.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning. Commodore Noemi Kebyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
1: My name is Ayesha Grace Aikaslangin from Baguio City High. For me, mas natututo ako sa classroom kasi may mga nagtuturo ng mga teacher from... May mga nagtuturo na teacher na personal. Kasi pag online, mahirap siya. Mahirap mong intindihin yung lesson. For example, yung math, hindi mo maintindihan yung lesson kasi nga, ano lang siya online. So for me, mas natututo ako in person.
2: Po si Yuan Daniel Bisaingan, mas natututo po ako pag face-to-face sa classroom. Kasi po mas nakaka-focus doon, tsaka mas naintindihan ko po kapag face-to-face talaga yung pagturo.
3: Ako po si Francine May A. Sumilap, tapos natututo po ako sa classroom. Dahil po nakaka-focus ako at nakakaintindi po ako ng mas maigi.
0: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 49 and a half minutes makalipas po ang 7 a.m. O yung mga parents dyan, ah, baka mga chikiting nyo ay may pasok mamaya yung afternoon classes, ha? Oy, dapat i-condition nyo na, pasok na uli, pasok na. Pero maraming mga chikiting, maraming mga bata excited na pumasok sa kanilang mga eskwelahan, di ba? Uy, makikita uli mga kaklase, mga kaibigan, at syempre yung pagkatuto ng mga lessons, di ba? Kasama yung dapat sa mga pangunahing motivations, ha? Yung learning process ng mga bata. O yung mga chikiting naman, ha? Mga bata... Wag ho tayong ano, wag tayong may mga detour, wag tayong may mga dadaanan pa papasok at pauwi, kinakailangan galing school, ha? Uwi agad mamaya. Para hindi nag-aalala ang inyong mga parents.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Update muna mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
4: Radyo Pilipinas.
8: Weather!
7: Weather update mula kay Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
9: Yes po, good morning po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin itong hangin habagat o southwest monsoon sa may kalurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Magdudulot ngayon ngayong araw ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat mga pag-ulan sa may probinsya ng Ilocos maging sa may Zambales. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung ating localized thunderstorm. Kaya mag-expect po tayo na mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon hanggang gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayo maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yun ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
7: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta po yan mula sa PAGASA Forecasting Center.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Mga kaibigan, 52 minutes na makalipas po ang 7.

Marami pang mga update mga kaibigan mula sa iba't ibang paaralan ang ihatid po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa inyo.

0: Oras natin sa buong Pilipinas, sa mga kaibigan. 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. Humahabol ang balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Iligan City, nakaramdam po ng lindol ngayong Lunes, June 8. We're trying to get in touch with Radyo Pilipinas, Iligan City, sa pamamagitan po ni Sharif Timhar.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ano, andiyan na?

0: Nantabayan na natin, mga kaibigan. We're trying to reconnect our line with Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Siligan City. Kaugnay nitong lindol na naramdaman po diyan sa Iligan City. Oy, paalala uli ha, may pasok ho ngayon ha. Okay, so subukan nating antayin ang report ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan City. 55 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Sheriff, good morning.
2: Good morning, Alan. Nakaranas nga kaninang umaga, no? Ang Iligan City ng pagyanig ng lupa. Kapansin-pansin nga rin na lumalabas talaga yung mga tao habang nararanasan yung lindol. Pero Alan, samanta sa puntong ito, wala pang inilabas na update ang FIVOLS dahil inintay pa natin kung saan talaga tumama ang lindol. Pero base nga kanina, no, sa ayon sa Android Earthquake Alert System, isang magnitude 7.1 na lindol ang naitala. Pero hindi pa natin na kumpirmado yan dahil wala pang opisyal na ulat mula sa FIVOLS. Alan, yan muna ang update mula rito sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: In Arnel Villamor at Jobel Lustre. Thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sabik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit?
8: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
12: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambaya.